0: sin pada ofwa o si da fun ode gba Friday on the 9th ni osu kewa beni ojo kesan osu kewa odo a go be na ti bere sin busto no bodo no na ti na busto no spam center states no opposite preferred stations no ja no ni pada ofwa o si da fun mo ro jade bi wu ni
1: loruko jesus
0: wa gbo wa yo
1: amen
0: o si gbe o jade god bless you
1: amen
2: e mo pe fun adura patin pare to
0: 070-4912-3572
3: eto ere owuro ni esese gboton yen lati ile ise iranse love of christ chapel international baba wa ademi olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o bu ko fun yin jesus oluwa

tó mọ o le ma koja boya 10 minutes amu be ba ma charge fojo meji akun te ba ya photo oto ni te ri njo elemi no se tawon ton tabi 150,000 egberun lona igba naira 200,000 ni amu ki pe ibadan ati awori mu ni fe ngan mo le ta fun ni egberun lo 60,000 ibadan to ba ko pe mi leye eto ni abawo to ba ko pe mi ma ta fun ni be ma be mi o e ma lo ran si mi o e ba ko pe 40,000 ni o 60,000 te ba te fo o le gbe eight jade ehn ko ju be lo e le text eyan e le chat lori e o ko si facebook adi adi folaru o kan roko ti mi o lo tu eto yi ore oluwa ogun nike oga wa gbenga fasile eku gbogbo le bi so eku se gidi gan ni eku se sa olohun ni fin si adi oluwa adi agun meje abo e ja pade eyin te wa oko akeru won tun ti fe ma gbadan foliku pe ko ma ohun le won woko e ma yi ku nbe o mo so de mi fun yi o e ma padanu e to ba wa danfo ko nbe o lagun meje abo da bo sa da bo ma

0: Crunchy Nubisco Coaster.
1: Ororo bawo ta mu jade lati nu ewa soya egbose ewo. Bawo refined vegetable soybean oil. Ororo ti ki bibi ori lojo tabi lerun. Seyan ki segbe teru. Ororo bawo ko moju mele kedere. Ba kan se normal ki gbogbo eya oro ni vitamin bi marun pelu eroja omega meta si mefa. E fi sebe din dodo din ran din jade chicken din dundu chinchin ati gbogbo to ba gba didi ajepanu la ni gbogbo nje ta ba fo ororo bawo se. Ororo bawo ko ni cholesterol ninu rara. Eyan alagbata e ma pe wa sori ero 0704000714 esile tun pe 08023067149 o wa ni gbogbo oja ti le taja ojulowo kaakiri orilede wa legend ororo bawo ko ni cholesterol ninu rara eyan e ma pe wa sori ero 0704000714 esile tun pe 08023067149 ni gbogbo oja ti le taja ojulowo kaakiri orilede wa legend da kan si lita 25 Boran Foods Limited to wa ni kilometer 36 Steve Bus Stop loju ona Ibo si Ibadan ni Bafo ni Pire Ogun lo sororo bawo ororo yoku e bila fororo bawo dale o ya gbowo ko na ororo ba chin wa
2: o se ma ija ma se be fun e wa bawo fororo bawo
3: APC Progress. Eyin eyan wa lori ede wa nai. O tun ti ya o. Lati sojuse wa. Gege bi omo ile ede Nigeria so fe gbaju ijoba tiwanti wa. Asiko eto ibo tun ti de o. Eje ka asiko wa sase wa lori ede wa Nigeria. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu lekan sesiwaju alailegbe lori ede yi. Eto oro aje to jire. Irorun salu fun ipo gomina ipinle Eko. Edibo fun dokita Kadri Obafemi Amza. O ni iriri yo se dada fun wa ni ipinle Eko. Edibo fun Dr. Kubomuka Il Abiru fun ipo Lagos East Central District lẹ́sìn gbogbo olùgbé Somolu Bariga fún ìpamọ́lẹ́gbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ọ̀nà ṣojú wa ní Somolu Federal Consistency Lápújá ẹjẹ́ ká dìbò wa fún Ẹlàbí David ọmọlúàbí ni o ẹjẹ́ ká tún fìbò wa ṣàtìlẹ́yìn wa.

0: wa doli nkan ta ni nkan lu sha ti e ri pa oro aje yen ni bi se aye ti wa abi na won odoko kekeke ta wa gan ni ge bi omo orilede Nigeria 0032317888 0022198404 0802219 8404 ibi ti afi atejise ranse si laaro frank olohun ni shola lolo tu wa fun taaro tu ni e ma ba wa ka lo
1: e ki wa ku orire o abi mo tutun e ki wa ku ewo omo agba adogbo a tun lowo rere leyin agbara igbari Lagos Tempo una ni oruko omo tutu iroyin osara to ye ti o ye se jade ojo akoko baba olowo eko e ba fe enu ase Lagos Tempo adagba adogbo a pa wa jere
0: ase o
1: e bi daily times ojo so owo wa ni ku rara a loko oju omi ani estate ani orisirisi
0: osise la la la Lagos Tempo
1: bo se ma je niyan lo la idu loke Lagos Tempo omo tutu na ni mo kokko na wa go la ro titu ni o won ni aki to ni bagbe ka ma toro ba eni so o o ma ni o je gomina tele ni pile ti Eko to tu je oko gbogi ni egbe oselu si leko iye baba wa baba Tunde Rajifa Toma so di mo fun awon agbagba egbe oselu APC o bi ipolongo bo baya awon alatele to je omo egbe ona le ma ke si o won ni bo ba di ka lo se ipolongo ibu to ba di ka sise egbe awon ilera ke si won ni so wa da te pe enu nikan dun si nikan soso te pe awon tin tin na le pe o wa ni gogo ipo oselu ni ipile ti won ni ko da to won ni ko ye ko je pe awon salawa nikan lobini won ma se te pe won ma ko ni be ri ise wa be ri ise wa erin gborowo soro enu e aye ni mu
0: one one ke lo ja
1: soro enu e aye ni mu ese awon rere ni won se nipa igbagbo ninu ebe wa se bare lorile
0: ori yen ni
1: o ni me se afawo bo bo wa di ipo oselu awon mo tin nikan le ma to si be o Gomina Raji Fasola tele nipile ti Eko won ma soro yi nibi ti awon agbagba egbe ti won ti pejo ipade ti bo ba di pe awon mo ya meji wole to bara won soro toju won ko de o toro ni won bara won so rako re ri le Gomina Raji Fasola tele nipile ti Eko won ma soro yi nibi ti awon agbagba egbe ti won ti pejo ipade to ni bo ba di pe awon mo ya meji wole to bara won soro toju won koro jade o toro ni won bara won so rako re ri leyin ipade ton bara won lowo won ni ko so ton be o won ni ipade awon alenu loro ton pe ni stakeholder meeting of party to wa ni ipile ti Eko nibe ni gomina tele ri Babajide Raji Fasola lo tin so fun pe ah ah bi yo ba nru bi e ko mo to fara se awon to n tele yi o ye ka won na ni anfani to ma ma je ninu egbe o oni awon odo ki kan se pe e ma ko won lawon kan te ogbodo se ti egbe ogbodo fi lule ni ipile Eko nikan sugbon to wa di pe awon anfani to jade enu nikan nikan rosho mo si o oni e wo ipe opolopo yin ati awon omo yin won oni se mi afoselu yi ipe wa di so oselu di owo idile family business gebi gomina tele ri Raji Fasola bo se nso nigba ti won ma gba oro lenu gomina tele ri en to je alaga fun awon agbagba to gaju ti je igbimo to gba gomina la mo ni egbe oselu APC governors advisory council GAC niye baba wa Tajudeen Olusi awon na soro fa ko mo opun eyo won ni sakata pa awon lagbalagba sito bi to ba ti yi laye ju kelebe lo fe da o won la won o daruko o won ni gbogbo yin le ko ku awon mo yin si alaga ijoba ibile o wa to bere laaro ti toni won ni e wo oru alagba Anthony Senator Anthony Adefuye to je pe somolu lawon ti wa won na mo alaga ijoba ibile Yaba SED won ni alagba Oye Dele won ni awon agboyiketu ni wa wa won ni omo won obirin na ni alaga agboyiketu won tun menu ba agbegbe ti ikeja won ni baba wa Kada odun baku ipe omo won to je ikeja la wa ni alaga Ojodu SCDA won tun lo si Ikorodu won ni baba wa Ogunlewe won ni omo ti won awon tare si Kosofe ipe ma dari won lo nbe o won ba sa gege agege to gangbe agege to ga wa won ni omo oga Yemuda Shiru Ajayi Obasa won omo ti won na ni alaga ijoba ibile agege o awon to fesuko awon o ti soro mo mo pe ta na ba ma soro awon na ari san o sugbon alagba Babatunde Raji Fasola awon so pe ko ye ko ri be o

0: ki to ni ba gbe ka ma toro bara eni so be se nse yi ko da to lati ko ma mu nkan je lori awon eyan te wa so oselu di owo idile ni wa ro Lagos temple to se jade laaro toni na lo wa to ngbona fele
1: o gbona fele fele o da ninu wero in the nation to jade lowuro toni iroyin ohun lo jeba logunu wero yin lowuro toni sugbe wi akoko nu re o ti re danu o gbomi loju rete rete ninu wero in the nation lowuro toni lo so mo wi pe ewe akoko ri balogun awon gagalaje ologun le yi o ma se be orebo tori wi pe omi gbomi loju rete rete lana ni atari oko panumo balu awon ologun olede wa Nigeria tori rin ajubo wa si ipinle Eko eyi ti o kose ijanu ni ilu Igbokoda ni ipinle Ondo ni joba ibile Ilaje ni ipinle Ondo lojo aje Monday to si furi sopon awon ologun to lo bi 25 lo je Olorun ni pe ni bi jamba ohun ni to wa bani loko je nbe na ni ti ojogbon Emily Akinloye lana to je pe ojo aje Monday yen gan lojo bi mama re o si ya ni ilu Benin City lati se mama happy birthday to you ko to report test waju irin ajo re lo si ipinle Eko gege bi ojo ohun ti je ojo bi re ati ojo bi mama gan fun ra won ojo banuje lo pada je o ko pe ko jina leyin ti Akinloye wo iya re to si tesiwaju irin ajo ni jamba buruku ohun sele ni ilu Igbokoda ni eti odo ninu ura nbe ni Ilaje local government ni pe lodo lojo aje Monday ko to report royin bagaja na o de baya re to si daju wi pe ojo banuje gba lojo oni je fun ohun ni gbese aye ohun tutu je ni lenu nbe na ni ti ologun kan to je pe oruko re IM flying officer ni IM Adesina ohun na iroyin ta gbo so mo wi pe o si daju wi pe ojo banuje gba lojo oni je fun ohun ni ohun tutu je ni lenu nbe na ni ti ologun kan to je oruko re IM flying officer ni IM Adesina ohun na iroyin ta gbo so mo wi pe ojo keje ojo kesan si eyin pere lo si lo ni Nigeria Air Force tori agbega ipo ti o wa ko to ri pe isele buruku na o sele o todmo wi pe ohun lo gbo ntarigi ologun to se daada nu awon akegbe re sugbon leyin to wo ka ki ogun ohun to je ti ojo kesan to wo aso ohun ni jamba buruku na lo sele best graduating cadet of branch commission course BC3 ni gbogbo oroke laarin won leyin eyi ojo keje ojo kesan pere lo fi wo aso na to tori pe jala jamba buruku na o sele se ti LS Bakoni flight lieutenant MLS Bako to je pe ohun na se igbeyawo ton ni nkan bi ose kan seyin ni jamba buruku na lo sele won koruko won sinu wero ti won je crew member ni squadron leader MI Aburime flight captain squadron leader AP Man Uwaji ohun na co-pilot ni lieutenant ISP Bako co-pilot ni aircraft technician Wafisa Abubakar o nbe ninu won corporal Uguru AC ohun na nbe ninu won flight lieutenant Lazarus ati lieutenant M Akinloye flying officer IM additional star warrant officer Owuka F at warrant star warrant officer Martini BA warrant officer Nuhu flight St. James kosun ta fe se fun won ju ka ma daruko won ka fi se yi fun won aso ogun ni won woku aso oba ni won woku won ni ku odo ni gomuwe awon jagun jagun ako ni won yi won le wale asa latari ati dipo ati saf orilede wa Nigeria dole mi ibe na no gba je Olorun ni pe o tesiwaju ninu wero yin the nation loju ki ibi ti gomina ipinle Ondo loki ayeda ati wa ti se ichele ohun gege bi adanu fun gbogbo orilede wa Nigeria ati fun awon ogun ojeje wewe ti won se njaja abo wa lati di ologun ogaja nla lo le di wa Nigeria Are Bola Ahmed Tinubu ti wa kede wi pe di ojo meta ni ki ikedun ko fi wa ki asi aya aso idanu orile di wa Nigeria ko si wa ni idaji pepepe lati fi kedun awon ologun na to je Olorun ni pe won ni balu na ti gba na ni oke ko to dipo balẹ sinu ira ti ojuna se gẹ Olorun igbekele igbekele edema we so mo pe ile josi la won wa ni ilu Ilaje ti awon wo balu na to si ti gba na ni ko to ri pe awako re o fori re san inu ira to sun ile josi awon iroyin po to gbe ti ijoba apapo to kedun pelu le bi ologun na
0: inu wero idi guardian to jade laaro toni o sajoyo ti o danu ariya njo banuje ba wole di bayo eni ta ni ni duro ti ni o awon eyan ta ni na ni mu ni gbagba ruko awon orilede agba nla aye o ma ti nba orilede wa Nigeria kedun latari ku awon jagujagu to ku ninu oko oju oko lufo je bi ase

0: Mega Oats. Much more goodness. Now in a new...
1: Onu were na lo nte sidi won ni ade bi eyin ma si agba ole ni won ise ti ya bayi ko sere Moscow asiko ibo ti be ge bi aje leto dibo ise so pe awon ti gbaradi bayi o gbogbo ti wa ni sepe lati ri pe eto idibo odun 2027 o kese jare o won ni egbe oselu NDC nti won awon ti Peter Obi inu won du ayo won kun bayi ni bo se wori a pele ayelujara awon eleto idibo INEC to ri pe logo ami animo NDC won ti fi sibe o won ni eni ti o iga won ninu egbe ohun alagba Serake Dixon ki won ma dun ayo won kun bo se ngbosuba sadanketa fun ajo eto ida ati awon aje eleto idibo lewa lori bo se fi ami idanimo ti logo si oju opo ayelujara awon INEC o ni ti won ni gbogbo eto lo ti wa ni sepe o nipa atun foruko sile ondibo won ni ipinle Eko ipinle Kaduna ipinle Kano won wa lara won ipinle to nlewaju ni olede wa Naija won ni million lawon yan ta re sita ninu iforuko le bayi ni bayi oni to je iga won ajele to dibo won ni nko awon eru nba won lori kini won ni se ri ni aje pe awon yan ti foruko sile ju ona ni agbegbe ti iwo orun ariwa eti amosi northwest o won ni ele nko awon lo eto abo bo se ri nbe pe bawo ni bo se ma lo ni rowo ti oni si wahala ni agbegbe ohun alagba jo pitan won tu wa menuba bi pe awon ti gbianju lati ri pe a ma taare sita to je awon ose to ma ba won se to pe ni ad hoc staff ni won ma lo bi egberun meji odidi e won la tu ma wa lo imo igbalode eti amosi ai won ni awon ma lo yen ti ri pe eto ibo o lo ni irowo rose o won ni ko tuto sibe o won ma gbianju lati ri pe gbogbo owo ti awon ni lo ba e ti taare e sita e ba won taare gbogbo ta won ko bi pe owo ohun na ni keke yin rere o ohun na lo ma je ki eto ibo ko kese jari won ni omi to n ka won gangan ori owo yen gangan na ni ominu yen wa o ge bi alagba Josh Amupito bo se so ki eto ibo to bo ni odun 2027 o wa ni eto abo eto abo o ma so wo kan jamo pe ki won gbianju ki won saanu awon lati ri pe awon eto abo o de ni awon gbogbo ti awon ti fe dibo gege bi alagba Josh Amupito bo se so nipa gbaradi won bi eto idibo ko se fe bere ni Nigeria
2: oda koko nuwero yin te siwaju nuwero yin the nation ni role ina wa to so di mimo wi pe okan ri okan tan ri o ministry tori si oro eto suna lo le de wa Nigeria so di wi pe egbede mu kowo kan be ti won koko ni le fowo pamẹ katabu ile yi CBN pelu ase Godwin Emefiele na lohun ni won so di mo wi pe owo to wo bi 124.billion to di die ni igba billion naira lo je pe won koko o ni le fowo pamọ CBN ibi to si wo lo owo jade ni won bi to wo lo gege biro ina ti se gbe pe nilu Abuja la ni Maitama Abuja ni oju mi lo se eniyan to nje ele aje mi ni so to nso mimo nipasẹ igbese ti lati dadi wi pe esun ti won fi ko gomina tele ri le fowo pamọ CBN ni le mefele won ri fori koko sodun lori re won ni gbejo awon si nte o sugbon eleri ma aje mi si ti nse eleri kewa ohun na ba bo sile ejo o ni ewo e se mi nsalaye die nu oro oni lodun na lohun ti owo kan fo fe re ti ministry tori se eto suna to si lo sile fowo pamọ CBN ti owo ohun si jade ibi to wo lo so ohun o mo oni gbogbo awon ka eto isijoba labe ti CBN meta ototo lu re lowo won ni pe owo yi bo lo ti se ri department of finance ohun bere lowo won won na won mo bowo si je be na public finance investment division ohun bere lowo won bo lo se je o lohun na mo ati eyi to je ti permanent secretary office akata general ohun bere ase wa ase imbo won ni Godwin Emefiele lo ni ko wo ohun ko ma bo ipo ohun wa wo enikan o mo ni oju ese nbe ni Justice Ramon Oshodi ni ola ojo kejila ojo ketala osu kokanla November to nbo yi iwaju lori esun tutun tele ituse gbe wa yi lori Godwin Emefiele ninu endi e ti ka la ro
0: 7 a.m. Every great morning starts with Mega Oats. New look, much more goodness.
3: And FM
4: 92.9.
5: Ẹ̀sọ́ pé lọ́wọ́ yìí ńlá ló yẹlé lù. Ìjọba Okegbe Ondo State ti dáàtì sí àwọn ẹ̀kọ́ gíga nínú Okegbe. Ó kọ sí olùkọ́ àgbà àkọ́kọ́ Ọ̀gbẹ́ni Adégbẹ́lẹ́kẹ́. Ọ̀gbẹ́ni Adétóyè Ẹ̀kẹ́.

0: dalola on fo loke la won ni awon tin daabo bo awon agbegbe ti won tin wa epo ta mo si oscopis nipa fifun won ni awon eto won wa ni awon to fe dope to ti fi nigeria sile tele ni bayi oju won tin yo water si nigeria latari ogbo idanu se ijoba won won ni olede nigeria na lo nle waju ni bi ta won ti fe doko oju ni africa ipe e lo di e mowo gebi are se so won ni gbogbo e sa eto oro aje ta won se ko da lori epo petrodi kan to raje wa o ti ni awon ona mi ti a le pe ni ona kona to mi n gba wonu jere wo inu eto oro aje gebi are bola me tin bu se n fo soya to n so si ta pe eto oro aje ta won se bayi o ti ku lori ibi nikan o
1: eja mele ikaseru bi owo si bi ogomina ipinle osun sile la adeleke michael jackson o ti so elu mimo wi pe awon ti pade pajawiri o pelu awon olori eleka eto abo ati awon alenu lori iku eyi to sele laarin awon omo egbe okukun ti won paru paja o ti royin gbe wi pe o si tin kan ijoba ipinle osun o kan ominu anu oni oloni ni won so pe ipade na yo waye pin si ija awon omo egbe okukun ti won demi ara won legbodu ti o je kala ipinle osun ege bi oludamoran pataki si gomina na lori oro eto abo ni samuel jo si so di mimo fun awon oniroyin pe ipade yo waye loni o la mi si ija awon me gbe okunkun ti won para won ni papupa ni owo ni ipinle Ondo e koko nu weru yi o nte siwaje jado ke do babade akate ise o
2: kini ma si gbagbe re o
3: yes o pe na won yin la lo ye leduwa
4: damasco ke do ondo state ti pe free of charge ati
3: awon le ko ti ga ni lu oke gbo ko si lo lu ko gbagbe ni ade ye ri agbe le keji ade to ye eke ta ta

0: ti wa ni abala agbeyewo awon atejise nla ma ka lokokan
1: ejeji ara ja mu eleyi ki amalo ire mako aturuse itilu sin baba dami eyi je ilosiwaju nla folede agbaladura pe ki ilosiwaju yi ma se kan ko ma ko han ninu ipo ti a wa ta wa lo lede lori sugbon ki o tun han ninu idabasoke oro aje wa ki o si mu ki igbesi aye omo Nigeria ko tubo dara si God bless Nigeria aturuse itilu mo se
0: afa se wa lagbo lati oromola eti wa oro ire leti wa ma gbo iro idunu na la fe ma gbo ni olede wa naija eleti e ka laaro ti toni o dun mo wa ninu daada agba olo iwaju na ni opa ibi ti nre si iwaju na ni ola naija yo ma lo e wa je ko se nkan si oju ko kan si mu ko de aya iyen gangan na ni idunu awa ara ilu e ma je ko je oke nikan na ni o ma duro si e je boye nkan soju ko kan si mu ko akan si aya
1: aladi shamsi din ko le osu am ko garden o dara be awon oniso kekeke ni kon wa ri ipa yen o oruko wa ti se goke nile adulawo awon to nbe ni grassroots gan lo ko ye ko ma han nbe o e ma da je o e pin kini ko kari o
0: olawale trimi siu sheu ijo prayer warrior olosogo street ni ijoba to wa lode ngbiyanjo sugba gadagodo ki finu hora won o nje se nsoro e bank kan ati won pe ni boi yen bank industry won ya awon eyan lowo to je pe elongba ile perete ni awon eyan senu mu re ni o orisise eto na ni won se fun awon obirin te pe won gba won senu mu re gbogbo ajo ma pario pe igboro da ilu o da awon eyan senu mu re ni awon to gba anfani ijoba e kon ma polongo fun awon to ku kon le mo pe ijoba se nse die die kerekere akan gbogbo wa Olawale Trimisiu se ujo prayer warrior Olosogo street motion.
1: Ala ina kole orisun ba ri sasa ijoba ngbiyanju nipa oro aje osugbon ijoba pa owo wole sapo ara awon osugbon oja ngbo lori lodo ni na monomono ko se dede epo petrol lo soke opo odo ko lowo ki ijoba mura si orilede Nigeria gidigan ni o God bless Nigeria God awori God bless Ilobu Osun.
0: Oro te mo la oro gidi ni o adun alagba Lukman Aketepe Olota ti ilu mi iro ayo na la ma

0: alago awon olododo ijoba e be lomokunrin se osugbo je ko ko si sale na o en gba Lukman aketepe olota ti lu
1: Muhammad Mashud mom kawu lati ayagba gbogbo ipo yohun to ba gbe Nigeria si oda ki be ni ki mekunu ri nkan gidi je yi irorun o de ba ara ilu God bless Nigeria
0: e ku eto oruko awon ni Pastor Toyin Alabi JP lati Koka ki ama roti pe irorun ara ilu lo se koko awa fe ki epo wale ki na mona ko mo wodro ki ogogo oja wale ona to jadere ati eko ofe eleyi ni ofo lede ni ipo to gaju gbogbo ti won mu wa yen awon igba yen wole o ire o God bless Nigeria ati ilu duro
1: e mo mo pe lo ye roye dokun babo oke o lati sasa ogun tade e ko ojumo o dara be sugbon anfani iko kan mekunu ki olorun ko saanu gbogbo wa ni o e je ko ma dodo be kunu God bless oke ogun God bless Awori God bless Nigeria
0: o fe gba si oke ogun atawori won ti so bi to belong e ka aro won de fe ogbeni abiodun ati Alhaji Abdul Gafar agbeyo ti ejo kini ere agbowoka awaran nitori bako na ni se ori lapo odo ti wa nibi o iko ti won ju awon yo omi ki won ju ikenu mo tati jo aji aroshida lati korodu e lagbara
1: ola lere agbe ile oba ilu lero fun adupe fun olorun fun iroyin yo yi ti agbo olorun yo je ki iroyin na de ilu kaluku wa o kasi gbadura fun lede Nigeria God ki ogun God se Nigeria
0: oriko mi ni olaitan baboloye lori le gbadura yin ami pelu ayewo owuro yi bi ko ba si tawon kosi bi o ba si tawon ara oke kosi agbe kankan ni ile Yoruba tori pe ijaba awon egbe odo wa ni gbara ijaba sanu awon agbe ile Yoruba ero won ni agbara oko ti di pa ki ayin nkan ogbin orisirisi ti ile wa na daada ki ijaba sanu ara ilu pelu gbogbo nkan ti o gbowo lori God bless Arodun God bless Nigeria baboloye lori le oitan
1: olori odo ilu egbe da keweje ilu sasaki ti gbe ogbere o ki moju to owo to nwole yi daada ki won si sanu mekunu God bless Awori la
0: e ka ro obonde fe imam ope lo edokun baba oke o lati sase ogutade o ti mo o da Sabana di sakete pe alago lati solanke bi joba se so o da looto o sugbon a gbodo fi ojo ti a ile okere yen gbika o nigbati ara ba ni ilu la won ma ri pe joba daada fun wa nigbati ilu ba se gbedegbede wa gba joba lam e fun ogbe tori na a le fi gbogbo rating awon ile yen ka fi wo pe ilu nda onikulo moka
1: ona ebuli la Ibrahim Arora tira ki joba saanu mekunu ni owo to dara pupo ati ri wipe Nigeria n goke ni oro aje nile adulawo sugbon se o de ese kuku honorable fly Ibrahim Arora tira
0: osupa anabi gana lati maja ipo ti won gbe wa si ko ye mi o tori awa mekunu ori owo ko ri owo ijoba rara owo epo to lo soke o n fi aje mekunu e wa nkan se si o ni kia kia awa nkan se o dabo
1: olaitan aboloye o da be ji mo abi olaitan aboloye lori le ki olorun o gbadura wa yin ni o iroya yo leleyi won ni bi ko ba si ti awon abusa ko si agbe kokunba tori pe ijaba oro awon odo okay mi ti mule nkan
0: ati mule nkan ati mule nkan imam alaya lati makoli oro ti e so laaro o dun amo ko to ba ti sobo lati oke o ma so wa sile shishakiru olaku ologege egbere o kitigbe o ogbere o iroya e mo laaro ipe Nigeria n fo loke lala inu wa dun si e tu boje kiruru fu are Bola Ahmed Tinubu gbogbo nti oto lo ma se shishakiru olaku olorogun agege ekerin egbeda
1: alaji ridwan onifade odimka shankari ki se security fun eto oro aje wa owo wole lo to sugbon dabi eni pe nokuno wa laarin awon gomina kan won o sise dubo ti ye ki won se kon de mojuto autonomy awon alaga ibile kalimo pataki won odimka shankari
0: alafara ati ogbeni abiodun iroyin to da ni emu wa ni owuro yi amo bi igbega se n ba oro aje Nigeria yi ki mekunu na ma je mudumudun igbega yi ododun oro niyan o inira yi poju ni Nigeria Bola Odus lati gberigbe ikorodo
1: rorun lawo ki epo wale ki na monomono wa ki owo gogo ja wale

bi na bi se ko iku to ni eh to ba ti robirin ko bi wa leje bayi a ma mo jare a ma fun omo ohun wa ni are yo so le wa ni olohun ni are lu wa ni ni so pe alayi tajudin oji balogun oji amolese won pa koko eyan ni ejare adioluwa adibolani o kwale loruko temi loloto eto loloto agba oga agbenga fatile loloto iyanyan babrade nike wura ala adewoke edakun eja si jeje o abo olohun oluwa mo eto ala oko won tin gba moto bayo titi kon commercial won lost money ko pe kon lowo laarin brown junction si alasia bilano tori kon ri pe be da ikon fun lohun lateyin ero meta lo won ton daji ikon lohun lateyin ni keri kon lo wa njo kiloko mo lowo iya kan ti o wa gbe won pa o le won ba fi moto lo ba ti posa bole o hey ara wa gba my car o ye duro fun no traffic light ni daji atale won gbo ko to ba le ti gba oko lowo yi ko lo wa di ninu oko mewa to sonu me abo ni won ori tori pe won satani ko gba won ni iseju meta to fi push ora eh ko ro kilo pe eh experience ah on de lo ah o ja tin do force

0: won ni oju pe ese pele o ni ijoba won en to je alaga tele ri ni ijoba ibile na alagba alagba kolade ala david won ni won wa nbe o en to tuje omolegbe asofin ni ipinle eko tele yin yen alagba rosimi olowo awon na wa nbe lati pe won jo sajoyo lori ati tari oko na si awon jo sise awon alenu loro ni ijoba ibile bariga arabirin bukola dede je ko dirimo fun won pe e tesiwaju lori ati mamu ijoba soke ti olorin ba ibi ti en soju fun oko ta gbe fun yin a ni ke ma fi se faaji kiri abi ise ni ki e fi se o e lo ka ikunrere royin na ni uwe royin the nation laaro
1: ninu uwe royin tutun osara omo tutu jojo lo Lagos jade won ni omo atateni o ki si wawo omo tikini ba bi bo ba rin laarin ijurere iwa bi oba oni jina si o ti ri omo otoshi be mu wa saarin ola ko le wa to lala to ba tu ri esi a n ko paje fun o mo ni ti ore to je ala ti erekusu eko Lagos Island iye omo ba taro oye kan o baba so pe baba kole oda ba kase oda ba roko na oda sugbon ta ba ko oyan ipe yen won ni awon akeko oluko te pe awon obi won opola to lo bi igba ni agbe erekusu eko na baba ati so won ni eto ran lowo ohun na ni won je pe awon akeko to be te pe awon keko nipa ti imo isegun oyinbo medical won ni egberun lona 100 kan naira ni won fun okokan nu won 1000 naira ish ni won fun won ba kan na de pe awon akeko je pe awon awon course bi dugbe bi temi bayi accounting a ma po dada business study won ni awon owo ti won wa le egberun lona 50 naira 50,000 naira na ni won tare si won nigba to soro bi eto ohun te pe en to soju won ni igba keji won honorable haru life for lami won ni honorable oyekan ipe won ma tesi waju lati di pe owo owo fun awon akeko to ba fomoyo to se dada ninu eto eko won lati di pe won o jakule nitori owo iyen to drop out o won ni awon ma se atileyin lati ran obi ati alagba to lo te lore ni Lagos Island lati owo honorable prince oyekan
0: inu iwe iroyin Lagos Tempo to tin fule yin not fe mi iroyin laaro tun ni won ni ojo gbogbo ni to le ojo kan ma ni to ni nje je me pe awon ajo NDLEA won ni won ti gbese le o won le gboge oloro ti kilogram en lo si 44 o le pese ye 44.45 kg o le pe won gbese le o to ye pe ohun atorilede United Kingdom lo tin bo o en to je alukoro won lori iroyin alagba Femi Baba Femi awon ni won ma te pepe oro ohun won so di mi pe egbogi oloro na ni won gbese le ni papapo ofurufu Salam Ahmed to wa ni Eko won ni enikan ti won poruko ni Abidin Jide Sami olofo wa fe agba eru ofin na won ni bayi won ti mu laye bo se je ati pe bo se ba fe gberu ni ta lo fi ronse si bawo ni won se nse won ni bayi won ti gbese le eru ofin ewo orilede wa Nigeria inu ero in Lagos Tempo iroyin ohun o wa maro yin
1: Lagos Tempo la wa teko teko awa teko won ni gbogbo agbe ni osunu aro gbogbo agbe asunu aro gbogbo aluko ti wole sun to sun to sun awaye ku osi o ko lo je ka dagba ka dogbo a ma fojo lojo lo won ni awon alapata yen osoju government butcher association ti ipile ko won ma kede iku en to je ga egbe won yen alagba muslim olamilekan amu won ni ogbonjo osu kesan lolohun alamu baba na sodo ti won si se isutura re gege bi esin islam ni ojo to sayajo omira osu kewa odun yi ni lana muslim won ni latari bo se je alaga won ro gbogbo awon omo egbe lati ma gbura pe kola ma begbe na je leyin ti alagba muslim olamilekan aremu to je alaga won to silewo won ni adura ojo ke yo waye ile ologbe ni ola ode yi abi batu olamilekan ni sugar buster ni ijapo oja ge bi awon to je pe egbe alapata ti ipile ko agbagba ti ose osodi local government won se se lede leyin alaga alapata atajire na ni fun won
2: aye ajo are o lo amiru kiti e ni gbe gbo wa bi oro ni ori ara re ni mi mo
3: e bo ni ko se yin are ara lo ba yin ja e so bo se se yin pe gbo
2: Ìṣọ́ra ń fà mí sọ, oríṣiríṣi ará ń pè mí, ìbàdí tó wí ìgbàrúgbò jẹ́ tèmi, ìlérí ogbó náà ti máa.
3: Láàárẹ̀ ara ni, oògùn téèyàn lè lò kóró yẹn pẹ́lòmíì bó ṣe dára tó ni Mustive capsule, egbòdi tó kápá agbó ti àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o, ẹ lọ ra Mustive.

0: kun wero yin na lo n te siwaju
1: koko nu wero yin te siwaju la on fm lawa 92.9 nu wero yin nigeria tribune ni eto eko won gogo ko gbuyanju imo ko wa mo epo eko se pataki eko se lori ati je ki te siwaju le ma ba eto eko lorilede wa nigeria en obirin akoko ni orilede yi senator oluremi tinubu won ni atileyin le ba awon mo tun wa ni ile eko girama ni orilede wa nigeria ki won le ba tagba laye dogba won ni ero igbalode ti won pe

ma ku dede asko ni gbogbo te ba ti lori ofia ni ati ma gbo mi sala ofia ni sese nlo gbogbo crack ko ni jasofo gege mo ye ma nso ni opopolopo gba nkan iwuri to daaju to bi le fi le fomo ohun ni ile ati ile elevation point lo romi sin gege bi ise won won ni kin wa gbo nipa anfani kan to tu se so kale si ile ise elevation point 40% discount ediwo ida ogoji ti o wopo lori antale pajuro ni bi ti won ti nile yi owode ni ipinle ogun e ti diluo aye igba kan ni wa ni owode oko ba yin musa won to nso be tori pe ibi ti won pada wa niyan ti won fi darugo sile onile elevation point ti gbe anfani yen de 40% discount ni anfani yen anfani to ti a wa nbe tinu mi du pe won tun gba san die die pelu pe ediwo 40% o won tun gba san die die ile ta so ro e meji ire estate ni owode ogun state ile yi ni iwe deed of assignment lori o de gba deed of sales lese kese to ba ti sanwo wa gbo mi ire estate owode ogun state ilani awon eyan tun won ti ba ara bi osu meji meta ni elevation point won tin sise won lo nbe pelu ifokanbale ko le mo pe ile ta so iki se pe boya ile tun ra o won ti ja oju e awon eyan tin ra ise tin lo nbe for down ti gan ni anfani ti o wo po ti ile ise elevation point ti won ta ra bi apere lori ilaji plot 250 square meter tanta ni 600,000 naira ke to bere si ni gbo mi kede yi mo gba ohun alase atoru dari ile ise elevation point soro ni 7000 ni tele ni bayi o ti di 260,000 naira e pe mi so be e ta ta ni full plot 450 square meters ni full plot wo an ta ni 1 million naira tele ni bayi o ti di 600,000 naira o ti ja wa sile o ti di 600,000 ba se soro yi oya awon ero ba soro yi won wa lori WhatsApp awon number yen ri elevation point 09033503505 tabi 081-36-69-9959 wa gbo iroyin ayo tu e iroyin ku iroyin ayo lori real estate njo je mo pe osu merin gbako lo lati sanwo yen die die iroyin ayo tu to sibe o lori real estate to ba wa le san 150,000 naira sile pe no payment deposit temere o wa tu wa gba apere un mere mere apere yi o porisirisi ni elevation point e to ba na o mu to na enti e o le ba odidi ti alago lo labi mefa ko ba mi orisirisi nkan awon ko yin bo repete won ku sinu apere to pe ni football ti won na ba ti e ti debe wa ti ri yato si pe ire estate o je wu ni lori lasiko ta wa yi tori to ba ti debe ta won yo tin sise lo o wu yan lori nkan ari awo mi na ki se le ti joba gbese le o no acquisition ko su ala omo nile ko si da ni laamu kankan don ko le won lalaafia ona wo be ire estate ile to fini lokan ba le ni elevation point lo tin ta wa gbo mi o ko pomo o eni ba yara logun gbe gbogbo mere to nje won amaye de gbata ni won ni lero lati se sibe ise de ti bere olohun o si fun gbogbo ase ma gbagbe oniwe o fini lokan ba estate elevation point oya bo ba fe wo bo se saturday yi won lo fun inspection to ba ni raye saturday yi iwo pe elevation point pe emi o le raye saturday yo ojo bye bye ni mo raye o won a de se eto bi wa ti lo oya ju office elevation point fun e office won wa ni number 74 Edmund Road, Ore Lokwe Bus Stop. Ninu ile epo NNP to wa ni Ore Lokwe Bus Stop. Iye to ba ti wole pe building to wa nbe office elevation point ni. Oya awon ero ba so yi won wa lo. Awon number yen ri elevation point

0: agbade odun ni wa ni bi ka fe ewe ategbo se itoju fa wa omo eniyan ti olorun si fun wa se arun sara ni ka le mi moju to ati mu kodogun ati bere kodi jagban ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun paja paja owo paja paja ese ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese tabi bo gba ara mo kan si baba gbo ara laye atijo a baba wa won ki ran pa be ni wo ilarun ese dudun arin sara ta soro bayi a ma so kunrin be la ma so birin opo lo ti lo kaakiri opo ti lo risi risi ogun to ti fe so lo mi do ni segun be ni ori ona abayo ma so ireti renu to ba de afo na jagun ti o ma je kogun ma sise lara re agbonu oru to wa nile ti awon baba wa ma fi koju gbogbo iti pa nja ise isara lese kese to ba ti logbe ni akowo ni o ma sise ni la gbo ara re opo ko le ri busa meji isara ma fa so ko ma ni won ku won ku ko ma te ko lo baba bi ko ma ri taje tade be ni to fe subu tabi ke lo mi ri die ko ma wa ibi ti o fi dile aro sara yi o ti se lo mi de arupo osan gaga ijo fun ya bayi ko ma bo lati wa je anfani ose lera tin lo lowo lowo ni number 13 akiwale street off the mosalako ogba bus stop ogba ijoja rugo eko bi lati ago mejo aro dago mefaro le lojojumo o si le fe pe mi 080 37 93 38 08. Eyi dudu ibara adiriro oruko ni ti elomi tabi isara fifa fun iwo na ma bo ko wa ta fani agba ti san oruko orisirisi ni won pa isan isara wonyi awon me ape lawo ka sagun sagun tabi lakuregbe ti isan isara yi ba lagbara tan o le fa atelese didun kikan tabi rase rase tabi airi orun sun ti o ti wa fa ori fifa abadi fun elomi tabi ko ma re eyan lati nu ara tita ara jijaje ikan ikakiri agbara elomi apa kan ese kan ni telomi ti a pe ni ohun roparose tabi ohun ategun ategun buruku ko ni fe luwa o eja moju tora wa tori deede o lawon kini ma n bere ti e ba de a o si ayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o ma so ibi tawon nkan wonyi nukan si ni gbagbo ara re ara awon nkan ti ma n fa arun sara ni kenyan ma to latoju ti o ma to seresere tabi ko ma to titọ imo jade daadaa ta mo si iseto beniyan ba ni arun to sita a ma sakoba fun isara bẹẹni beniyan ba ni arun oko ato si ọjọ to ti pe a ma sakoba fun isara bakan naa ẹni ti o ni ifupa giga a ma sakoba fun isara ti o ma fa ki e ti ma pariwo tabi ki ẹgbẹ ara kan ma ro tabi ko wuwo ti isara iba lagbara ta o le ko ba irire eniyan ọlọrun kò ní gba òde ọsán lọwọ wa bí kò máa rí kùrukùru tàbí kò máa rí bíọyẹbíọyẹ tàbí ẹlòmí ọrin tó súnmọ kò ní rí tó jìnà sí tó bá rí tó jìnà sí kò ní rí nǹkan tó súnmọ ní sáárà yìí oní ti ń gbà ayẹ tó fi wọn lọ kó bá ojú iṣan ni wáyà tí ọlọrun fi so gbogbo àgọ ara wa papọ tó bá gbẹyẹ jẹyẹ díjẹ sáárà ọmọkùnrin tán ó lè fa ìdákọlẹ fún ọlọmọkùnrin ṣe é tán súnmọ sigasiga tàbí kí nǹkan ọmọkùnrin kéré sọjọ orí rẹ tètè dídé fún yà báyìí kọ ọkàn sí bàbá agbóra olótùú sára ní nọmba 13 akiwale street off the mosalako ọgbà bus stop ọgbà ìṣẹjà rúgbó èkó bí pẹ̀lú bẹ́kúnrẹ́ rẹ̀ àlàyé 08 037 93 38 08 08 037 93 38 08. Ẹ má gbàgbé pé ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́yà tí ń lọ lọ́wọ́ yìí kò ní pẹ́ parí o. Má jẹ́ kí àrùn sára sọ́dà arúgbó ọ̀sán gangan. A ó máa retí ní ọlọ́run ò ní fi àlàáfíà jẹ wá níyà ó dàbọ̀.
1: Ọ̀rọ̀ ajé máa rẹ̀ o, ọ̀rọ̀ ìjà àjọ ṣe. Tàbí àti mọ́mí ẹ tètè wá
2: pọ̀. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o, gbogbo etí. Èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, Ṣọlá Ẹgbẹ́rọ̀ǹgbé tí mo jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Bex Among Communication, iléeṣẹ́ tó ń ta ojúlówó ẹ̀rọ bánisọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi, àwọn bíi Tecno, Infinix, Aite, Samson, ati bebe lo, amo, inye kon lugbi wawa. Eje fasiko, yiko kon dupe, lo wogugu anwo ni barawa. Awon to ti bawa ara orisirisi se phone wa o jabo ko fo ni omo na bansi ni abi v40 abi v45 gbogbo to ti bawa ara e se gan e ni mo sare omo e ni nokan to ke to ri mi o ehe ati wa gbe tutu kan de o e mo pe ti ba ti daruko mi lekun rere be tutu ti wole wa niyan ati gbe radio solar radio wole solar radio to ni inverter je pe o da fun gbogbo awon baba mama to ni fe si radio o enikeni to ba ti je pe ma gbo radio o wa fe wa gbo radio je pe oni ku ina wa ina o si o solar ni radio yi e ki to so ye ti radio yi je ba mi kero ba ni so rele 09023239555 Ero ba ni soro ye e ba mi kole o e le so pe e ba mi send radio ye o radio to je solar radio television ji phone mi solar radio yi oni ina marun e ma won bulb energy saver yen meta e fi kon si yara e fi kon si parlor e fi kon si kitchen se wa ri ina meji yoku ki to soro nipa e e ba mi tuko ero ba ni soro isile 09023239555 ero bani soro ye wa WhatsApp so ina meji yoku e mo ala ina kon linu ina marun yi ikan je street light e mo street light to ma mole te pe te ba ton si gbogbo ayika yin a okuku parada ni iyen wa nbe ikan tu wa wa lori e to je pe iyen ma ri bi ta o le ri bi 3 km e bi na won lode baba mi to ma gbe sori yen ara radio ina lo wa ki o pe o tu wa ni solar panel boya no wa you know si o radio yi da fun awon to ba n gbe li igberiko mo lo wa libi ti o si na ko de wa won ju ejo elo la n pe radio ta so pa yi to le television ji phone toju mo ba ti mo ko kododo ki o ran gidi toju mo ba ti mo television ji phone o to sibe o gbogbo eni ba ti ra solar radio yi lo ma gba rechargeable table fan lo fe 09023239555 solar radio tanso ro pa 55000 naira pere ni 55000 naira ni solar radio tanso ro pa fun gbogbo eni ti o ba ni fe si a le ba yin mu wa sibi kibi ti e ba wa ogun state ni lagos state ni ofe la ma ba yin mu wa amo na o bi kokon logun state te ma ni lati sanwo to ba je ma ba yin mu wa te o ni fi se ofe oni solar oni inverter oni bulb marun ele fe wo bo se ri e ba so lori ero ba ni soro yi boya e fe wo lori WhatsApp ni 09023239555 55000 naira ni pere o si fun so die die o so ile ise wa wa ni lukorodu vex among communication to wa ni lukorodu lanti keni bosto ni luko odu te ba nbo lati my 12 yanowo e ja ne be bole le antikeni wa li te ba koja ogolonto te ba se ja yin bole e wo odo wa e
3: next to the night if that's what

0: o se koko to ba wa ri be ti eyin ti gbo nipa awon egbogi to n jade lati ile ise Timetayo Tribe Medical Nigeria Limited ti won se lona igbalode ti ajo Nafdac si fowo si okan lara egbogi be ni BNC capsule ti o kike re nka gele kari aye to n gba ni lowo ara to n ta ni bi eni fi omi atapara nkan to rin tabi buni je ka kiri ara paja paja to ni lowo tabi lese bi ati eyin ba di wahala BNC capsule na won da ifunpa to ga pada tabi ka ya ma lu pepe ati airun sun dede yo tun je ki oju mole kedere BNC capsule ni egbogi to yan le lo ti yo tun royin e fe lo mi o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin
1: ore mi won le nkan ma nle ka kiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e ma nputa itai ah ija fara lewu o
2: ore mi paja paja nko isan ara fifa so owo atese to nkuriri nkuta itai
1: gbo gbo gbo ogun te yan le lo ko royin e fe lo mi bi se dara to BNC capsule yo mu okun deba ara to nta ni ara to yun ni isan ara to ti re aji pepe arugo atakebe paja paja wa bigba nkan to npuni je tabi ri ka kiri ara yo pora ojo amole kedere aro orun fun ewe ati igbele wa ni won fi se BNC capsule jade ojo nafda si fowo si ti se Timetayo Tribe Medical Nigeria Limited lo se BNC capsule jade lati mu pharmacy to so mo yin e pe 08103369434 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
0: egbogi mi ni Morphe capsule ti mo se mu se da mo se bi egungun ba nfan ni tabi ro ni ibadi to nfa ni so ai le rin daada tabi orikerike ara to nro ni Morphe capsule na o wa ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin
2: agbe o fopa yajo are o lo abiru kiti eni gbe eni gbo wa nde oro mi ori ara re ni o mi fo
1: egun mi enikan o se yin are ara lo nba yin da e so bo se nse yin ka gbo
2: egun oro mo so mi isora nfa mi so orikerike ara ndun mi ibade to wi igbarugo je temi ileri opo na ke se keji ma
1: are ara ni ogun te yan le lo ko royin e pe lo mi bo se dara to ni Morphe capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o e lora Morphe capsule ke ma ta kebe kebe pada
0: ile ise Timetayo Tribe Medical Nigeria Limited lo se Morphe capsule jade lati mu pharmacy to so mo yin e pe 08103369434 eyin olugbo mi egbogi beratan aba capsule to n je ka ro okunrin ko pokepon ki daada to n so le okunrin di alagbara koda awon iyawo le won ma ra fun oko won beratan aba capsule o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist la

0: maize agbado adiye ti o ku si le je corn alo broken adiye ti o ku si le je agbado kalo iwa iye ni wipe super eagles of nigeria kamaro won pe won pada fakoyo won je owo omo ko won je pe mi si ajagun jagun be ninu igbesi aye won akodimo gba o pewuda awon agbabodu na won pajuda won se kini e fo orile de russia bi awon agbabodu iko super eagles of nigeria won pegede won gbomi loju orile de russia ni papa sere nisde Novgorod Stadium and gẹ bi royin na bo ti se gbe pe Harry Chell inu re do gẹ bi akọnimo gba pelu iko awon agbabodu wa fun ti won se lati ayo meta si okan ni won dide fuya ti won be si gba bọlu ohun ni ketiketi international friendly leleyi o ya larato lale ana lale ana agbabodu wa ko Adams o ri daju pe agbabodu o le de wa Nigeria won se be won se pe ki re ki omi meta meta no ta pelu awon alatako won ni toto ni be pepe ni ko agbabodu le de Russia ni won ti rush wa meta si okan ni won fi gbe amọ ngba ti awon agbabodu wa to ma wole pada sa elekeji ni ipele elekeji won se be won gbe ewo tun wo won gbe ri lakata bu ewu won gbe wo gege bi agbabodu Peter Edopolo ati Adams won Adams Echo to amideji won se be won da meji pada to fi di meta se gbagbe pe kedeche e nacho ohun na se kini e nigba ti won wole ni ipele ni iseju mewa ohun na se kini e to fi won wi pe awon agbabodu yi o nbe lara won bi ti were ko en to je goli fo le de Russia Alexander ohun na pada mo wi pe nkan ki seke ssse rago awon agbabodu wa won kin se ran kekere oju kekere ri won fi wo won bi Madagascar se lu won jo sin won pe ko to ri pe won da pada international friendly lanu alana opolopo lo ti sun lo fi television le pe le ti bo o ti ba o ti ba o ase won ase ibo iru won ni pilot won pada ri pe laaro yi ati pada lu won awon ti owu tan se ko wa ri be
1: eh a lu won sugbon agba ada omi
0: loju te be lu won
1: eh lanu
0: second half yen wo bi game yen se ri second half I dominate feed the second half
1: bene lanu eno ngba ta nsoro emi so pe ko se pe boya result yen gangan lo mata nkan to mata na ni pe awon agba bolu kokan wa to pe ye ka ti paro
0: you ti mo pe oju lati so yen bi do one day pe awon super eagles wa labele e samulo
1: bene bene
0: ohun ti omo edo yi ngba akọ what is it called
1: akọ adams
0: akọ adams ati keji yen ikeji omo edo yi edopolo wo ti wo boyen gba to fun won wi pe ya fi awon omo yen le bo abdullahi na benewe won to no gba
1: abdullahi benewe o ti ha ni agba ball ko to wo 17 igba gboruko agba ball ni omo yen na o se bebe lanu yen mo ti awon koro bi a olise lo n gba ball ni ohun na se dread o se gugu e bi olise bayi
0: ba le ma pada se si aro e sawari awon agba ball ni now ko si ade ni be awo ni ko si be eh yo si me ko si me se ndidi gba ball
1: ndidi go sin
0: be o sin be gbogbo ti para si club won
1: ben gbogbo won de gbianju awon
0: agbabodu ni gbogbo si n pa lana
1: ben
0: so to ba lu e layo meji to ba si mo to se koni ko to ma recognize bo lu e meta ko koni ko ma recognize para awon boys de para sile won de tun wa yolo la kon mo gbadan de che changes meji o gbon meji wole pound
1: ngba ti first half yen pari awon orisisi awon iroyin lati ri tawon yan tin so pe eri che early down eri che yo mo sese ko da o da mi loju mo wa pelu pilot lo ninu okan mo ki pilot to so pe nkan ti mo so ni pe ele agbo agbo ni won go ise pe ko mo se ni se kini kan kini kan sugbon o se be pelu team c to team c na la ma pe
0: o
1: le se kini o lo
0: o se da da pelu super eagles wa on top players wa ko lo lo yen ko sibe sibe ta ba ko
1: ro ni taju
0: ta ko won so ri se dada a gbianju a se be lo
1: be ni iroyin to tun jade na ni pe ajo fifa o se se ki nff ki won su fifa latari pe olowo emu dr congo ti nigeria so ngba yen to fi se petition to fi soro pe o ye ki won ja congo kuro ni awon to n lo world cup bye bye bye o ti so pe fifa na mo npa pe olowo emu yi ko ti se gbogbo awon nkan to ye ko se gbogbo awon file documentation to ye ko se ko ma fi je olowo emu fun congo ko ti pari e ko to di pe awon ifese won se yen o waye so bayin si o se se ki nigeria ati nff ki won se kini ki won su fifa to ba de su fifa a le koko bere bi a bi pe iluna a le koko bere bi a bi 5 billion ko fun wa gbogbo ibi ti dr congo de ni world cup o ye ka gbowo yen ka ti koko gba owo group stage na
0: bi e se
1: lo
0: la ni won ma yanju e na yanju e a gbo pe gege bi ajo won ni dr congo la le mpasi lo ko e
1: ben
0: la ni mpasi won lo lo ta wa fifa ti confirm e pe ko ye ko ti e play nigbati nigeria soju dr congo nigba na wa yanju e ni to be in the be bo wo tan ro ba ma jare bi o ba ni jare titi ola
1: Ben, yeah, be just something pe Super Falcons not in bad divide tori on ni ifese won se ni ojo Friday yen October 9 eh awon awon ma koju Comoros eh akoni mo gba won o de ti name 21 players bai gbugbu won ti wa ni camp lowo lowo bai to ba ti di ojo Friday ni adidi ago mefa irole eh ni Remo Star Stadium ni kene ni o ma ti gba ifese won se Nigeria ati Comoros be lo so ma lo nbe eh e je so fun pe awon ifese won se na wa Eliano ni Nations League ati qualifier ati AFCON na iyen na wa ni bi ti orisirisi awon iko won dagojo gojo nbe e je so fun pe Spain pada wa lati 1-0 down olu Croatia pelu ayo meji si eyokan England won tun se bebe ladari pe won na Czech Republic pelu ayo meta si odu Scotland o fi eyokan gba meji lowo Slovenia to wa kisile pelu ayo meji si eyokan Switzerland o foga won North Macedonia pelu ayo meta si odu Albania ko won na foga won Saman Europe pelu ayo meji si eyokan Belarus o foga won Finland pelu ayo kan si odu Kazakhstan ati Faroe Island 2-2 lawon meji ota Osoga nbe Moldova o je ya lowo Slovakia do dale joran si lorun pelu ayo merin si odu Estonia ati Iceland odo na jota Luxembourg ati Bulgaria ayo meji si odu ni AFCON qualifier anko Angola ati Malawi 3-1 ni fese won se iroyin to wa wa nbe gogo na ni pe lana lana orisirisi nkan meji lo sele gogo wa lati mo pe lana yen na ni Lionel Messi o ye ku gba final match e fun ito orilede Argentina de gbe won de no gba ifese won se won de se kini won win 3-0 ni won na Benin Republic ti Africa won na Benin Republic won na pelu ayo meta si odo de gbe Lionel Messi o se kini o gba bọọlu kan sa won de se iranwo meji de gbe igba ti ifese won se yen tan orisisi awon agba bọọlu lo nsun ṣugbọn iroyin to wa nbe na ni pe lana lana boye pa awon yan tin se farewell tawon yan ki orisisi awon football stars na ki ana lana yan na ni Ronaldo won na se kini won na di oro won ati Portugal ko ti pari latari pe won na tun se kini o so pe won ma soro nigbati kini yen wa aye oro ma wa bi ko ti ya ana lana yan lo won wa fi si o so orisisi awon oro ṣugbọn nkan eyo kan ta nkan ta le mu nbe na ni go so pe oun se tan lati pada wa si Portugal ṣugbọn don ba ma pada wa a je pe akoni mo gba yen o ma kuro ni Portugal o wa le akoni mo gba yen kuro ton ba ma je ke oun pada wa
0: okay a ri oun ati awon alamojuto iko Portugal ni
1: beni beni beni
0: ju e lagba to le je lo sodo awon agbobolu tojo ori won ko ju odun metadilogun lo lobinrin le wa Nigeria Flamingos akoni mo gba awon Akim Busari o ti koruko awon agbobolu mokanilogun to ma kopa nibi ti idije 2026 FIFA Under 17 Women's World Cup ito je pe orilede Morocco lo ti ma waye to ba di October 17 si October si November 8 ni idije na yo fi waye ni ilu Morocco awon agbobolu Harmony Shidi Elizabeth Adesuyi Hester Steven Mary Dustan Favor Nkwocha Tosin Rafiu Queen Joseph Precious Oscar Oluwakemi Adegbuyi ati be be lo ni akoni mo gba busari lo ti ko ranse ipele group B ni orilede wa Nigeria Nigeria ni won wa yen Flamingos ni won wa won ma koju orilede Poland ni October 17 gogo ni won wo ya ja pelu Poland to ba ya won tes waju ni October 20 pelu Puerto Rico to ba di October 23 won wo ya ja pelu North Korea ni bi ti idije to je ti FIFA Under 17 Women's World Cup. Won man se be gbo mi loju awon latako won. Ka obele yi na ti se ma ri ni ilu Morocco. Be no ni Golden Eagles won ti lo kuro ni Nigeria lana won lo fun idije Wafu B Under 17 AFCON qualifier ni Burkina Faso lati lo koju egbe alatako won. Won kon sinu koto kan na pelu Cote d'Ivoire, Niger Republic group B gege bi oyin na bo ti se gbe. Adari Nigeria to je ti NSC Kola Olopade o ti ro awon agbobolu na ti won gbianju won fly dada ni ilu Burkina Faso.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ń gbé lọ sí ìdíje tennis kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ sọ fún pé Novak Djokovic ó tún ṣe kínní yẹn ó fìtàn balẹ̀ ládànà ládàrí pé bó ṣe lu alátakò ẹ̀ bó tiẹ̀ yẹ pé nínú ìdíje yẹn alátakò ẹ̀ yẹn Alex de Moa ó ní ìfarapa eléyìí tó yẹ pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn kó tètè parí ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí seventh time Beijing China Open òun ni ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà tó yẹ pé Djokovic ó ti ṣe kínní ó ti jáwé olúborí ń bẹ̀ ó dẹ̀ tún fi ìtàn balẹ̀ látàrí pé for 21 consecutive years o ma n gbe ife ẹyẹ ẹyọ kọọkan ṣáà ni báyìí sin àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ti ń ṣe pé kí Djokovic kóun náà tiẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ látàrí pé Alcaraz àti Yonaxina àwọn méjì ni wọ́n ṣe kínní wọ́n wò pé àwọn ni first and second báyìí pé Novak Djokovic kó kúrò ń bẹ̀ torí òun nìkan ló dà pé òun fẹ́ máa ní wọ́n lára Alcaraz o na se kini lana latari pe o na jawe olubori fun o gbe ife eye Japan Open latari bo se na alatako e jiri Lehar Eleaka be ni 7664 be lo se na ni ojo to tu wa je 27th career title be ni e se lo nbe e je so mi pe Jack Jannik Sinner na eni ti mo so lekun to hun je world number 1 o se kini o o subu lowo o jawe olubori o subu latari pe bi o se fara ni farapa bayin sin ko ni si ni Shanghai o open mo awon alatako yoku ni wa ma tesi waju ninu fe se won se ben lo se wa nbe e je so fin kia kia ipe ni tawon olobirin na Coco Golf ohun na o jawe olubori lowo alatako e pelu Camila Osorio be lo se lo nbe ah ni Dubai lo ni
0: Juventus si te ton Atletico na ngbaradi lati ra Madueke na ni Madueke lati ra won sinu ko agbọbọlu ku o ninu Arsenal bi yen bo ti se wa niyan Liverpool so pa won yo jale tari won fe ja lo le Man City ni won fe ra Haaland ku o ninu be ni won ti win Ashavin so pe final honor lo ye ko je fun Lionel Messi lati gba 2026 Ballon d'Or final honor kini idogba e na pe kelo mi no se ki
1: o le support
0: e to ba wo ti e to ba criteria mo e ja wa se be ka ma lo adupe lowo lootu ti jo la Luka Fata Abuja fa lo ko
1: a dupe lowo Olorun ba to ba bere to de ba pare ope pataki lowo en ilolufe wa na te fi gba kan fi wa sile Ibrahim Olalekan IP Sports le mi je esun.

0: Moju salami e ti so bi ton wa o ekeji lukman olumo ati keta jubril abdul karim
1: moju salami nda e gba keje pa
0: house of assembly mo ro na ni mo so mo ni house of assembly leko ni bo ni won soju mo mo pa ona mo so mo ni e je ka jo lo house of assembly ni gbo kan ti mo daro ko wa eko na ni okay
1: abi
0: oya Lukman Olumo nko Eko na la ona
1: Lukman Olumo
0: Eko na la ona nabi
1: Iketa yen
0: ko Jubril Abdul Karim
1: Boya soju wa la buja se
0: ko na Okay Eko na ni o da e gbianju nto sona o da mama wa omo lara moju sona mirin da ya papa constituency 1 na soju nigbati alagba Lukman Olumo Ajeromi ife lodun constituency 1 Jubril Abdul Karim Agege constituency 2 ilegun ma sofin eko mo ni gbo ni won soju fun ekun kankan eko mo ni ilegun ma sofin ipinle eko ibo ni won soju fun
1: ti mo ba ka sori na ni mo nda bo ta mo pe
0: eko eko na la je wa eko mo ni keje eje atijo lo si ipinle ilegun ma sofin ipinle eko eko ni gbogbo won wa ekun wo ni won soju fun oni mo bere 07 oh yeah, Jacka. Ah, hello. I'm going to go to my house. Local plate number tan lo se pe 20 ni mo ti yo awon ti baba yen so le kan yen agege ati so keja ati so ta agege ati so ikorodu oh yes sir
1: ASR urelere
0: okay
1: EKY Efiosa
0: okay
1: SKJ Ibakojaye
0: okay
1: APC Apapa
0: APC
1: APC
0: okay, okay, mo lo ko ni APC.
1: A
0: ti n bo yin.
1: KTU, KTU.
0: Okay.
1: KTA Ikeja.
0: Any KTU?
1: Ikeja.
0: A mo ti ni e mu keja kuro nbe, KTU yen. KTU te so yen bo ni?
1: Mi so KTU, KTU, KTU ni mo so.
0: Eh ya, ko ma si KTU ke. KTU yi si ko tun ni. Alimo so. Okay now.
1: APC Akodo Ibegunleki.
0: Mhm. So ti
1: kan. MK Sobolu.
0: Okay.
1: JJJ Ojo.
0: Okay.
1: EPP Epe.
0: Okay.
1: LSD Oshodi.
0: Mhm. Ah. Awo to wa je ko te ti re pe mama e ka la fun ale ni ni anyway ko si a ma fun yin ni card oruko awo so ya lati Ikorodu e be na ti pe e se adupe God bless you to won ni o ni ka je ran pe lenu fo na fo na ni ko je o ako toto ba ntun bayi ko akoko ma so te ni adupe logo yin lolufe mi patapata gbe yin te tebun sile mo dupe lowo yin o asiwaju amedo lawale showu mi lati London mo de tun dupe lowo mama oni bread bi en simi da e se ngan ba le lu oko de se adupe ba le otumara adupe lowo yin e se ngan ko to di pe a lo won ni ka ba won jise yi ka ke olojo bi eni olori re eni won ma se opolopo odun laye o alagba asiwaju amel olawale sewumi ati alagba wa si olawale oluse si won ni ka ba won ki eyan won pataki ton se si third birthday won iyan alaji mudashiru akanbi olariwaju shine fun re omo odetunde ni makoko happy 60th birthday ogota niyan e so opolopo odun laye laye ati ni alafia ara god bless you sao god bless you gbogbo yin te ko luwa ja gbogbo yin te ko pa lori eto yi ya le egbemu egbemu dupe lowo yin onigege ara won alia e se abi erin ojo ko nu erin po Funky awon fa ah Funky Alaja mi meji ni won bo Funky Alaja kan ti jade o da Funky Alaja Alaja Gani atese gukun mi oga madam fun re e se adupe gbo awon ati wa na e se adupe Bisola Balogun loruko mi 0809 893388 0809 893388 abi 0822 608601 0822 6086 01 eyin temi ba wo ni o se wa God bless you.

0: share Bond FM 92.9. Yewe geni agu me walu e karo. Iro yin yale talonde se ti boyin. Lati le share Bond FM 92.9 ka Radio Nigeria to wa ni onigbongbo nilu Ikeja. Ganiyat Belo Ashiru lori royin. Gomina ipinle Eko Ogbeni Babajide Sanwo-Olu. Tiba are orilede Nigeria Alagba Bola Ahmed Tinubu ati joba apapo kedun. Lori balu panumo awon jagun jagun ATR 42. Eti o jabo ni agbegbe igbokoda ni ijoba ibile Ilaje ni ipinle Ondo lojo aje Monday Gomina Bokunje lori iku awon iru ati awon osise nu balu na ti won si so ni me pe ipadanu nla lo je fun orilede wa Nigeria te o ba gbagbe Gomina Sanwo-Olu ni won je alaga igbimo awon gomina ti iwo orun orilede yi ti won si ba won kedun lati eleni to je odamoran won lori ikede ati ogbo onu ogbeni Gboyega Akosile Gomina wa ba awon molebi awon ore awon ero to wa nu balu ohun ti won lo si bi 25 ati awon ti won sise nbe ti won padanu emi won bakona ni Gomina Sanwo-Olu gbadura fun awon ti o padanu emi ohun ki Olorun ba te won si afefe rere ki o si tu awon molebi won loju won ni o kere se eyan merin ni o farapa ni aro yi nigbati oko ajagbe ejo meji kan ati oko akero ati awon alukuku to n lo si bi meson ti won ko lu ra won ni agbegbe first gate ni ati lo si mile 2 ni titi maro se seme leko en to je awon adari oko ni ipinle eko ye Lagos State Traffic Management Authority last month fi die mule pe ko se ni to padanu emi sugbon awon eyan farapa to si dile lo bibo oko lowo won ni ijanu oko ajagbe ohun lo je pe ko mu mo yi to fi lo ko lu oko akero ti fo ati awon alukuku meson hun ti ko ye ki awon ma na titi maro se leko alukoro ajo lasma ogbeni adebayo taufik won je ko ni mo pe oko ti fo hun ni number ara oko na je AAA723YF bakan na ni ogbeni taufik so di mo pe awon ti won farapo hun ni awon ti ise po pelu awon ile ise olopa lati fa won le won lowo ti won si bi won lo si ile iwosan fun itoju to peye iroyin ale tata aro iko ni ju bayi lo eje ka fi pade si ago meji lawosan fun akojopo iroyin frank olorunni sola lo lotu iroyin yi ganiyat belo ashiru ruko temi ti mo kin pe mura si ise oni ire o
1: edimare lodiri ewa fakuko o edimare lodiri ewa fakuko
2: baba oke lodiri ewa fakuko o
1: edimare lodiri ewa fakuko nibi kangeje ire

0: adupe lowo olorun baba se nte siwaju la ro ile ise bonde fm 92.9 ni awon eto to la ka ki won ti wa nile se pe e ma fi je gbadun lati mu asiku yi e ku welu welu ojo to ba si dodo yin ojo atura lo ma je to ba ma pada dodo yin ojo atura lo ma je fun gbogbo wa e ma binu gbogbo le lu fe eto oro to nlo kanselo aremo aye ni romo logbo mo tin ya foko sun kere fa kere ko ojo lotun lo si oun lo je ki baba ki won pe ki won to de sugbon baba tin bo lona o e gbadun won to ba ma fi di agun mokanla ku iseju meedogun
1: ile ni mo se tebi soro abosi
0: emi na ma fi asiko ki gbogbo awon ti won ki mi fun ojo bi ni atedise ipo lori Facebook ni Instagram ni TikTok ni gbogbo yin patapata mo dupe lowo yin gbogbo awon alase apase ni ise radio yi lati ri mama awa omo babirin wura ola adenike adegoke e se mo dupe giwa wa le se wa bond fm baba wa alagba gbenga fatile e se mo dupe o
2: ase ni ti akare igbo
0: akare igbo awon gbebo gbogbo yin te fun mi efu patapata mo dupe lowo yin ki ma ke oga mi Tuji Olalekan ese o pilot ade olookun ade mo kiwo na Abdul Fatah Abdul Gafar gbogbo yin patapata te ki mi fo ojo bi mi mo dupe lowo yin mama wa Deborah Monisola Akogun yegbe apede mama mama lo kokko ki mi mama lo ma ran mi leti ojo bi mi mama o gbagbe bede yin kokko ri ah Olorun ni gbagbe mama fun mi 11 ese mo dupe o ese ngon

0: gbogbo e o ni mu alasa ko wa o ni baragba central local government ni pe yo ni de yo do beji na be gomina ogbeni oluwase yi makide ti ora borusola de leke alagaraga yo si ma gba gbogbo awon eyan lalejo pelu awon kabiyesi wa ni kale la tori from majesty oba ajimo olajide ti loye asoro oluwa ile ile kan oluwa bi gbora ti won yo ma fi ru kere ki awon alejo wa kaabo pelu adua pe ayo te fi de bi le bi gbara sile laisi dance kankan gbogbo eyan pata la pe sinu awon obeji to bi deji ju lagbaye to ba ru e loju ko lo gbogbo e alani ki paro o iwo ki se baba tabi iya obeji lo se fe wa ma se be o olodun le fi odun obeji odun ise sababi rere fun o odo kewa osu kewa odun ilogbo si 10-10-2026 e wa dakun e ma foru yo ankara ti wa nle biba pe sori 003-3834-836 tabi 00-69-38-33-38 awon loye agba ayo na olodun ba se ko ni gbora ati oloye akileye idowo otuba ariwa joye ni won fi to wa leti pe ojo yoko layo
1: awon otito to peleke kilo si ore mi eyi ni asiri bi mo se nse adidu onje fun molebi mi Sedap supreme noodles ni o ito bo yi yoranti kilo wa nu e adie lo digidi on si ni elo asiri adu to koyoyo ninu Sedap supreme noodles be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo dara dara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakopo onje je ayo fun idile je ojulowo omo

0: ni kadara adupe fun olorun oba laura bi oba oni oba oba la oba ube je be ti eni ari be mo we lo wa ide ope o kere ni pe ngba ta nlo njejo lori eti mi to ba je ojo oni mo da laba pe ka to pade lori opportunity e ma binu pa pe o osi olorun ni sola ni o olorun si kadara pa kun padara wa na lo ni ni inu to je gbo gba sa asa ma dupe lo lo to adupe ayin olorun logo awon eyan ti ni won ba gba ona gege bi mo tin soro e won ma pe odo tin ro nbe oko ja be o gba mo debit le gbe furu ton kan na lo fun fun ke ojo tura ni o je fun gbogbo wa o mo fi so fun wa pe eja ko ka na wa ka ko gota wa we njoba bile wa na e ma da won eyan da eyan ara ilu e ma da joba na da oro mo to to o se koko lasiko ta wa yi o a kan ni ojo inu erun lo ye ka wa bai oni ma predictive olohun boya eyin ko se erun ma o si gba odun ma gbogbo e ti dapo ma ara won gbogbo olohun odun tura ni yo de fun wa oni ni ojo keje osu kewa odun egba o le 95 ni agbara olohun oba anaura bi eni wa to bere odun na ni o laja mo kiga ni yard wi pe o ko rire ti ojo bere olohun ko tun soju emi re Tolong ko to soju emi ti wa na yo wa si opolopo odun laye na la la pelu idera ko ni fasan lugba mo gba be na mo fi nki awon mo mi tan na se ti won ni ojo kerin saki se te lo ojo karun ojo karun karija 4 saki 5 o ma mi e ganiya 5 ma fun le mo ma se be ma fun le mo to baya lagbara olon olon ko ni je kini ba ni jodo eni ko kan yin gbogbo eyan mo october na gbogbo nla ki o alaje oluwa ogunaike ni ka ki gbogbo ina daada se to ba ti solo na na wori eto teswaju lojo ti toni eto to no na loguri afefe ti won le se bond fm na dot 9 ti akale se ojule kini kuna de kun le faju we ni lo onigbongu gangan la te do si e oju ni ti wa labe israel majesty oba oluwa segun oluwa to yin ajasa awuse ti onigbongu mo ki baba o kade kade ope lori ki ba to pe lese o kuro kero yo ko kene waju waju ni e ma lo ilu na ni daru mo nuri mo fi oko baba wa rede wa ti won je alaga gbogbo ba ni ipinle eko mo fi ki gbo eyan ba patapata o do ni ti wa mo wa gba be mo lo jise i chief salu ba le lu la okodo ana ni ba ki gani ya ti mo na ti pa so ka e ti mo gbo gani ya o so jo be ana ma ki o I tell you already, Hallelujah, you don't even kill. Ah, and all our souls are lying for all to look to dance, to rely on back to put in order, I get you, Oti Kamani, Oku do long, Essing my girl, Naka Tango Wang, confab you to make a dark my job. Funka look also in no drone and yet back. To rear Baraman Babeny, how I do pelo, do back on that one see long and who say, Makana, Kimola, because that is a pleasure, you know my bar, who made them drew. Bi an bi o ti jenu de ka se bayi ibi ti lu wa de du lasiko yi e ma je abujoba o mo sa won oro kan ni je oni bi pe o to gba wo ti joba ti n depo ta so pe ah ijoba yi si wa le bayi o ijoba yi le si wa ri bayi o to odun wo ta ba ti le ru arin yen daada akesi mo fe pe asi e mo pe boya be na lori o e je ka sa Are ambassador, you know, sir, my nominee, when you look on Matia for go, because I did that. Yes, on the
1: bed. Ah, you know, I look through to our. Gbọ̀ngàn olúfi arọkọdẹjà èyí ni gbọ̀ngàn progressive union lagos branch fipe gbogbo ọmọ gbọ̀ngàn ní ìpínlẹ̀ èkó àti agbègbè ẹ̀ síbi ìpàdé ìlọsíwájú ìlú wa àti tọmọ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó bá kùdí ẹ̀ka tó fún síbi ìpàdé wa ẹlẹ́ẹ̀kan lóṣooṣù tó máa ń wáyé ní sunday kejì nínú oṣù tí oṣù kẹwàá yóò wáyé ní sunday ọ̀sẹ̀ yìí 11/10/2026 nílé olùgbàlejò wa oṣù kẹwàá pastor Adekunles Bayo Adegbemi ní 32-34 ayọ̀ Labi Street, End of Ajayi Road, Okera, Ogba, Lagos, Ago Meta, Aboni, Ipade, Bere, Labe, Arebewa, Ogoba, Olusegun, Adeboye, GPU, Lagos, Branch President, Fala, Yilekuwele, Epi, General Secretary, Bade, Bade, Lukosore, 080-236-7042, Nago Olufi, Ogbe, Wao, Nago Olufi, Aroko Deja. ẹni bá ma gbe kó bá ni dárò arọ ẹni bá ma lùkù kó bá ni dárò sùn ẹni bá ma lẹkẹlẹ kí kó bá ni dárò ẹfun ọrọ yìí ni ayé ni rọmọ production fínkì ẹbí sórí ọlá àti adẹnẹtàn kó àṣẹyìnbí màmá onínúure late mrs dickiness olúrẹmí àbíkẹ maria sórí ọlá tí wọn sùn láyé olúbalà lẹyìn ọdún mọkàndínláàdọrùn 89 years àti gbogbo ẹbí pẹlú ọmọ àti ọmọ ọmọ láì gbàgbé mother estelesia rasheed àti baba rasheed ọmọ rere ní ó gbẹ̀yìn gbogbo wa lórúkọ jésù late mrs dickiness olúrẹmí àbíkẹ maria sórí ọlá ìyá wa olóògé ọmọ òjé ìpẹtù máa sùn láyé olúbalà títí dọdú àjínde sóore o
2: gbogbo mú fi dé 2026.

0: oriji ni alaji agbegbeji si ti pe gbogbo ọmọ gbogbo ni loko lẹyin odi kari aye si gbogbo mufi de 2026 to waye ni Saturday ọjọ kẹrẹ lọsu kọka lọdọ yi for 2 November 2026 we St Patrick Grammar School Adenuga Adega de local government Gbagun Oso State bẹrẹ ni de ago mẹwa owurọ adejo pataki ọjọ na peace excellence olonaju lọlorugbo Jackson Ademola Adeleke governor of Oso State Aburi Ade Bale atawọn to kuru lọlọkọ ọjọ kakari aye ni o wa ni kale todun yi o merin gidi yato kẹni ọgbọ ba ni so fun ọmọ gbagan ti o ba ti gbọ to ya majesty to ba dopo adetoye si oye niye jp olugbe ni first olusọ gbagan land to mu balegbu agba alagi abiodun yusuf gpu lagos branch won ni kakege kome lokete gbagan olufi aroko deja
1: Ajọdun Ikore Ayo Wolede, Hallelujah, Celestial Church of Christ, Ebute Igbala Parish, Possibility Center, Kulegba, Area Headquarter, Ebute Igbala Street, Olota, Abulegba, Gbogbo Eyan Sibi Ajọdun Ikore Won Odun Yi, 34th Adult Harvest, Ti Won Pe Ni Harvest of Divine Testimony 2026, Tuesday, 6 October, Ni Ashale Aturise Alemoju Ojo Keje Pelu Prophet Seyi Adegbo Prophet Ademola Opawoye. Wednesday 7 ni wakati anu pelu awon faith women. Wednesday ino ni women program ni ago marun role si meje. Friday 9 ni divine testimony night pelu awon akorin emi I Damuso and the Screw ati akorin CCC Teju Osho Choir. Igbalejo akorin ni CCC Ebute Igbala Parish Choir. Sunday 11 ni isin ajodun Ikore yo waye ni ile ijosi won CCC Ebute Igbala Parish Olota Abulegba. Isin bere ni Ago Mewa Owurọ ni wasu Reverend EMF Oshofa Pastor and Spiritual Head CCC Worldwide. Alejo Pataki Ojo Ajodun ni His Royal Majesty Oba Babatunde Ogunrombi Onisasa of Sasa Kingdom. Olugbalejo Agba Ikore ni Prophet Dr. Felix Enikọ Oselu JP Omo Afungbeleje Olorun Oshofa je ki ase opolopo ajodun laye o ami. Fun adura bi ibeere e pe baba sori 08023267002 tabi 08023267002 Jesu ni Oluwa.
2: So mo gba ro Olorun ami la buru ni ile Nigeria ma o ron tin japo ni o kan mo e ti to sele si ogo ke yoro yin loju oro Nigeria loju o ani rida mo la gba ro Olorun oba oro ile epo ani mo menu ba tori epo nle mi wa me bi wa ti fi toro pe epo bayi o kun ga ino pe ke pon da pon de ba ni wo se en de wan de epo te ko ba ti wale ile o se ko ara cement e je cement na wale en te wan die ten se e jo wale se te fin se na lo le to be oju oni ti wa o en je tin tare ya oro en ti te mi tire te po te roju ti mo man salaye fun o ye ka mo wo won je ja won a mi won so pe won yin le ye kan na neku nbe to lo repete ama gbe bara gate le ma pe ibi emi ti gate ti pe ni mo so fun yi mo bi to wa ni Lekki phase 1 e ma lo sibe Lekki phase 1 mo bi to wa nbe gate won pe pere pere nbe ni mo to ti je debe ba ibi ni mi ba gba tin ba ti ye won wo lowo kan ma je ri si oro won ni mo bi to wa Lekki phase 1 ye ti won pe pere pere nbe e ba tun won lo ni ona baragbi lo na mo ti ma so fun tima mo bi comforter lona baragbe na ona pe pere pere epo yin be mo bi mo so bi tele na gbogbo e pe won din wo won seyin o eya sile era epo yin pani ko ti jenu awon oluko wa mo ki yin o mo keyin oluko wa pelu ayajo yin ti ese ni jeta o ti rin le lona nu ko yin le to ba tele ri ayajo ojo eyin oluko ko ni le to ri lagbara olohun aye te tin jere na le ti ma je awa na te se ko oloje ka sto ojo so fin dale ibi la lo re toro to lo mu te ojo to ni ma binu pa ko ti gba ma ni agboro ko ja agun mokanla e se olohun bo temi aja ganiya ko re nti olojo mi o so fodun ayi alaja ore luwa ogunage ana do tin gba gba gba olo ti eto mi ne bisola balukun mo akibukun mi jacob ya omo toto oloba ndo mo na si otun mi okun o en ka bo si enu se o ojun ti o
3: Are ambassador you know sorry my normal name je logo ologun omo ti ya foko number mi fun kuluwo je ayin 080 332 512 ti ojo mejo nta ko padere opportunity ni ati omo ami mo ba wa gbede lagbara Olorun a jo pa ni mi ire o

le Bond FM 92.9 gerege ni ago ila osan lu e ka san royin apapo le wa lo nde se ti gbo yin lati le se Bond FM 92.9 ka Radio Nigeria to wa ni gbongbo nilu Ikeja saaju egbu awon kuko to je ri na ijoba ipinle Eko te pele mo ipinu re takoso awon idoti lawon ile eko jake jado ipin Eko egbe olupese ohun elo nile Nigeria bere fun rira oja lodo awon olupese nkan labele ki dagba soke le ise nile yi ajo tori seto madandofo Nigeria social insurance trust fund sekilo lori ipolongo igbanisise ayelujara nitori ayederu ni lati le ode bishop kan lorilede australia lo ti rewon ewo lori esun ifipabanilopo waye oroyan ore lekunre latenu ganiat belo ashiru ijoba eko ti tepele mo ipinu re lori isakoso awon idoti lawon ile eko lojuna ati sadiku si bi awon idoti se npo kaakiri ati so re jake jado ipinle yi ipinu iwaye eto kan ti won pe ni 2026 environmental job eto ye pe o waye ni awon ile eko kono ne to je akowe agba si ofisi to nri seto ayika yen gbegaji omo balaji eto idaileka idanileko feta wabiri monsurat banu edo soju fun won je ko di mi pe isakoso awon idoti gbodo je eto ye pe awon samulo re ti ni alafi lati ni imo toto ayika ati atutu ati bi won se ndanu ni awon ile eko oro awon egbe lati pe atunse ti won fe se leka eto ikole kodo hun ni won fi si ori ero ayelujara ko le ba tagba ni dogba ati lati le to awon isoro to nje latara isakoso ti e to je rudani leko ni bi eto na ambassador obuesi won je ko di mo pe eto ohun la won fe fi se ayewo lori bi won se sakoso awon idoti jakeje won ile eko ati awon agbegbe gbogbo na ipinle Eko ogbeni babajide sanwoolu ni won ti ba orilede Nigeria alagbabola Ahmed Tinubu ati ijoba apapọ lori balu panimo awon jagujagun yen ATR42 eto ye pe oni jamba ni agbegbe igbokoda ni ijoba ibilaje ni ipinle Ondo lojo aje Monday won je ko ni mo pe banuje okan lo je fun gbogbo orilede Nigeria ati awon agolara lori iko awon ero to wa nu balu panimo awon to sise nbe pe ipadanu nla lo je fun orilede yi bakan na gomina ti won je alaga igbimo awon gomina ti iwo orun de Nigeria o ni won soro ibanikedun lati odo oludamoran kede ati eti gbogbo ni Gbenga akosile bakan na ni gomina molebi awon ore ati awon alamulegbe awon ti won pa won ti won lo si bi 15 ohun ti won ba won kedun ti gomina so olu si gbadura ki olorun ba te won si afefe re ko si ororo itinu si okan awon molebi ti won fi sile won ti je ko di mo pe o kere tan eyan merin lo ni ja ni oni ode yi nigbati oko ajagbe ojo meji ati oko bo da kero pe to un alupupu mesan kan ti won ni jamba ni gbogbo first gate lati lo se mile 2 iti se maro seseme esme ni ilu Eko ajo lasma je ko di mo pe ko si eni to mi sugbon awon eyan farapa nibi jamba ohun latari bi oko ohun bi ijanu re ko se mo to si lo ko lu oko akero yen fo ti yen na loko lu awon olokada mesan ti ko ye arin ni titi marose ipinle Eko bakan na ni alukoro ajo lasma ogbeni adebayo taufik won je ko di mi pe digbi ni awon ise awon wa nbe lati ma dari oko nitori pe o fa sun kere oko ti awon si ti gbe gbogbo awon ti o ni jamba awon ti fa won le olopa lowo ti won si gbe won lo si ile iwosan fun itoju ti o peye

won ni iwe kiko esi oko tabi ada won ni ko ti pe tori pe ise agbe ise ile oyun e lo mu alaga ijoba ibile somolu ogbeni Abdulatif Ash lati tepele mo ipinu won lori ati je ki awon omo kekeke ki won ma kupa ni bi eto ise agbe tori pe osa ta ba nse ta ba nle omode awon baba wa ni pe ru osa be ko ni pe parun won ni eto kan ti won fun awon odo ni Young Farmers Club ni awon ile eko alako yoro yi ti je jade nigbati ogbeni Ashwin so di me pe ipinu awon lati ro eto ise agbe lagbara lati ibere pepe nipa ipese onje fun awon omo kekeke ohun bako na ni won je ko di mo pe ayika to gboro ti o mu eto oro aje to jire waye ti ro ni lagbara fun awon ewe ni awon ko tete lati ma gbe kale ni ijoba ibile somolu lati ibere pepe fun awon omo ile eko ohun won je ni me pe eto ohun lo waye ni awon ile eko ijoba to n lo si bi mejilogun eti won bere re jakejado awon ile eko ohun pelu gbigbe awon ohun eso bi cucumber ati watermelon kire awon ile eko alakobere ohun en to je alakoso fun ati oro awon odo tohun ere idaraya ni ijoba ibile somolu ogbe Abdulhafiz Rahim won je ko di me ko won ko wori palu awon osisaga ijoba ibile somolu ohun lati ni pe won gbe eto na kare ti won ti ayewo lori bi awon mo na se kupa nibi eto ise ogbe na ti o mu ojo iwaju won jiye awon ere olupese nkan ni orilede wa Nigeria yen the manufacturers association Nigeria MAN ti je ko ri me pe bi orilede Nigeria se na ebele mu ku trillion naira lati ko awon ohun elo wole won ni yen ko ni fe da to fun awon itesiwaju eto ise ni orilede ajudo bi won se nyo owo kiko awon odo ati awon to pese nkan labele ti won se nyo owo won lori eto na oro eje jade nibi ipade kan to wa ipinle Eko ti won pe ni Made in Nigeria Exhibition to dari agba fun ajo NIPPSS ojogbon Atayo mo se gborin fun awon ajo olupese nkan ni orilede ti won sin ro lati pe won kopa nibi awon eto ti won se ki awon na ma kan labele ki idagbasoke le ba orilede yi mo je ko di mo pe ohun ni o ye Cliff lole wa ni awon ile eko ati ile eko giga lati pe awon odon kopa nbe odari agba ajo mona gbeni segun ajayi kadri awon je ko di mi egbe awon ti bere eto asoyepo pelu awon alenu lojuna ati le ma se so funi lori kore ipa pataki lati ma pe kan labele ki awon omo ilede Nigeria si ma ri pe awon kopa nibi eto na won ni yo sadiku si owo oja ati bi awon won gogo ni orilede yi royin apapo le wa le ngbo lo ise Bond FM 92.9 e se pupo ten tete si wa iroyin apo le wa nte si wa ju lati le se wa Bond FM 92.9 ka radio Nigeria to wa ni onigbongbo nilu Ikeja alaga ijoba ibile West OCDA ogbeni Ibrahim Yemirin ti gbogbo eyan mo si wike won tin so di mi e ku won ti seto atileyin fun awon city by movement nilu Badagry West OCD pelu pipi awon ohun elo ti awon omo egbe won nibi ti pepe nibi ti won ti se aplori budget ti awon alenu loro yen 2027 budget stakeholders forum ti won gbe kale ni ijoba ibile na lodi won se ma ku awon odojo fun egbe city boy ohun ni igbaradide eto idibo odun 2027 ogbeni Yemirin je ko di mi pe awon nkan ti awon fi satileyan ohun fun o tun wa to ati ki egbe oselu All Progressive Congress leyin ati ki Are Bola Ahmed Tinubu leyin lori ipada bo won sori apo lodun 2027 alaga ohun won je ko di mi mo awon idagbasoke yi ti e pe isejoba Are Bola Ahmed Tinubu nse lati gbe won ti wa lori apo won ni ko se fowo roda seyin fun ide yi inu awon dun bi Are se tun yan eni bi awon egbe oselu APC se yan omo ile omo ilu Badagry yen omo babin da yan James lati je igbakeji gomina ti o dupo fun igbakeji gomina ni ipinle Eko ewe en to je coordinator city boy movement ni Badagry West come with so enuyan oripe alagba wike lori eto oju anu e ti won se atileyin fun egbe city boy ohun so tin so di mi pe awon ma lo si ileto ileto ni ijoba ibile Badagry West ni igbaradide idibo odun 2027 gomina ipinle Oyo on dije dupo are labe egbe oselu allied people's movement gbeni Seyi Makinde ti ro awon orilede yi lati ri pe won gba kaadi ibo alalope won tori pe o si nibe oni bawo ni won se pin won adide eto idibo odun 2027

0: October oga omo lojo bi to sha pra pra lo mo pe wa wi bo ni omo October o po si sojo bi temi na kon le su yi ni o
1: o
0: le su kon le su yi ni ma fi kira mi pe gbogbo ojo bi ta mi ma fi kimi ba kona ki ma dupe le ba mi sojo bi ni patapata gbe n se kimi lati ri mama wo mo ba gbe ya adenike adegoke to je mama beta oga wa ni ipinle eko won o sha dura fun e se ma you are one show abound FM alagbagbenga fatly headmaster be eyna e seun adugo gbe te fun mi lebun patapata madam ruth lijirin estate governor civic engagement mokin oba nursery ogurunbi oni sasa ti lu sasa akin oba segun adeyemi ajasa wishes ti oni gbongbo bale nla oke odo yin alaja fausad balogun afijo loja nilu musi akin mama ebora munisola akogun yegbe apeda ti bola odus da igbe gbogbo lo ba mi sojo bi mi ah o lagbara adura ipo gbogbo yin te sadura patapata akin bakan na mu wa ke o tuji olalekan doctor tuji olalekan e se o odugbo wa o ma se gbogbo awa omo october aya to lomo are wa lomo adugbo ni e ki wa dada apolomo
1: apolomo awon important people awon to fine awon to gbaski awon to lekevu
0: ayi awon kan gbe ba
1: adupe lori yin adupe happy birthday gbogbo awon october like you
0: e se
1: la ti siti ti di
0: mo ki am to ke no
1: rodia
0: osu yin ba ro mo na am pe awon october
1: aye
0: ori ko ke o ti rodia na ku pale mo ojo je o gbogbo yen mo october patata ba ko mo ki david olalekan e mo october na
1: o ti ah ona ma je gin gba ti mo ki beni to pe odun kan loni
0: testimony
1: o lo kan mi baba tunde
0: o mo october na e se gbogbo yen te ba ajo yo ojo bi adupe lowo yin

ekele nge ojo ma njem onu ya gazere ubochi nke taa mara gi mma nke onye chiri nno nya zere ihe ndi bu na Bond FM 92.9 abila m n'ubochi nke ka anyi mere nke anyi maka na onye obuna na agobia omere nke ya lenu ndi asusu Yoruba umunna keda aha nwanna nke ozo Ashiru Danit okwe ehe na Ibukumi Jacob ha abuo bu ndi jikoro akonu wee kwa ya na oge ndi Yoruba mana ugbu a bu oge nke anyi na-ekelekwa ha maka iru oru ha rucha ya wee bunye n'aka anyi ugbu a bu oge ndi Igbo na Bond FM 92.9 o gaziere onye ikunya gaziere onye azu nke onye nya jisi ike wopu aghụghọ wopu nsogbu wopu ntaji anya were ịhụnanya wee na-aga ị ga-ahụ na ihe ga-adịrị gị na mma mma taa bụ ọmarịcha ahịa eke wee bụrụkwa abalị nke ọnwa ọnwa anyị nọ n'ime ya nya bụ ọnwa Ọktoba afọ 2026 onye nwanyị na kele onye mere ka ụbọchị nke taa dịrị mụ na gị na mma ọ dị mma ihe ga-eji wee manye chere gị ụbọchị ga-abụ ọyọrịma n'ime ọyọrịma ọ ga-abịa n'ime ya mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ anyị akọrọ gị akụkọ ụwa ụwa gachaa anyị amapụ ọkwa dịka o si ruo anyị aka anyị mapụcha ya bụ ọkwa anyị wee banye n'ahịa wee banyetara gị ihu mma anyị ka anyị kpọrọ omenigbo bụrụ ihe ndị gbaa n'akwụkwọ akụkọ nke a nkeji ole na ole nke ahụ gachaa anyị agaa n'ihu kpọpụta ife akpọlụdị ada dị ọra mma n'ihe omume anyị nke akpọrọ ụmụ ahịa mopsin ka anyị mara nke ọ ga-agwa anyị n'ụbọchị nke taa nke a ga-eme gị mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ bụ mgbe anyị ga-eburuzi oche bata imete gị mana ihe omume ka anyị kpọrọ nkata ezinụlọ ndị be anyị si na ngwugwa ga-atọ ụtọ dị mma ka emuo ya mbọ n'ihi ya hapụ ya na Bond FM 92 ka anyị malite nnọyọrịma nke ụbọchị taa biko agakwala ebe ọbụla Bond FM 92.9 ama m onye kwanụ ka m na ya na-ekwu ọ ngọzi ndịche ka gị na ya nọ n'ụbọchị nke taa ka anyị si otu a wee malite

Elekere mbo akwola n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Gere akụkọ ụwa. Taa bụ Wednesday, abalị asaa nke ọnwa October, n'afọ anyị nọ n'ime ebe afọ 2026. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị, chetakwa na-eme ihe ọma maka nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. Iji malite akụkọ ụwa anyị, nụrụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos emeela ọzọ ka a mata ịdị uchu ya n'ịhụ na elekọtara ma na-achịkwakwa ureure n'ụzọ dị mma n'ụlọ akwụkwọ. Ụlọ ọrụ Nigeria Social Insurance Trust Fund adọọla ọhanaeze aka na ntị banyere mkpọsa ozi ụgha bụ maka iwe ndị ọrụ. Na mba ofesi, a tụọla onye bụbu onye bishop mba Australia mkpọrọ n'ihi imetọ ndị na-eto eto. Ngwa, nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Ọka akụkọ bụ Nkasi Obi Chinwụba. Gọọmenti steeti Lagos ekwuola ọzọ na ya dị uchu ịhụ na a na-achịkwa ma na-elekọta ureure n'ụlọ akwụkwọ n'ụzọ dị mma. E mere nkwupụta n'ihe omume akpọrọ 2026 Environmental Bees Club Holders Symposium. N'okwu ya n'ihe omume ahụ, onye Permanent Secretary ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ gburugburu ebe obibi, Dọkịta Gaji Omobalaji, nke onye Director Environmental Education Unit Oriakụ Monsurat Banire nọchiri anya ya. O kwusiri okwu ike banyere ilekọta ureure, wee sị na ilekọta ureure nke ọma ga-agaferịrị idebe gburugburu ebe obibi ọcha, na ọ bụghị naanị idebe gburugburu ebe obibi ọcha, kama na ọ dịkwa mkpa ịghọta ọdịdị nke ureure, otu ha ụzọ ndị esi enweta ureure ndị ahụ. Ụlọ ọrụ Lagos State Consumer Protection Agency, LASCOPAR n'aha mkpobiri, ewepụtala akara ekwentị a ga-eji enweta ha n'akwụghị ụgwọ ọbụla, nke ọha ndị steeti a nwere ike iji mee ka ha mata banyere ngwa ahịa ndị bụ adịgboro ụja, ndị oge ha gafegoro, na ndị bụ okeri ọnwụ. Mkpesa banyere ngwa ahịa ndị na-eme mkpọsa gbasara ngwa ahịa ndị na-emegharị ndị mmadụ anya arụ ọrụ otu o kwesịrị na ịdị iwu ndị ọzọ metụtara ndị ahịa. N'ozi ya, onye General Manager ụlọ ọrụ ahụ, Maazị Afolabi Solebo, kpọkuru ọha ndị steeti a iji akara ekwentị ahụ mee ka ha mata ihe ọbụla ha na-enye enyo, ịdị iwu kama ịdabere n'ihe ndị akọrọ n'ọwara mgbasa ozi soshal midia. Maazị Solebo mekwara ka a mata na mkpesa ọbụla a ga-ewetara ha ga-enwerịrị ihe mgbaama doro anya ga-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka na nchọpụta ndị ha ga-eme nakwa n'ime ihe banyere mkpesa ahụ. Akara ekwentị ahụ pụrụ iche bụ 08000052726. Ka mkpọkwa ya ọzọ, 08000052726. Ebe nwekwara ike iziga mkpesa site na email bụ lastcopper@gmail.com, ma ọkwanụ na ụdọ nzirịta ozi soshal midia platfọm ndị nọ n'okpuru the handle @lastcopper. Maazị Solebo kpọkwara ndị steeti a ka ha hie asaa n'anya ma ha na-azụ ngwa ahịa maọbụ na-achọ onye ga-arụrụ ha ọrụ site na intanet. Mmadụ anọ merụrụ nnukwu ahụ n'ihe mberede metụtara ụgbọala truck abụọ, otu ụgbọala bọs e ji achụ nta ego na ọkada itoolu, bụ nke mere na First Gate
esi abanye mile 2 n'okporo uzo mile 2 Seme Expressway Lagos. Ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority Lastima mere ka amata na enweghị onye nwụrụ n'ihe mberede ahụ nke kpatara nsucho okporo uzo n'okporo uzo awara awara ahụ. Dịka onye Director Public Affairs and Enlightenment Department nke ụlọ ọrụ Lastima Maazị Adebayo Tuafik Sukuo enyefere ndị ahụ merụrụ ahụ n'aka ndị ọrụ nchekwa si na Roro Police Division ndị kpọgara ha ụlọ ọgwụ ebe a nọ na-agwọ ha. Ụlọ ọrụ Nigeria Social Insurance Trust Fund NSITF n'aha mkpobiri adọọla ọhanaeze aka na ntị banyere mkpọsa ụgha bụ maka inye ndị mmadụ ọrụ nakwa akwụkwọ ozi inye ọrụ adịgboroja ndị oji aghụghọ eri na-enye iji napụ ndị mmadụ ego n'ike. Adọmaka na ntị a dị n'ozi ụlọ ọrụ ahụ zigara ndị manija agalaba ha dịgasị iche iche site na akwụkwọ ozi onye Executive Director Administration Maazị Samaila Abdul bịanyere aka na ya. Dịka ozi ahụ si kwuo, ụlọ ọrụ Nigeria Social Insurance Trust Fund sịrị na ha anaghị ewe ndị mmadụ n'ọrụ ugbu a ma kọwaa ozi ahụ a na-akpọsa maka iwe ọrụ na social media ọkachasị na Facebook dịka ụgha na-achọ ka nwee ihe. Ka ha gwara ọha na eze ka ha leghara mkpọsa ozi ahụ anya, zere ịkwụ onye ọbụla ụgwọ maka ihe ahụ ha si na ọ bụ ohere inweta ọrụ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajuyiwe GRA Ikeja Lagos. Ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC n'aha mkpobiri na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị ekwupụtala nchegbu ha banyere ego na nchekwa ka ha na-akwadebe eme nkwadebe ikpeazụ maka ntuliaka ezumezu na-abịa n'ihu. Onye isi oche ụlọ ọrụ INEC Ọkammụta Josh Amupatu kpọrọ oku maka inye ụlọ ọrụ ahụ ego amawapụtara ha na mma mkpata na mmefu nke afọ a n'ezi oge ka ha wee nwee ike tụtacha akụrụngwa ndị dị oke mkpa eji eme ntuli aka, ebe ndị uwe ojii ala anyị na-ekwu na enweghị nchekwa dị na akụkụ dị iche iche nke ala anyị emeela ka ụjọ na-atụ ndị mmadụ. Onye Inspekta General ndị uwe ojii ala anyị Olatunji Disu sịrị na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nchekwa adịlarị mbụ na-elebagharị anya n'ọnọdụ nchekwa obodo tupu oge ntuliaka eruo. Maazị Disu nke osote onye Inspekta General ndị uwe ojii Alinyelu Idu nọchiri anya ya sịrị na ndị uwe ojii na-eziga akụrụngwa ndị eji arụ ọrụ na akụrụngwa ndị ọzọ iji gbochie tigbuo zogbuo n'oge ntuliaka ahụ. Aka na-achị steeti Oyo ma bụrụkwa onye ga-azọrọ otu Allied People's Movement ọkwa onye isi ala Maazị Seyi Makinde agwala ọha ndị obodo anyị si ha na n'agbanyeghị onye ha chọrọ ịtụnyere vootu ha ka ha gaa weta kaadị ọkpụtọrọkpụ eji atụ vootu nke ha bụ PVC tupu oge ntuliaka ezumezu ahụ a ga-eme n'afọ ọzọ bụ afọ 2027 erue. Ya bụ aka na-achị steeti kwuru nke a na nkenke vidiyo etinyere na ọwara Instagram ya ebe a hụrụ ka ọ na-egosi PVC nke ya. Ọ sịrị na kaadị eji atụ vootu ka bụkwa ngwa ọrụ dị oke mkpa ụmụ amaala Naịjirịa nwere ike isite na ya họrọ ndị ga-abụ ndị ndu ha. Maazị Makinde mere ka amata
na ụlọ ọrụ INEC ewepụtala abalị itoolu nke ọnwa Oktoba dịka oge ndị mmadụ ga-amalite natawa PVC ha. N'ikpeazụ na mba ofesi, a tụọla onye bụbu Bishop mba Australia Christopher Sonda mkpọrọ n'ihi imetọ ụmụ nwoke abụọ ndị na-eto eto bụ ụmụafọ Australia n'oge ọ bụ ụkọchukwu ndị Catholic. Sonders, onye gbara arụkwaghịm dịka onye bishọp nke Brume mgbe e boro ebubo ime ihe na-adịghị mma n'afọ 2020 ka a chọpụtara na ikpe mara ya n'ebubo e boro ya ịkwa iko mmanya nakwa iwu 12 ndị ọzọ ọ dara n'ọnwa Ọgọst. A tụrụ nwaamadị a mkpọrọ dị afọ 76 mkpọrọ afọ 6 n'ọkara, ma e nwere ike tụhapụ ya tupu oge ahụ agwụcha. N'iji pịachi akụkọ ụwa nke ehihie taa, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos emeela ọzọ ka a mata ịdị uchu ya n'ịhụ na a na-elekọta ma na-achịkwa ure n'ụzọ dị mma n'ụlọ akwụkwọ. Ụlọ ọrụ Nigeria Social Insurance Trust Fund adọọla ọhanaeze aka na ntị banyere mkpọsa ozi ụgha bụ maka iwe ndị ọrụ. Anyị mere ka ị mata na mba ofesi na atụọla onye bụbu onye bishọp mba Australia mkpọrọ n'ihi imetọ ndị na-eto eto. Ọ bụbu akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Frank Olorunsola bụ onye chịkọtara akụkọ ndị a n'asụ bekee ma mee ka o rute m aka, ebe m onwe m bụ Nkasi Obi Chinwụba tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imeela maka isonyere anyị.

To madalla an gaida Hawa Garba Aliyu da shirinta na kukan kurci amma tare da fatan mai sauraro zai mana afuwa saboda maimaici ne hakan ko ya biyo bayan tangardar na'ura ne kamar yanda na ga muku ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bond FM dake kan mita 92.9 ana rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja

0: a cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka mai kauna mai tsarki kuri maka domin ka kama wannan lokaci. Da zamu ji daga cikin maganarka bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu. Amin. Jama'a masu sauraro mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na ban gaskiyan Krista. A cikin shiri namu na yau zamu yi nazari a cikin littafin fitowa wanda shi babban malamin na Rabbi Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sanuwa a hankali.
1: Fitowa sura 25. Ubangiji ya ce wa Musa, faɗa wa Isra'ilawa su karɓo mini kaya daga dukkan wanda ya yi niyyar bayarwa. Ga irin sadakokin da za ku karɓa: zinariya da azurfa da tagulla da omo da nonon shuɗi da nonon shunayya da nonon ja da nonon mai laushi da gashin akuya da jimamin fatun raguna da fatun awaki da itacen ƙirya da rai domin fitila da kayan yaji domin man keɓewa da turaren ƙonawa da onis da duwatsun da za a mammanne a farmaran da ƙyallen maƙalawa a ƙirji. Za su yi tsattsarkan wuri domina don in zauna tare da su. Za ku yi mazaunina da kayayyakinsa duka bisa ga irin fasalin da zan nuna maka. Sai ku yi akwatin alkawari da itacen maji tsawonsa ya zama kamu biyu da rabi, faɗinsa kuwa kamu ɗaya da rabi, tsawonsa ya zama kamu ɗaya da rabi. Ku dalaye shi da zinariya tsantsa ciki da waje. Ku yi wa gefensa ado da gurin zinariya. Za ku yi wa akwatin ƙauye huɗu na zinariya. Ku miƙa a kowace kusurwar akwatin, wato ƙauye biyu a kowane gefe na tsawon. Za ku kuma yi sanduna da itacen ƙirya. Ku dalaye su da zinariya. Ku sa sandunan a ƙafar kowace ƙauye da take gefen akwatin saboda ɗaukarsa. Za a bar sandunan cikin kawannin akwatin, kada a zare su. A kuma sa allunan da suke da dokokin da zan baka a cikin akwatin. Za ku yi wa akwatin murfi da zinariya tsantsa, tsawonsa kamu biyu da rabi, faɗinsa kuma kamu ɗaya da rabi. Za ku yi siffofin kerubobi biyu da ƙerariyar zinariya. Ku sa a gefen nan biyu na murfin siffar kerub ɗaya a kowane gefe. Ku yi su ta yadda za su zama ɗaya da murfin. Fuka-fukan kerubobin za su miƙe bisa domin su ilmantar da murfin. Za su fuskanci juna suna duba murfin. Za ku sa murfin bisa akwatin. A cikin akwatin kuwa za ku sa allunan da suke da dokokin da zan baka. A nan zan zo in sadu da kai in yi magana da kai, wato tsakanin kerubobi biyu da suke bisa akwatin alkawari. Zan baka umarnaina duka don Isra'ilawa. Ku yi tebur da itacen ƙirya tsawonsa kamu biyu, faɗinsa kamu ɗaya, tsawonsa kuma kamu ɗaya da rabi. Ku dalaye shi da zinariya tsantsa. Ku kuma yi masa ado kewaye da gurin zinariya. Za ku yi wa teburin ɗin dajiya mai faɗin tafin hannu. Ku kuma yi wa dajiyar ado da gurin zinariya. Za ku yi ƙawanya huɗu da zinariya. Ku sa a kusurwa huɗu na kafafun teburin. Kawalin za su kasance kusa da dajiyar don su riƙe sandunan ɗaukar teburin. Ku yi sanduna da itacen ƙirya. Sa'annan ku dalaye su da zinariya. Da su za a riƙa ɗaukar teburin. Da zinariya tsantsa kuma za ku yi farantansa da kwanonin tuya. da butocinsa da kwanoninsa domin yin hadayu na sha. Kullum za ku riƙa ajiye kurasar da kuke kawo mu a bisa teburin. Ku kuma yi alkuki da zinariya tsantsa, ku yi girdinsa da goren jikinsa da ƙerariyar zinariya, kokuna da mahaɗai da furanninsa a haɗe da shi za ku yi su. Alkukin ya kasance da rassa shida, rassa uku a kowane gefe. A kowane yanki na alkuki za a yi kokuna uku masu kamar tohon almond. Ya kasance kuma da mahaɗai da furanni. Za a yi wa goyon alkukin kokuna huɗu masu kamar tohon almond da mahaɗai da furanni. A gindin kowane reshi biyu za a yi mahaɗi ɗaya da mahaɗai da rassan za su kasance a haɗe da alkokin da ƙerariyar zinariya za a yi su. Ku kuma yi fitilu bakwai, ku sa su a bisa alkokin ta yadda za su haskaka wajen da suka fuskanta. Ku kuma yi hantsuka da farantai na zinariya tsantsa da zinariya tsantsa na talenti ɗaya za ku yi alkokin. Da waɗannan abubuwa duka sai ku lura, ku yi waɗannan abubuwa duka bisa ga fasalin da aka nuna maka a bisa dutsen. Fitowa sura 26. Alfawar kanta za ku yi ta da labule goma na lemun mai laushin yanki biyu da ulmu mai launin shuɗi da launin shuroya da launin ja. Waɗannan labule za a yi musu zanen siffofin kerubobi aikin gwani. Tsawon kowane labule zai zama kamu 28, faɗinsa kuwa kamu 4. Labulen su zama daidai wa daida. Labule 5-5 za a harhaɗa a ɗinka. Ku kuma yi wa labulen nan biyu hantuna na shuɗi a karbinsu na bisa. Za ku yi wa kowane labule hantuna 50. Hantunan labulen nan biyu su yi daura da juna. Za ku yi maɗauri guda 50 da zinariya don a haɗa hantuna na labulen nan domin alfarwa ta zama ɗaya. Ku yi labule 10-11 da gashin awaki da za ku rufe alfarwar da shi. Tsawon kowane zai zama kamu 30, faɗinsa kamu 4. Labulen za su zama daidai wa daida. Za ku harhaɗa 5 ku ɗinka. Haka kuma za ku yi da sauran shidan. Ku ninka na shidan ruɓi 2. Ku yi labulen ƙofar alfarwa da shi. Za ku kuma sa hantuna 50 a karbin labulen daga bisa. Hakan nan kuma za a sa hantuna 50 a karbin ɗayan. Sa'annan ku yi maɗauri 50 da tagulla. Ku ɗaura hantunan da su don ku haɗa alfarwar ta zama ɗaya. Ragowar rabin labulen da yake a bisa alfarwar sai a bar shi yana reto a bayan alfarwar. Kamu ɗayan da ya ragu a kowane gefe na tsawon sai a bar shi yana reto a kowane gefe domin ya rufe alfarwar. Za ku yi abin rufe alfarwa da fatun raguna da aka rina ja. Za ku kuma yi wani abin rufewa da fatun da aka jere. Za ku yi alfarwar da katakon itacen ƙirya. Za ku kakkafa su a tsaye. Tsawon kowane katako zai zama kamu 10, faɗinsa kamu 1.5. Za a fiƙe kan kowane katako. Haka za ku yi da dukan katakan. Za ku shirya katakan alfarwa kamar haka. Katakai 20 wajen gefen kudu. Ku kuma yi kwasfa 40 da azurfa da za a sa wa katakan nan 20. Za a sa kawunan katakan da aka fiƙe a cikin kwasfa. Za ku kuma kafa katakai 20 wajen gefen arewa na alfarwar. Haka kuma za ku yi kwasfa 40 da azurfa domin su, kwasfa 2 domin kowanne katako. A wajen yamma ga alfarwa kuma ku kafa katakai 6, ku kuma sa katakai 2 a kowace kusurwa ta yamma a alfarwa. Katakan nan kuwa sai a hada su daga ƙasa zuwa sama a ɗaure. Haka za a yi da katakan kusurwan nan. Da za su zama na kusurwa 2, za a sami katakai 8 da kusfansu na azurfa guda 16. Kowane katako yana da kusfa 2. Sai ku yi sanduna da itacen ƙirya, sanduna 5 domin katakai na gefe ɗaya, 5 kuma domin katakai na wancan gefe, har yanzu kuma 5 domin katakai na gefen yamma. Sandan da yake tsakiyar katakan zai bi daga wannan gefe zuwa ƙarshen wancan gefe. Za ku dale katakan da zinariya, ku kuma yi musu ƙawane zinariya inda za a sa sandunan. Za ku dale sanduna kuma da zinariya. Ta haka za ku yi alfarwar bisa ga fasalin da aka nuna maka a bisa dutsen. Za ku yi labule da lallausan zaren linin mai laushin shuɗi da shuroya da mulufi. A yi shi da gwaninta, a zana siffofin kerubobi a kansa. Ku rataye shi a bisa lurkoki 4 na itacen ƙirya waɗanda aka dalaye da zinariya, da maratayensu na zinariya waɗanda aka sa cikin kwasfa 4 na azurfa. Za ku sa labulen a ƙarƙashin maɗaurin, sa'annan ku shigar da akwatin alƙawari a bayan labulen. Labulen zai raba tsakanin wuri mai tsarki da wuri mafi tsarki. Ku sa murfi a bisa akwatin alƙawari a wuri mafi tsarki. Sai ku sa teburin a gaban labulen wajen arewa, ku kuma sa alkokin a kudancin alfarwar daura da teburin. Hakan nan kuma za ku yi wa ƙofar alfarwa makari da lallausan zaren linin mai launin shuɗi da shuroya da mulufi, aikin mai gwaninta. Ku yi dinkoki 5 da itacen ƙirya saboda makarin, ku dalaye su da zinariya, ku kuma yi maratayensu da zinariya. Ku yi wa waɗannan dinkoki kwasfa 5 da tagulla. Fitowa Sura 27. Za ku yi bagaden da itacen ƙirya mai tsawo kamu 5 da faɗi kamu 5, tsayinsa kamu 3. Bagaden zai zama murabba'i, a yi masa zankaye a kusurwoyinsa. Za ku haɗa zankayen da jikin bagaden. Za ku dale bagaden duka da tagulla. Za ku ƙera kwanoni domin tokar bagade, da manyan cokula da daruna da cokula masu yatsotsi da kuma farantai domin wuta. Za ku ƙera dukan kayayyakin bagaden da tagulla. Za ku kuma yi wa bagaden raga da tagulla, sa'annan ku sa wa ragar kawane a kusurwoyinta 4. Za ku sa ragar a cikin bagaden a tsakiya, ku yi wa bagaden sanduna da itacen ƙirya, sa'annan ku dalaye su da tagulla. Za a zura sandunan a ƙawalen da suke gefen bagade don ɗaukarsa. Za ku yi bagaden da katakai, sa'annan ku robe cikinsa. Ku yi shi bisa ga fasalin da na nuna maka bisa dutsen. Za ku yi wa alfarwar farfajiya a kudancin farfajiyar. Sai ku rataye labule mai tsawo kamu 100 wanda aka saƙa da lallausan zaren linin. Za ku yi masa dinkoki guda 20 da kwasfansu guda 20 da tagulla, amma ku yi wa dinkokin murataye da maɗaure da azurfa. A wajen arewa kuma sai ku rataya labule mai tsawon kamu 100. ku yi masa dokoki da kusfansu guda 20 da tagulla, amma ku yi wa dokokin da rataye da madaurai da azurfa. Fadin labulan a wajen yamma na farfajiyar zai zama kamo 50. A yi wa labulan dokoki 10, a kuma yi wa dokokin kusfa 10. Fadin labulan wajen gabas na farfajiyar zai zama kamo 50. Labulan kofa na gefe daya zai zama kamo 10-15 da dokoki 3 tare da kusfansu 3. Haka kuma labulan kofa na wancan gefe zai zama kamo 10-15 da dokoki 3 tare da kusfansu 3. Za a saka labule mai kamo 20 da lallausan zaren limu mai launi shuɗi da shuraya da mulufi domin kofar farfajiyar. Za a sa wa kofar dokoki 4 tare da kusfansu 4. Za a yi wa dukkan dokokin da suke kewaye da farfajiyar madaurai da marataye na azurfa da kusfa ta tagulla. Tsawon farfajiyar zai zama kamo 100, faɗinta kamo 50, tsayinta kamo 5. Za a saka labulanta da lallausan zaren limu, a kuma yi kusfarta da tagulla. Da tagulla kuma za a yi turakun alfawar da turakun farfajiyar da dukkan kayayyakin da za a yi amfani da su a cikin alfawar. Sai a umarci Isra'ilawa su kawo tsaftataccen man zaitun tatacce domin fitiyar. Za a kunna fitiyar ta yi ta ci koyaushe. Za a ajiye ta a cikin alfawar a gaban labule na wurin shaida. Haruna da 'ya'yansa za su lura da ita daga safiya har maraice. Wannan zai zama ƙa'ida har abada ga Isra'ila.

0: an saurari labaran duniya tare da Umar Tukusali Odundaye wanda ya fassara kuma ya karanto mana. To kamar yadda na muku alƙawari, barin ba ku damar jin bayyana mana abin da yafi jan ra'ayinku, saboda ina ganin jaridun namu yau sun yi sama ko ƙasa, don haka abu ko a gaya mana abin da ya ja hankali a labaranmu kafin shirinmu na gaba. Hello.
1: Wa
0: alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
1: Allah ka zura mu lafiya.
0: Lafiya kalau.
1: Aiki.
0: Gashi muna kai.
1: Ai kana magana daga ya Osho.
0: Na'am Osho, muna jin ka.
1: A zanga ji an kina. Cewa da barayan mar san ka kai haji a san zan fara so ka yi maka ka. Ya ji an kina a gurin wallahi ubangiji Allah ya kawo mana saki. Wallahi saka ga mu gaskiya Allah ya kawo mana.
0: Amin, amin, amin. Gaskiya mun ba dadi.
1: Allah ya ba dadi. Allah mu na muna ba mu da kun ya ba ka mun.
0: Amin, amin. Mun gode kware da gaske. Yawa ga baki lamban da za a same mu dai ita ce 08 69 0 7 6 2 5. Na ce 08 69 0 7 6 2 5. Kuma lamban shirin abokin hira kenan, ko da an zo shira abokin hira ba sai na nada ta ba. Hello. Na'am.
2: Hello.
0: Na'am.
2: Da aiki a gajiya.
0: Muna kaiwa ke magana daga ina?
2: Ina Ayuba daga nan Ikeja.
0: To Ayuba, wanne ya fi jan ra'ayinka labaranmu?
2: Jami'an tsaronmu da suka mutu nan ne, gaskiya jami'an hankali
0: sosai. Gaskiya abun ba daɗi. Ka tafi ne? To. Hello. Hello. Hello. Na'am. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina? To Osho, di muna jin ka.
3: Awon lafiya ya yi.
0: Muna kai.
3: Ba da gaji a zuwa ya yi jami'in abin da ya yi jama'a hankali.
0: Eh. Kamar
3: da shani sarkin tsaro a Najeriya. Sai da mutu da mutu a
0: Najeriya. Allah sarki.
3: Allah sai da zai mana ko ina ne kuma da sun ana ta kace cewa arewaci ana
0: shi. Eh. Amin, amin.
3: Allah shi mana magani, dan mun shi wannan magani.
0: Amin, amin. Mun gode mu ma. Sai kuma waye? Na'am. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga ina?
4: Kana magana da Yabo Iman daga Gatan Kowa, Alhamdulillah, shi lokacin da ne.
0: Na'am.
4: Da
0: muna kai.
4: To ba sha Allah.
0: Na'am.
4: Na'am.
0: Na'am. Na'am, muna jinka.

0: muna godiya kuma muna musu fatan alheri wannan kokari da suka yi na assasa wannan makaranta da wannan yara suka samu wannan muhimmin abu shine karatun alqur'ani to muna musu godiya da fatan Allah ya saka musu da alheri dama din da ake bukata kenan yaro ya samu karatu na alqur'ani tahfiz alqur'an lokacin da aka samu yaro yana da wannan abun to zaga yaro zai samu nutsuwa yaro kuma zai zama mai hankali muna wato jinjina musu na wannan kokari da suke yi na tabbatar da cewa su ga cewa yaran jama'a sun samu wannan karatu na alqur'ani muna musu fatan alheri Allah ya saka da alheri wannan kuma shine abin da ake bukata kamar yanda kasa ta zama yanzu wato yara ga su nan sun zama standard yara suna yawo ko ta ko ina wato idan da akwai karatun alqur'ani to galle zaka ga an samu saukin wasu al'amurori da yawa wannan ba karamin tunani bane ba karamin kokari bane wato ba wanda zai saka musu sai dai Allah subhanahu wataala da fatan Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya taimaka Allah ya samu dace
1: Alhaji Balarabe sakataren kasuwar kasar kasa ta Matol dake wani jiha ta Lagos a matsayinka na uba wani kira musamman zaka zuwa ga iyaye game da sha'anin kula da ilimi yayansu
0: wannan ya zama ka'ida mu kira iyaye mu nuna musu gaskiya su tsaya su jajirce wajen ganin cewa yayansu sun samu ilimi inda duniyar jiya ba ita bace duniyar yau yau idan ba ilimi abubuwa da yawa ba sa yiwa idan ba ilimi yaro ma ba zai zama nitsatse ba so da ka yi kokari a jajiya yi su kokari su jajirce na ganin cewa ƴaƴansu sun samu ilimi idan muka duba wasu kabilu da muke tare da su a ƙasar nan zaka ga uwa tana kokari akan cewa ta ga ɗanta ya samu ilimi haka uba yake yi kokari yaga cewa ɗansa ya samu ilimi to mu ma ya kamata matsayin mu na mutanen arewa mu yi kokari mu dinga tsayawa muna jajircewa na ganin cewa ƴaƴanmu sun samu ilimi no mata ya abin zai kasance abin akwai damuwa da sauransu saboda yanayi da ake ciki na babu da sauransu amma haka dai za a daure dama abin da muka zo yi kenan a duniyar jawar kiwo Allah ya bamu to dole mu yi kokari mu kiyaye mu ga cewa lallai kiwon nan mun kiwata abubuwan nan kamar yadda Allah ya ce mu kiwata shi ba yaro ilimi ya fi a ce ka tara mai dukiya kabar mai kana iya tara mai dukiya kabar mai dukiya dukiyar ta zo ba ta mai amfani ba saboda kai ka riga ka tafi da albarkacin dukiya saboda haka idan yaro ka ba shi ilimi to shi kuma zai kokari ya ga cewa yanda zai nemi nasa shi ma kuma Allah ya sa mai albarka a nasa wannan shi ne
1: za ka ce matasa
0: abin da za mu ga matasa na farko shi ne a sa nutsuwa kuma a kwantar da hankali matasa suna bambar ma suna abubuwa wanda gaskiya wanda ba su dace ba idan ka taso ka ga cewa akwai iyayenka a gabanka akwai yayyen iyayenka a gabanka akwai kannan iyayenka a gabanka akwai abokanan iyayenka a gabanka to ya kamata ka yi hakuri da nutsu ka ga cewa menene abin da wayannan na gaban naka suke yi ko kuma mutanen da kake tare da su suke yi hakuri saboda kowa ka ga ya kai ga wani munzili to baka ga san abin da ya go through a baya ba ba fada yayi da mutane ba ba musiba yayi da mutane ba ba rashin kunya yayi ba ba komai ba abin da shine biyayya matasa abin da zamu ga matasa shine su ci gaba da biyayya kuma su ci gaba da neman abin kansu su daina sa ido akan wasu su daina sa ido akan na gaba da su shine dalilin yin karatu idan kai karatu sai ka zauna ka kirkiro makanka abin da zai kawo maka ci gaba a rayuwarka ba lalle ne kai karatu kuma ce ka samu aiki ba a'a zauna ka yi tunani inda ne karatun nan akan mene karatu sai ka kirkiro kanka abinda kai ma zaka samu ci gaba a rayuwarka su ko manya idan kana tare da su ci gaba da biyayya ci gaba da biyayya idan aka san kai mai biyayya ne aka san kai yaro ne mai hankali mai tunani mai bin na gaba zaka ga manya sun jawo ka a ciki sun yi mu'amala da kai wannan shine saboda ka a yi hakuri a daina ci da zuciya cikin al'amura wannan shine
1: gashi yanzu an fara yakin neman zabe a matsayin karɗan siyasa wani kira musamman zaka ga su ƴan siyasa ganin cewa ai wannan campaign cikin lumana da kwanciyar hankali Haji Balarabe
0: da wannan shine dama abin da muke bukata kuma mu ga mutane ita siyasa kamar yadda ake yi dama siyasa ai in ka duba siyasa abu ne mai kyau ai idan ka duba tsarin siyasa ko a musulunci akwai siyasa ai siyasin da kake ji ko siyasar kake ji ana siyasa siyasa ai larabci ne siyasin ne ai to saboda haka wannan abinda zamu ga mutane na farko dai a kwantar da hankali shi duk abinda Allah ya riga ya tsara ya riga ya tsara shi wanda zai zama cewa shine zai zama wani abu ko kuma shine zai zama wanda zai hau kan wannan kujera ko wace irin ma kujera Allah ya riga ya tsara saboda haka matsayin mu na masu hankali ta siyasa ba bu ne na mujadala ba bu ne na fadawa ba sai kawai za ka yi kaga cewa wane ne mutumin da kake ganin lalle yana kamantawa sai ka tsaya ka gani kai ma kuma ka yaki yanda za a yi wannan mutumin Allah ya kai shi ga abinda muke bukata shine zabi na alheri Allah ya zaba mana mafi alheri a wannan kasa ta mu da sauran bangarori gabaki daya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya wannan shine sunana Ibrahim Idris Larabi babban magatakardan kasuwan nan ta kasa da kasa wanda aka fi saninta da My 12 International Market.

0: To madallama sararu assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bone FM dake kan mita 92.9 to yanzu ya zamu ne mana ganin zamu samu isasshen lokaci to ga dai tambayoyi guda 10 bari mu ga abin da hali zai dan gaba da minti 10 zan yi da ku zuwa ko minti 15 saboda wasu dalilai da suka taso muje zuwa hallo na'am yawa barka wake magana daga ina muna da tambayoyi guda 10 Naam. Naam. Gashi muna kai. Ta daya. A ce da maci dambu kara samu.
1: A ce da maci dambu.
0: Eh.
1: Eh?
0: Ya sha ruwa. A ce da maci dambu ya sha ruwa shine tambayar ke nan. Muna godiya. Masha Allah yawa Hello Wa alaikum salam
1: Barka da aiki
0: Yawa barka wake magana daga ina
1: Ana magana da Mustafa daga Abuja
0: Na'am
1: To tambaya ne
0: guda 10 muke da su wanne zaka ansa
1: Abani tabiyar
0: Tabiyar Banza
1: Banza
0: Eh bata kai me To za
1: abani
0: ta bakwai Ban ci nanun ba
1: Nanun ba za ta ci ni ba
0: Bare nanun ta ci ni
1: Eh to dai dai ne
0: Ban yi laifi ba balle a kama ni da laifi Muna godiya kware da gaskiya haka ne Masha Allah Hello Wa alaikum salam.
2: Wa tare ta san musu kamar
0: da. Na'am.
2: Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam wake magana daga ina?
2: Dan dan Musa mai jibrin level.
0: Na'am.
2: Ina san ta goma.
0: Ta goma?
2: Eh.
0: Wane ne ya kirkiro jahohi so biyu a cikin shugabannin Najeriya?
2: Abin ta tara.
0: Ta tara?
2: Eh.
0: Wane ne shugaban rikon kwariyar Najeriya?
2: Bola Tinubu.
0: Ai rikon kwariyar?
2: Abin da mafi ne da takwas.
0: Ta takwas? Da hannu.
2: Ta takwas.
0: Da hannu.
2: Eh.
0: Shi ne na ce da hannu sunan tambayar kenan da hannu. Hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wake magana daga ina?
3: Kana magana da Sulaiman Adamu Raya daga nan Sabo Yaba.
0: To Raya muna jin ka.
3: Oh, a bani tambayan tabiyar muje.
0: Tabiyar?
3: Eh.
0: Banza.
3: Banza.
0: Eh, ba za ta kai.
3: Nomo kasuwa.
0: Haka yake. Banza ba za ta kai zo mu kasuwa ba haka ne muna godiya. Masha Allah. Hello.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wake magana daga ina?
4: Ah, magana da Musa daga nan Okwaja.
0: To muna jin ka.
4: To abin tambaya ta biyar.
0: An ansa ta.
4: Ta biyar.
0: An ansa.
4: Eh, to abin ta bakwai.
0: Ta bakwai. Muna da tambaya ta bakwai din nan ma kuwa da hannu da hannu ko ya tafi hallo
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
5: abdurrahman ne daga lucky five
0: na'am to lamba ta nawa
5: abana ta takwas
0: ta takwas da hannu haka yake
5: masha Allah
0: muna godiya
5: masha Allah huta lafiya
0: masha Allah hallo
6: hello
0: Na'am, wake magana daga ina?
6: Haro ne dan daga Yanasar.
0: To, tambaya ta nawa?
6: Wata nan da aka ce ta wanda waye fara nake abin nan rikon kwariya a Najeriya.
0: Waye?
6: Taba ku na ne.
0: Shine fara rikon kwariya a Najeriya?
6: Ya fara rikon kwariya a Najeriya.
0: A shi har masaki ma ya rike gaskiya ba shi bane. Ba shi bane. Shi har masaki da rumbu ya rike. Ba shi bane, muna godiya, zabi wata lambar. Masha Allah. Alo.
5: Hello.
0: Naam.
5: Hello.
0: Naam.
5: Hello.
0: Baya ji. Sai su bude radio. Hello. Lafiya kalo. To Magudo, muna jin ka, tambaya ta nawa?
5: Abana goma ne.
0: Ta goma? Okay. Wa wani shugaba ne ya kirkiro karin jihohi har so biyu a Najeriya?
5: Sani Abacha.
0: Sani Abacha? Ba shi ba ne? Ba Sani Abacha ba ne? Hello.
7: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
7: Mana ka aibu?
0: Na'am. Na'am.
7: Tambaya ta biyar.
0: An ansa ta biyar.
7: To abin ta shida.
0: Ta shida. Ban ci nanun ba ita ma an ansa ai.
7: To abin ta bakwai.
0: Ta bakwai. Najeriya. Najeriya.
7: Amma kunja.
0: Ta yi, ina baka tambayar ne, Najeriya ta yi babban birananta a gurare sau nawa? Alal misali, ta yi Lagos, ta yi yanzu tana Abuja da ina sau nawa ta yi?
7: Sau biyu.
0: A'a, ba sau biyu ba ne, bayan na baka Lagos da Abuja? Muna godiya. Hello.
5: Hello.
0: Naam. Alhamdulillah. Tambaya ta nawa?
5: Tambaya ta goma nan.
0: Tambaya ta goma? Wani shugaban kasa ne ya kirkiro jihohi har so biyu, ya kirkiro na farko ya saki karowa? Naam.
5: Ibrahim
0: Badamasi
5: Babangida.
0: Haka ne, za ka yi tuna mana da jihohin da ya kirkiro na farko?
5: Farko ya bada Akwai Ibom da Katsina.
0: Haka yake! Haka yake! Ina godiya kwarai da gaske. Masha Allah. Hello. Wa alaikum salam, wake magana daga ina?
8: Kabir, an wuni lafiya, kana magana da Mama Aisha.
0: Na'am.
8: Ya aiki.
0: Gashi muna kai. Amin.
8: Wanda shugaban da ya yi rubon kwariya a Najeriya.
0: Shi ne wa?
8: Ernest
0: Shonikon. Chief.
8: Chief.
0: Chief Ernest Shonikon.
8: Check Ellen.
0: Ernest Shonikon shi ne. Yawa na watanni kamar shida ba?
8: Wata shida
0: kwarai kuwa.
8: Yayi wata shida tukunna Abacha yanzu ya karba.
0: Wannan haka yake, muna godiya kwarai da gaske Maman Aisha. Masha Allah.
8: Ya ashe mahaifin Fatima.
0: Fatima, binta ba?
8: Wallahi. To Allah ya ji ganshi
0: ya rahama. Amin. Amin, amin. Mun gode Allah shi ba da wala. Amin, amin, madara. Yawa. Yawa. Halo. Sai kuma waye ne? Na ce fa minti goma zan yi. Halo. Ya to. Halo? Wannan bai shirya ba. Halo?
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wake magana daga ina?
5: Kabiru ne da Kasango.
0: To, Kabiru, takwara, muna jin ka.
5: A bani tambaya ta bakwai ko an ansa ne?
0: Ta bakwai. Najeriya ta yi babban birninta sau nawa?
5: Sau uku.
0: ina dai ina zaka iya tuna ko dai kawai ka san su uku ne
5: akwai Lagos
0: na'am
5: eh
0: da
5: wanda
0: to kai kokari ba su uku bane mun gode Allah la yawa hello
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam ake magana daga ina
9: kana magana da Isha Karimi
0: to muna jin ka tambaya ta nawa
9: eh na wannan shugaban kasa da ita burka koriya
0: eh wane ne shi
9: chief ana shi na kane
0: haka ne mama Aisha ta ansa mun gode kware
9: da
0: gaske
9: wannan shi da kwana tara
0: haka yake gode fare da gaske hello hello
10: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
10: alan ta bura kana magana da Abdul Mahin Haifuwa
0: na'am na'am
10: amsa da nake so a bani wani shugaba ta fari kan fariya to ba fariya a Najeriya take magana ko
0: eh haka ne an ansa dama muna godiya
10: okay an ansa dama
0: eh har mutane biyu ma
10: to wallahi ban ma ji ba
0: Enes Sonika eh haka ne muna godiya eh
10: sai tambaya ta nawa
0: wace kake so bayan tambayoyin a cikin goma ta takwas da hannu da hannu gara mannau wato da ka rasa dai gara dan baka kadan eh
10: shine da hannu
0: gara mannau hello
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
9: Abdullahi Abubakar
0: to Abdullahi Abubakar muna jin ka
9: guda hudu
0: ba
9: eh akwai Kaduna
0: na'am
9: ga wani gari nan da nan manta tuna sa kuma kawai manta tuna
0: kai kokari guda hudu ne mun gode haka ne je ma na faɗa nan ba ku saurara bane na bada ansan haka ne guda hudu ne
9: amma na ji da are na ji a faransa
0: yawa to muna godiya kwarai da gaske haka ne wani lokacin a faɗa kuma wata rana za mu sako ansan a gaya mana garuruwa
9: eh
0: ku je ku nemo wata na zan tambaya da ina da ina yanzu an ba mu hudu ko to haka ne ka ci an tafa maka muna godiya
9: to za mu kuma dan kare karfafa muna akan abun da hannun jari na ka mai dari
0: eh batu me kake so ka ji a game da hannun jari
9: eh dan Allah sai ya ga mun saya da yaran mu da mata da su duka suna bukatar da za a saya
0: eh to akwai hanyoyi uku ko hudu na farko mai saye sai hannun jari zai iya zuwa banki ya saya
9: yawa to alhamdulillah
0: duk banki da ka sani ficeccen banki yawa manyan bankunan nan ka je kawai ka ce kana son ka sai hannun jarin Dangote na biyu kuma akwai stock broker wato dillalan hannun jari eh ai shine nake ga maka na uku kuma shine ana saya online wato akan yanar gizo eh amma gaskiya gare ka je bankin
9: ya ta sauke
0: yawa saboda can zaka dinga tambaya ana guiding dinka
9: eh ka kara wayar da jama'a mu da Allah kada mutane su su sai mu babu irin wannan
0: wallahi shora kwanaki kadan ne ma sati guda ne ina jimma to mun gode kwarai da gaske Allah ya rasa yawa madan aha ma sauraro anan zamu ji labulan shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na musamman Umar Tuko Saliu din daye da Aisha Rashida naku dan Muhammad Baba Muhammad nake fata za a tare mu wayansu ayyuka ne suka taso mu yanzu wanda dole in yi su yanzu nan shi yasa zan barku a halin yanzu ko ya hakuri

sa cikin are da yawa ba su hada aiki ko da da kwaroki sun take nguna har titi a babbake da yawa su soce uyin Allah ya sallake kuma ba abun asaba ka ko da na sharke manyan dake ayyukin ba mai kula da su sai sun taba su sannan soce suka yi gaba.

ibi to ba tin gbo bond fm 92.9 o ti ri pe o ti gbe sibi to e pe se kini to tin segemenge to tin se kini tawon eyan tin gbadun wa se nu moto lo wa ni se shop lo wa ni ibi kibi to ba wa iya gba ko ti joko bo to ba ti di ago marun gerege a ma lo pade Abdul Fatai Abdul Gafar se mo pe ko mu sawa anything to Abdul Gafar ba ti so bayi anything to ba ti gbenule e mo pe confirm ani to ba ti dago marun a lo pade e pe lawon alejo wa oruko mi o yi pada baba tunde oseni loruko mi omi ko pataki pele ni keji mi nbi temi to pe agoro oju sa ma nti e lati bawon eyan soro to pe ma wori kin to dide nbi to pe nu a ma sha assalamu alaikum si

everything is a go. Emma crowd line to me. Ilesha Bonne FM Lawa 92.9. Gbagbo the sound today. Gege bi sere. Oh my God. Ki ma so fun pe ro lati ni. Ifeso se ko wa de pe un lo lo bayi lo le ni Nigeria ni ti NPF. Iko shooting star lo wa nle to n gba lejo. Iko Kano Pillars. Chewari Labala elekeji. Won gba wala lawoko Omi Odo lo yore si. Elekeji no tun ba lo bayi ton si nfa la ni ka yan te pe ko si ti se kan be. Omi Odo na si ni 00. Koda won ti wa laarin iseju melo bayi. Iseju 79 minutes be ni won wa bayi to si je pe wa ni ka wo wa si be pari bayi ori akaso ti iko Kano Pillars wa ko ni fi be du mo nu baka na ni iko Shooting Star ori akaso tawon na wa ona jin die sowo oke won ni fe ko ri be won fe ri pe awon da awon ilu ki won le ju bo sawon kon si gbe ami meta lo ni abala be yen ki ma so fe pe olufe Arsenal lapapo pe e ma ku orire latari pe kini ni akoni mo gba yin Mikel Arteta o to wo bo ya dehun tutun pelu iko Arsenal lati ma tesu waju latari pe mushe Arsenal olodumo hunun bakan na

kade won na to wa so pin pelu ko asna won si tete igbegbe se ologun tori pe o mo pe ton ba se be lai pe lai jina o ma se se ki awon iko mi rawo si mi kareta kon se fowo rogu tu loju pe ko daku ma won won se be fun iyan se be oduro be lagbani tawon obirin ni ti WSL ni le gesi ni England lohun na ni mo tun so bayi be mu ya si ni papapa kama ki ko Chelsea Blues lati ri pe won se dara sa ta wa yi ifanso bi marun ti won ti gba won ja olubori koda goli olowo e mu won fi itan bale meriri ni ta mo si pe o fi itan bale clean sheet amuye ni abala be yen won gba ifanso bi marun o si ni clean sheet merin ti o si ani ani nbe ninu itan lori le gesi lohun 51 clean sheet ni arabirin ti ni lapapo ni sa to koja o fi tan bale be sa yi na o tun fi tan bale be o wa ni di bi ifeson se meji pere ti o mu si lati fi itan mi bale to tuju tai ti tele lo mo so pe sa se bere bayi ni o sese ko fi itan mi bale to ju be lo Lionel Messi ko si ani ani nbe be ni ko sinu royin mo pe o ti so boot ro lorile de Argentina o fi boot ro pe o to ge be ni mushumushe won ninu iko Argentina o dadada be lo ife ti won ni sohun o po ja anti re ko se foro seyin bi ti won mo won wa gba ife so se lana won ja olubori meta ototo ni won ju sinu awon koda Lionel Messi na tu se be pe a nta di se tele tele ri ni ta ba tu se le kan si ko po ju o wa gba ife so se lana ohun na ju bolu sinu awon to si mu kinu re dun pe eh ase gba bolu to hun gba ohun ju bo sawon ido ko fi be nibe pepe igbesi aye e nigba Argentina na to fi be to fi paro darapo mo oju bo sawon o ma kase re nle na o tun fi ball si o fi bale won wa je meta solo na fi lu alatako won oporopo ti en be no wu ni won pe o si je pe orilede ti won lo mu yen ni won ba play pe won se pe Nigeria mi ni ah se lowo ti Nigeria o da yi ti won ba gba mu ah na ma ka yen na ma ka je to merin marun ni o ya won wa asiko yi olorun sha nu ni ti won gba lowo yi ko di mo wa nu very ba tu gba 33 ngba ta ti russia koju ara won se ku ri be eh lo to friendly ni ko ma te wa le se pe a le a gba ball a ni clean sheet aba a se aseyori bi ball kan ta ja olubori ti e ku ri be well iyen ri be oju be e je nde ka polowo ja ile ise to su ni bowo eto yi bs media broadcast

Tinubu si ku are lekan si awon esi tin farahan eyawo fun awon akeko ti ko ni ere lori fun awon omo Nigeria to fe to million 2 ni iye owo osu to ti goke lo si bi to ga isimi owo ori sisan fun awon ti owo ti won ri lo se su kere owo inu apo ifowopamo si Nigeria loke okun to ti lo soke si bi ti ko de lati bi odun 18 seyin owo gogo gogo to loyibo pe ni inflation to ti diku ati awon atunse orisirisi miran pbat lati ojule dojule ti isijoba kan ba dara lakoko o ye ko tun se lekan si ni ojo idibo e jade lati dibo e dibo

ti kopa to po ninu eka eto isejoba ni gbogbo ona Eko torilede Nigeria ba lohun gba ipo kejo nile adulawo pe oro aje wa ipe orilede ta le da ise sile nbe tokan o si fini lokan bale pele ise na o ni ko gba wole to ba je ida 100 lorilede Nigeria fi gba ipo kejo yen nile adulawo pelu statistics ipinle Eko yo ko 60% ninu 100% osuwon criteria ti won fi fo lede Nigeria nipo kejo ni pe ilu ta le dale ise le nbe to ko wo re oni ko gba wole tin ba ni menu ba eka itu eko ki fi sa mi ayeye itoju awon oluko isafinwa kikanju awon oluko ma so wi pe gbangba ipinle Eko ti kese jari o se opolopo aseyori nipa kamu idabasoke ba eka itu eko Benny, Eko ti ku ni ipinle ti awon akeko o ma joko sile nle ka iwe o ti da fiyin tegun alare fisho ko si abule kan loni ijoba ibile kan ilu kan te ma de ni ipinle Eko loni to je pe ile nle lawon akeko be njoko si rara ko le isele Benny ipinle Eko ti kopa nipa ka da ile eko fasiti ile olobe baba kekere Latif Jakon ni de se kisa torori re ni ile eko lasu ti bere won kopa to joju neka idabasoke koda iran awori o le gbagbe Latif Jakon ni de ni ohun ti won fun wa Jakon de gave a worry people la worry raise education be ni gbogbo enu mo fi so iwo to ba mo itan daada wa mo wi pe Latif Jakon de fun iran awori o fun won ni education mi o lo be loni ti mo gbiyanju lati so ni wi pe leka eto eko loni ipinle Eko ti gba waju o akaimoye professor lorilede Nigeria loni ipinle Eko ni won gba koja leka eto eko o be ni laye ojo si fasiti ilu Ibadan ile efe ni won gbegba oroke Eko ti gbagbo ipo o ti gba mo won lowo lowo ta wa yi lasu unilag be ni lasu steak na ti dide eyi to je ti lasu edi na ti dide leka eto eko ni yin wa mi lu la fe ka nu eyin adepele ipinle to de ngba oluko sile eko julo ipinle Eko ni number 1 ipinle ti o je oluko lowo osu ipinle Eko number 1 ipinle ti fasiti won o lo fun yeso lodi lasiko ta wa yi Eko number 1 leka eto eko niyan o ta ba wa nso leka eto oro aje Eko ti gba waju olaju o ti gba waju infrastructural development Eko ti gba waju technology ICT digital life Eko ti gba waju oh my god check ma ka siwaju si Eko ti gba waju ta ba nsoro ka make owo online not talking about yahoo rara o ka joko sinu yara eni ko ma fi imo digital ni pasiparo oja lori ero ayelujara she stock exchange bitcoin ni ati be lo Eko ti gba waju city real estate development la fesoni karale katale owo ile to wonju lorilede Nigeria Abuja ati kojo n fi gagbaga ni e se wadi yin daada mi o le momu fun yin mi le fun yin lofo nipa kata ile kara ile Abuja nle ipinle Eko leyin ni tori owo ile Eko owo ni omi Eko owo ni Eko ni mo n gboriyin fun o be ni asodun oro ko mi lu la fe kanu eyin adipele Eko ni aromisa legbelege ba mi alailuwa obariluwa losu olale ake olu the first olowo Eko baba Fuad okiyin pupo ka so nipa olaju ka so nipa imura ka so nipa idokowo ka so nipa gbajumo we talk about famous Eko ni
gbogbo awon elere ori itage Eko ni opaku tele dabasoke igbesi aye won olorin igbalode olorin ibile olorin aye ojo si Eko ni kaluku won ti sori re se ki ma ka si waju si ko si ba se ma soro oselu lorilede wa Nigeria Eko ni gbogbo won wo gege bi aworan awuko serere gbogbo gbogbo oko won wa si alausa wa keko nbe ka se ofin ka samulo ofin won wa le igbimo asofin ipinle Eko awon ipinle to ku wa nkeko nbe awon oniroyin Eko ni won ti sori ire loba loba awon ilu to ku nkeko lara awon ba ilu Eko ni ki lo tuku ka sori ire le oko mo fe wo ba ti mo le alo niyan o Eko lo ti roko gidi fe Eko o po ti le ma kato awon afa to gbajumo won omo won nilu won e to mo nlu won gan ati sori re Eko ni pastor to ni lari Eko ni me lu mo fe ka e ku eleyin mi o wa e kaabo sori eto yin eto wa Eko le the center of excellence bed ibi ta tin jabo ise gomina ipinle Eko Babajide Olusola Sanwo-Olu the executive governor of Lagos state pelu atileyin the deputy governor of Lagos state Dr. Kadri Obafemi Hamzat the support of the state executive council and the Lagos state house of assembly ilegbimo asofin akoko to ma ni state assembly nilu Abuja e lo siwadi ni e babe e ku elele kan si Abdul Fatahi Abdul Ghaffar Lulkomi the majesty on the air my say the prince of our world kingdom Abdul Fatahi Abdul Ghaffar Lulkoto do timi e le ku kale commissioner for information and strategy gbedigbingo motosho adupe lowo yi olootu mi adeyemi adesanya e je ndoke lohun kin dodo baba abeji papa tunde oseni ngba mbade ma tun jabo ise ti gomina ipinle ko tun se laarin ose gege bi ise ni lose ose a ni tenu go bi owo a je ni ise yi lagbara ti olorun lase ijumare bi oke ko be na no?

0: kaabo pada eku tete siwa loyi agbaye tete siwa ju gegabi ya yajo isa mi iriran world sight day ti se nkoleku awon eto amoriya ni won ti laale lati fi sami ayeye ayajo iriran na ileyi ti won pe akori re ni nife oju re ti o waye ni ojo kejo osu kewa odun ta wa yo agbarijopo egbe awon to nse itoju oju eka ti ipinle eku so pe awon ti la eto amoriya ilani loye ati idanileko kale fun awon ara ilu lori pataki eto ilera oju won ileyi ti won si tun ra webe si awon ile ise igbohun safefe lati fi akoko sile lara ilu loye lori pataki isamojuto oju ileyi ti ofin ni di pe won padanu re egbe na so pe ipologo awon ti bere latojo kerin osu yi ti yo si pari ni ojo kewa osu ta wa yi ti won si bere fun atileyin awon ile ise igbohun safefe o ewe ijoba apapo o tun mese ko gbe idagbasoke bi awon oguwere o ti se ni onje asara lore ti won si ti ko rogun ogun to wo bi million $2 owo dollar kale fun ipese awon eto aton jije asara lore fun awon oguwere enu nipon lati ngbopon won igbakeje are le yi Kashim Shettima lo gbenu so fun ijoba apapo wi pe awon eto amoriya nbe nle lati je ki onje asara lori je ti awon ogowere ni orilede wa Nigeria Kashim Shettima soro na di mimo ni olu ilu orilede Ethiopia tin se Addis Ababa nibi apero to jomo ti pasiparo isamojuto onjije asara lori ohun idaleko re ti won se fun awon olori nile adulawo so di mimo wi pe awon ogowere ti o nbe lorilede Nigeria nilo onjije asara lori ti won fi ni alafia to peye oni lowo lowo bayi ile igbimo asofin ipinle 22 ati joba ibile irinwo ole adota ijoba lorilede wa Nigeria ni won tin ja afani eto owo ti ijoba apapo gbe kale fun pese on jija salaro re fun awon gowere olohun ma ja bimo komo o ile ise olopa ipinle yobe so pe owo awon ti te omo odun mesan kan ti won fi esun kan pe o dana sun ile o to si se kupa awon iyale ohun iyawo meji ati egbon re meji nijoba ibile Rugambadali ni agbegbe Karasuwa ni ipinle Yobe o oyin ta gbo so di mimo ipe afurasi omo o kekere ohun lo ti kokko ji aji egbe ti baba re si lu ibinu re na lo mu wole to si dana sun inu ile owo to si kupa awon iyawo baba re meji ati egbon re oyin ta gbo so di mo wi pe baba re Abubakar Yidi lo lo fi ejo sun ile ise olopa ko to di pe alukoro ile ise olopa na ESP Yusuf Adamu Ali fi owo mu omo na ti won so di mo wi pe o si wa lakata won labe bo ti le nkori won yo fi iya ni bele nja je omo na o je ohun to ko mi nu lomi pupo pe rufe omo kekere be yo ma wurufe awon iwa buruku be ti won si so dimo pe isoro ipin nija jinigbe ati wahala Boko Haram ba won finra lagbegbe na o eye eniyan wa gbagbepo alaafia ohun lo paku tere daba soke orilede yi e je agbe pelu urepo o ojuse gbogbo wa ni ka to mro ina wa sopin egbo koko onu re lekan si amu a wi pe awon eso agbofiro orilede wa Nigeria sise takuntakun lati dole mi awon agunbaniro ogun ti won jigbe ni ipinle Imo won si tin gba itoju leka eto ilera to nbe ni DSS hospital ni ilu Owerri be la mu wa pe oluko agba ile eko kan pe fun adiku si apoju ero lawon yara akawe to si je ipeni nija fun awon oluko o be la mu wa pe omo odun mesan kan ni owo olopa ti ba to dana sun ile baba re o si pa awon iyawo baba re meji ati egbon re meji o ba gbale ba gbata atan la dari e si iroyin agbaye oni ju bayi lo lati le ise bonda FM 92.9 ikeja ni pinle eku fan kan lohun ni nsola nlo lootu pelu atileyin oluwa seyi ayo makinde digba mi ta o pade abdul fatah ya abdul gafar lo so pe iku ipeta lojuna onre lausun ko dabo
1: ejimare loju ri ewa fakuko ejimare loju ri ewa fakuko aba oke loju ri ewa fakuko ejimare loju ri ewa fakuko nibi ka keje ati polowo

la mi kara ale ere wa litodo ona wa oju gboro wa yi lita won oli diri igba ro wa yi lita won akope awon agba won fu elili okiliku le o me padanu e kaabola gbogbo ba lade lile awori mo ki yi o eyin e ba mi le sa ogboli mi ogbo likodi eyin ya mi ogbo likodi li gbon gbon le tin gbeto yi e kaabo sori eto yi eto wa re wi o e mo wo omo oluehun libi la ti gbe mi soro anfani li wa ninu kasu awapo ka patopo kito awo ka dekun apaju utan ni mi dogun le leri omo e ba meji ka soro asidi ilu okokan ka wori se je leko ka wori se je lipinle ogun ona sa megbegba la wori fi me wa loju opon lagbo oselu lipinle ogun ka wori se me wa loju opon lagbo oselu lipinle eko eyin ra mi won lipinle eko e wo ipo la wori gbe wa lipinle eko lagbo oselu itori ku question la o ipase lebo e ma da ayi lohun likodi e lo si federal level ipo sa wori gbe wa li federal idi eli ba mi so fu ipe ye e tan ba ki la ka me fu ile fo won mo wa lo la ko kala ra ka ka jeru ko koro gun aga ogbole awori e ka abo sori eto e mo wo omo olohun omo olomo oluehun e ka abo e mo wo omo olofin e ba o ko so lo bi gbogbo wa mo so lo se li lo e ta wori eko awori ogun e ta dodo e tota e ti seri olofin o ko so e li gbogbo wa o mo mama so ka ma tun so la eyi li ba n patan ka mi da rugudu ule leri awori adodo awori ota e ta wori seri olofin e ko ma dogun li oye ke dale la o oro jo mu e la se n gbo eyin ra mi adahua abifata abugawa riri wi o omo oluba ekunri wi o ma fe janja to to wa re lagun adahua eja gbo antemu awori ka se nse lo se ose baba de a lo si ilu osodi ibi la roko ti si lo se ni lo ri we omo abiru pagun ti to de o omo oliba ekun ti to de o omo ogufu mi lire omo seri mole mo to de omo lota odo mo to de o omo adoro mo fi la ladodo mo pin gbogbo e la idi eli ba yo kokan ko la wori se mi so ibi awori e ba mi lo nje se awon ti awon ti bi ka mi o o ko se la jo jere we e ma discriminate ogun la ogun lo mi dale ibi la boro osodide a ma tesiwaju lori elu e ja gbante mo awori be okay.

0: and you know me who and tell me what he were. Yeah, what he were for Association of Nigeria. I want what do you know? I want to go daddy, yeah, my jury, daddy more, a commoner, Fuguama, worry, you didn't look who you do. Emma, one more well, let me go in the share bond the firm. A you want Facebook, where my like, yeah, come a share, hey, like, yeah, cashier, yeah, let Dodo, I want to get you day. Who bad was a limbo? Oba Osolo. A man lost half you. A lo interview on kan kan ri soro le ni lo lu Oshodi o solo se li lo won tin je bale teli li lu Oshodi awon ti te si mi je bale lo Oshodi li fi da koko yi ibi so Oshodi ti gbe nbo kan pe le bi arota awon so mi pe la rota awon so mi pe le bi Oshodi tapa awon si mi je Adeola Olusi Oligbesa mo gbe lawyer wa bi loli la o bo se awon alaye okan lose li lo amon loli mo gbe lawyer debi awon lo so lo mi je lawyer ka se to mi jo lori ebi mo nbo libe oro agba ka se mu wa lose ose oro agba to se yire wi bi ile ba pora itan ma pora o bi ile ba pora itan ke a pora o alaye ibeli wi pe eyin e ba mi ka se nta le ba wa ka se nta itan ilu ye emi pare la eyin e ba mi eyin ya mi ogbo olori ebi ba le ilu oba ilu aworri ke se ntale ye ka mi gbe ta fun ibo emi patan ilu yen emi pare la o oko e ba yi le taye itan koko ye se je e ti pare re we o ile ira le ba yi ti mi mu alakan ka mi meja ka mi dode libe ke se ntaye emi patan be ye emi pare la oro li jido la oro li te li po la e ma tale yi mo e ba wa e lo si jora apasa won li si ile won la idi e lo ba jora se mi gbadun e ta won e bi ni wa li jora e ti gomu e ta papa idi e na se lowo kami lowo iran di ran jora apasa kabi esi ala eluwa bo si fila fori ade o oba fataya re mu aro mi re ojora won ma lowo laye ma fi pare la idi e ni pe won li si ile won ijagemo ijerudo okerube abaranje ojo wa le yomi lohun ete yomi e ma tale yi mo eli si re itori oni ko o itori olala ke se tale bayi emi patan awon e bayi emi pare la mo da lewe to ba dose bi nbo patomoro agba omo e wa amada wa loli bo wa pelu barista Mansuru Alade Dauda Agede Gudu won wa pelu mi ile agodo mi alagba e ba nki gbogbo ara ile e sumo mike ogboli mi e ki gbogbo omo awori li ngbo mi li gbo hun yi kon le mo pe omo agede gudu lo wa ni ile agbara e ki gbogbo ara ile sa
1: o ki gbogbo awon omo awori papa ni ipinle Eko ati ipinle Ogun mo ki gbogbo yin o se
0: eku eto ni ada huyi emi yago ikoku se lo se li lo olori ebi adeola oluse oligbesa ogboli Mansuru hare akiosi won sa won alaye okan amo eye ba mi se weyi tesi mi je arota tesi mi se Oshodi tapa tesi mi je adeola oluse olugbesa ko to di pe atoro ofin wo tesi mi je wewo o ko le gbuti ti ko ma ni bibi ti nbo e salaye ebo wa
1: e se awon ti amo ton pe ni arota ni ilu Eko arota ti ti awori npe ni aruta oruko yen gangan aruta ada pe ni o ni bon se je sugbon nigba to tu asiko kan won ni kan ma pe won be mo bi pe ka ma pe won ni aruta awon to awon fi won we awon to nru kota
0: to nru kota
1: nru kota iyen ja si bi pe awon ta npe la aruta yen won kin se omo ibi eyen ibi ton ba tin pe won ni aruta yen won se omo ibe won wa sibe ni won wa rokota ni abi won wa se nkan mi
0: won de npo won kan ni aroje e ma rokota e ma rokoje e ma roko sogbin
1: be okay awon ta wa npe ni awon osutapa osuditapa awon yen osuditapa lati igba oba kan wa leko ngba yen won pe ni oba esin lokun ohun osudi yen tapa yen aruta eni o ni bo se je ton fi pe ni ton fi so di aruta tori pe kon to pe daba ton ba be si pe won loruko yen won ri pe koni da koni tona ton se n da pe ni aruta awori re ma won ton pe la aruta
0: awori mo won
1: awori mo won so ni time yen ni o ti wa pelu oba esin lokun ton ti jo n se oba esin lokun ya weru lo n se o so di tapa yi o je akan ninu awon ton je ton ba se ni ile ton so awon olori
0: atagbala
1: ton so agbala oba bi ti oyibo n pe ni bodyguards and messengers won se je gongongongon ni aruta no n pe won mo o ni bi aruta ye se je ni e ja si pe ikini won se omo ilu eko irararara gẹ́gẹ́ bá de ti je pe won o so di tapa tapa ye a ri pe ipinle kan ton pe ni Niger State awon nupe awon no je be iyen to ka si pe won se omo ipinle eko irara abi igbe agbegbe eko yi abi le yoruba won se omo be rararara oke okun lo ti wa
0: oke
1: se oke oya sorry oke oya
0: barrister Mosuru Alade Dauda Agedegudu
1: nje yin sir
0: ke yi se je se bi Adeola Olusiri ru Osodi ke se je libe
1: yeah e se emi ni olori ebi Agedegudu Olusi Onigbesa
0: eyi ni olori ebi won
1: be ni ni ilu Isolo Osodi ati Matori
0: ilu meteta yen
1: ilu meteta
0: lomo Agedegudu Olugbesa wa
1: be
0: eyi ni olori ebi won
1: be ebi ni olori ebi won ani ebi apapo ta npe ni Olusi Onigbesa iyen da si idigi meji lo wa Agedegudu Olusi Onigbesa Akinowo Olusi Onigbesa
0: eku eto eku ki ale da bi o be si ebi ko si ilu bi o se bi ko si tan la mi pa adahun e ja wo ki ilu se ri seyin lori a ma joba ilu Osodi a joba ilu Osodi ori ero ayelujara ti kun omi da opolopo orugudu idibe yi okan mi da le ibi se bade se yi lori oro oba Osodi ijoba ipinle Eko oju kan fi wo ibi se bade lile ejo bori pe ti gbe ayi lo le ejo se yi yo le won le lu onu awori ibi se bade e salaye fun gbogbo ara ile kan le mo
1: e se ejo ti o wa ni ejo lowo bayi lori oba Osodi a sese pe yen ni ni odun ta wa yi na yi 2026 ni pase wi pe a ngbo awuye wuye wi pe ijoba ilu ipinle Eko won fe fi eyan kan ti ke se omo ko ti en sawori ko ti en se omo Eko rara to je ita so lekan to je Osodi tapa yen ja si pe won fe fi en ti o ti en se omo eku rara ti o se awira ti o ti e ton mo olusi onigbesa tapa o de je nkan to buru gan pe ka mu ajoji bi ajoji lo je ni agbegbe osodi yen ma pa julo osodi ibi le die kan lo je

0: onigbesa lo fun won olusi onigbesa ohun lo yan da be yen fun won ko ma fi roko
1: igba e lohun
0: igba yen lohun won de tan sakole
1: fun
0: olusi onigbesa e go so ka de sakole fun gbeyin oni oseni agede gudu to nse omo olusi onigbesa iyen lo je baale ni asiko yen
1: so baale le je gbe yi lo mi je
0: baale te a je gbe yi ni oshudi yen ohun ni won pe ni yisa eyi fun mi to je omo iran diran olusi onigbesa eyi ti mo salaye lekan ni eka akinowo eka akinowo labe olusi onigbesa no mi gba ti a lo ta n gba wuye yen la lo si ile ejo ninu odun yin a pe ijoba ipinle eko lejo a pe awon ton ti e ni won fe fi je oba yen na a pe won lejo a pe ijoba ipinle a pe won lejo yen ministry of local government a pe Lagos state government lejo a pe oni towun yen lejo mi o fe daruko e ni ori afefe atawon ti won tun ni enu nibe ni a pe lejo so ejo mi ti wa nle ko to di eleyi
1: okay
0: ejo mi to ti wa le ta ti pari sorry ise to ti wa le ta ti pari ohun ni akoko lo si tribunal awon igbimo ton se nipa oro ajoba leko abi aje uye awon uye pataki leko ati lo sibe awa de ko la lo awon oshodi ta pa yi no lo sibe ngba ton de be ijoba wa gbe sinu iwe iyen iwe iroyin pe awon to wa tun leto kan wa a de lo oluse onigbesa lo amuwe wa wole aru ejo wa ninu ejo ti aru ni pe lati gba talaye ti daye en to koko je bale nbe yen ohun ni onigbesa oluse onigbesa leyin yen ni olujiya lo je leyin olujiya ogundameja to je olujiya bi je omo onigbesa ogundameja je omo olujiya leyin olujiya bi ni idowu agedegun to nse omo ogundameja to je leyin dewu agedegudu leyin omo e oseni agedegudu o je leyin oseni agedegudu ni dauda agedegudu
1: o je
0: to je leyin dauda agedegudu o ni busari agedegudu o je leyin yen ni yisa yi fun mi to je eka oluse onigbesa eka akinowo o je e wa ri wi pe gbogbo awon to je lati kini titi de eti mo da
1: ko je
0: iran oluse onigbesa ni won
1: ikuli fe fayo rewe gbogbo kule kakale ile nje bale ile nje bale won wa le tarota won de wa le ti osodi tapa
0: o ti o won wa lati ile latodo oluse onigbesa ni awon yen ti wa ni odo awon arota ni ile die ti na fun won ti o si se cas a se case lori e nigba kan ani e le to bi won fe mata eh leta nto pe ani ke ma ruko be e rent e lowo awon baba nla wa ni e de san isakole sugbon won ni ko ri be awon san isakele won fa won ni ngba ogun da won mi awon ran wo lowo awon se gba kan awon ja ogun oro mi ni yen pa ran won lowo pa ogun da won mi oro ojo mi ni yen
1: si
0: nkan to nje be now on wa so pe awon pe ati fun awon ohun na o pe ni no so we absolute grant ni pe awon baba nla wa fun awon ngba ton pada lo si igbesa nitori ibi ta pe gbogbo bi ta pe be ni onigbesa land yi ti apa kan be je osudi ibe yen igbesa eko no pe
1: nigba yen
0: igbesa eko to a se ejo yen a se de ile ejo to gaju ile ejo
1: supreme court
0: ebe ni supreme court won ni ti o si se cas yen pe a fun won ni pe ko si eri wipe won san isakole leyin.

0: ti oro oba wa sele ara awon nkan ti emi ara awon evidence ton gbe wa ni pe odun se odun be sa fun awon nile nkan kan ibo na fun yin ti o ti se ka da fun yin ohun de ni lo je nkan ta npe ni subject matter ninu case ta na se de supreme court AB 16 through 1957 on ke de on la fade supreme court now are do ton ro ni tribunal yen na niyan ati tribunal ma dajo ton ma ko recommendation won won ni ah pe ninu eri ta won ri awon osodi apa atawon aruta ton ko awon awon no ko awon da aruta o won na won aruta ologun pe baale ton ti e na won je baale kini awon na mo gugu baale ton sa to mi wa lati ibadan mi wa lati abekuta mi wa lati epe mi wa lati ekiti mi wa lati jesha awon ni awon baale ti lati kini titi dire eyi to je gbeyin ni odo yin won wa ko si pe ilu ko pato na ti won ko wa lati ilu kakiri e ja ti wi pe gbogbo yin wa lati
1: orisirisi
0: wa pe e wa tedu si be yen ni yen fi ja si pe yes awon to ni ile gangan awon ni onigbesa olusi iran olusi onigbesa nto pe gba ton wo awon baale ti won yen titi de ori e to keyin iran omo iran diran ni won omo
1: lo fi dori to lo
0: de ori ja ni tribunal de so pe awon to leto lati joba ni beyen o te pelu sude bi awon onigbesa olusi onigbesa to je idigi meji agede gudu olusi onigbesa ati akin owo olusi onigbesa
1: e win ni case ye be ni supreme
0: awon pe case yen ni beyen ngba ti won challenge awon osodi tapa yi won challenge wa awon yi won lo court of appeal awon yi won o lo si bo awon yi won ngba ya awon osodi aruta na tu bere titi be lo ti de supreme ko awon awon meje tun parapo won tun wa again atun lati lati high court court of appeal supreme court awon ni won so o wa ya wa lenu
1: barrister Mansuru Alade Dauda Agede Gudu le ngbo won la taro yi omo ade ola oluse oligbesa no wa won jo lori ebi fe bi Agede Gudu oluse oligbesa oro osodi lori oba be la mi gbiyanju le ti yoju eli tun bi nu bi gbogbo yi lo mo pe Abdul Fattah Abdul Gaffar peacemaker li wa o gbogbo yi lo mo mi to mo ba awori ipinle eko ni ipinle ogun li wa kala fi ase ma joba lile awori ikuli gbe sori iwe e olodun ma je ki ta mi lori o kala fi ale joba ilu osodi la ba mi se leyi alagba barrister Mansuru Alade Dauda awon oba se ma kesi lori oro yi kon yoju eli tun bi nu bi awon se ma kesi li joba kon yoju eli to bi ilu bi a fogun o ilu solo ibe la ma fori etisi oya
0: ma fi asiko yi ma fi ro ijoba ipinle eko pe kon ba wa fi oju sukunu wo
1: oro yi
0: oro yi nitori ta ba wo awon ejo ta ti se seyin titi de ogide ti anti tribunal oni bi oni nkan ton ko nipa oro yi o de ni awon ebi to ye ko je oba yi seyi to je ebi olusi onigbesa kon ba wo nitori ki ogun ma sele nilu a fogun se to gbadura ogun awon to de je oba jankan nilu eko awon bi oba eleko oba babatunde rewan
1: baba wa
0: ake olu baba wa ejo kabiyesi mo si fila fori ade o e ba wa foju sukunu wo kini e ba wa ba
1: gbo pe oba na ke ilu eko won patan ye pe
0: be ni nigba kan emi o kere ju mo wa ni secondary school oba oba baba oba adeyinka oye kan to je oba ilu eko ngba yen lori ltv 8 mo fi eti mi gbo o ni awon to ni ilu oche odibi to n pe lo shodi leni awon olusi onigbesa lo ni be gbo LTV 8
1: igba ye lohun
0: 1970 something ni gbo bayi lori te won interview baba wa na alayeluwa oba ilu eko nigba yen o de so o se wa je nsin ni o
1: o da eyin ra mi won ohun ni ka jeran pel o fa ofun li o je agbe mi se ton mi rele aro aluko mi se ton mi rele osu le kele ke mi gba da ton mi rele ofun pastor masuru ama to pe yi lo se li nbo oku li bo mi ro kala fi ale ijoba ilu solo o solo ilu solo o dowo yi oba odi olo williams o dowo yi elewu ti ilu ewu o dowo te kayo gbogbo ba loro yi ba kan eyide e so fun ijoba ipinle ko kan yanju e ni to bi nubi o ba do se li nbo ama pade 08022198404 08022198404 ero ba ni soro mi rewe o alafia ki ale ijoba ilu osudi la ba mi se leyi ba do se li nbo ama to pade abi orun fọlọrun so oye o odupe lowo re abdul fatah abdul gafar olive mi je o ire kabiti

0: Jesu joba laye Jesu joba lorun oro we mimo so pe ni oruko re ni gbogbo ikun yo wole oluwa awon oluwa oba awon oba oba kan ti akikiki ta o le kitan oba tin gba ni lajo ogun bale awon orun fire bi ko so pe nitori popo eniyan lo ti ku ti won ti fe le saso bora owo oluwa nu anu re loke mi ati re ye lati je alaye loni tori pe ta ba ni kaka ni mi ni meji meta e ri pe opo ojo lo ti ranti ile te fe mu ori ofe la ri gba lodo re ki nse mimo se wa ki la je ki la mo ki la le da se bi ko se nipa agbara olorun ori ofe yi na la tun ri gba loni ta tun le kale sori eto leni eto yin eto wa opo gbala
1: awon baba mi reverend dr lagun adison ya ti tun wa ni yara godo pelu mi nigbati won ma fi oro olorun bo wa ti won ma mu wa lo si na awon asayan oro olorun lolokan ojo kan gege bi ise won lori eto yi ti won je olusagun ta gba ti ijo celestial church of christ afonifoji ibukun parish ti wa ni mushini ilu eko eyin ijo mimo ti christi lati orun wa ti wa ni agege motor road ni mushini ni ilu eko nigbati akoko oro olorun ba to awon baba wa reverend dr lagun adison ya yo ma ba wa soro sugbon gege bi ise mi lori eto yi ka awon baba wa to wonu agba mi oro olorun lo fun gbogbo eyin ti eni ohun kan te fe ba awon baba so ni idakan kan tabi o fe ki awon baba ko gbadura fun o tabi o ni ohun kan to nyo lenu yala boya fun idi kan tabi idi keji aye ti kan de mo se si o o ni ore ofe lati pe awon baba wa fun adura tabi imoran to yoranti o ni ore ofe lati pe awon baba mi reverend dr lagun adesoya leyin eto yi sori ero ibanisoro ti won pe fun o yi nigbati won ma pase oro sinu aye re ti gbesi aye re o si ni ri bakan na mo
0: 070 65 89 6331 070 65 89 6331 tabi ki e pe 080 59 68 1221 Again, we let us see. 080 59 68 1221 Ero ebani soro te pe awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesoya sire leyin eto. Mo si n gba ladura pe gbogbo awon ere ti baba o ma so fun oni o ma mo lori ti o ma to aye re se. Ti gbesi aye re o se ni re ba kan na mo. Ni gbogbo asale ojo Wednesday ni dede agogo mejo le ma ba awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesoya pade lori eto yin eto wa. Wo gbala eto yin rere ta ma mu to yin wa logogan bi ta wa yi ni Bond FM 92.9 ibi ta tin da bi edun ta ro bi owe. Aya wa ti wa bele bayi tori awon baba wa ti wa ni ikale bayi lati ma mu wa lo si na awon asayan oro Olorun. Awon asayan oro Olorun lati ori temi mo Olorun wa gege bi won ti ma nse lori kore. Nitori pe oro Olorun iye ni ibukun benu re. Iwosan benu re fun gbogbo okan to wa gba laaye lati tun le aye re se oro yin rere na la tun mu to wa loni fun gbogbo eti to n gbo mi lakoko yi mo si gba ladura pe igbe aye re oni wa bakan na mo oludotun omo kolade un le mi nje akanje olohun oro tin fojojumo won lorun ba tin satokun eto yi ni gbogbo asale ojo Wednesday ire loju owo nri o ire loju wa yo mari ni bayi a ma pe awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesoya wole bayi awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesoya awon oluṣagun agba ti ijo Celestial Church of Christ Afonifoji Ibukun Parish so wa ni challenge bus stop ni mushini ilu eko awon ni o ma mu wa lo si na awon asayan oro olorun lati ori itemimo olorun wa gege bi ise won e ma ba wa bo

0: Jehovah, Jesu Christ, Michael Memo. Papa Timberly, I don't quite for effect if you are. Ain't a quiet if you are newly. As of all, I was in a yenny to rewa. Oh, don't tell if you are our father, Lord or Lord. The boy, what? That is the book for a share. What? Any feeble and talk of my believer. Eh, Kishan, if you I want a lesser. And you let the share. That is so what the Lord do. I don't buy for on the share for why. That is my cruel, a big boom. That is so what the omo. That is that what father. Si no go ti akoko e ta ti sonu nipa egboran ni tonu oluwa iye ai ni pekun lo mu wa ba se jogun lodo adam re lo mu gbogbo ise adam dopin adam ikeyin awa bere iran tutun miran leyin re idile olorun ni wa loni ni oruko jesu christ adua wa ma jo pada si aya wa ni oruko jesu christ hallelujah Galatia 4, that verse 2.
1: Iba? Oh, I love you, Lusaju.
0: Jesu, what baby a monkey kere to go through suffering and training. Oh, what labe, oh, look on you.
1: Ati, Riju.
0: I want babe, ati, ye, oh, lubi. Hallelujah. O tara yawa, Iba, Olor, ni baba.
1: Titi, Fidias, Akoko.
0: Titi fi di akoko.
1: Ti baba ti atele.
0: Esu le shit ye. Nigba to ko ti mo nto je. Tubo to ba mo nto je esu bodo shit ye mo. Hallelujah. Ka o ma pada be yan Hebrew 5 from 11.
1: Eh? Ni ti ni ti wa ni ohun pupo.
0: Eh mo ni ani ohun pupo lati so.
1: Lati so.
0: Nipa Jesu tori pe awon eyan o le gba emi model o ma so. Eh?
1: Jesus, shoro lati tumo.
0: O shoro lati tumo. O ijile.
1: Nitori pe.
0: Nitori pe.
1: Eyi gbe ni gbigbe.
0: Apo lati le. Hallelujah. Ki lo lo se? Won lati le. Tugbo nkan ton gbo oyi won. Ehe.
1: Nitori.
0: Nitori.
1: Nigbati akoko to.
0: Nigbati akoko to.
1: Ti o ye ke je oluko.
0: To ye ke je tin ko eniyan.
1: E tu wa ni eni ti.
0: E tu wa leni ti.
1: Eni kan yo ma ka.
0: Hallelujah. E wa leni ti o se mama ko bi baby. Baby not train. E a je fe grow si adulthood. When you have a baby. Ti baby yi fe ma mo yan. 3 years old. Ye ke wa la lode. Eh? Ki ya ma yo mu fun. Omo ti o je pe 3 years old. Bi oro Olorun se ri na ni. Ki et lo odun meta lodo Olorun. Luke 13. Ngbati Olorun fe se idajo. Won be ri pe lati jo ti iwo ti dagba to ti wa nbi. O jere fun Olorun. O ni e ke lule.
1: O si wi fun Olusagbara pe. Wo.
0: Wo.
1: Lati odun meta.
0: Lati odun meta.
1: Ni emi ti wewe salary ki apata yi.
0: O fe ko ma fun mi ni production lati 3 years ago.
1: Emi ko sirika.
0: Mi o ri kan.
1: Ke lule.
0: E ke lule.
1: E se to fin gbele lasan pelu.
0: Hallelujah. O ni ke lule. Wi wo to ye ko ma ko yan wa se nko e. Bi baby. Eh, o lati se baptism o. O lati se Bible lesson o. O lati an adult. A ni je problem child o. Eyin na so pe bi omo kan bayi, yo bayi jo yan seyin fun. Abi o ki se. Pe omo je nsi mi. A ni lo mo wahala o. A ni jo mo wahala fo Olorun. Now, in bi to ye ki wo ma ko eyan. Ayi tun treat e bi baby. E ma fo kun yin, ma fo on baba, ma se bayi, ma se bayi. Injo o lo fe dagba lo fe wulo fo Olorun lati sise fun. Oluwa yo to wa so na. Te ba wo Deuteronomy 21 verse 15.
1: Bi akunrin kan.
0: Eh.
1: Ba si ni aya meji.
0: Eh.
1: Ti o fe kan.
0: Yes.
1: Si o si kori re keji.
0: Eh.
1: Si won si bi ama fun.
0: Yes.

0: pe elomi ma huwa to su olorun olorun ti en da soro e a gbadura gbadura gbadura ta lo gbadura si iwo to munu baba edu o munu olorun dun olorun si olorun oluwa yo sanu fun wa o ni ibi ti olorun musuru de ti omo kan ba wa lodo eniyan fura re asom bi nsin when that baby is 3 years old oni muyan eba lo mama je bi o je be a mu oyan ya yen gbe ni hallelujah bo se je bo se mu ba ile bi mama pa lori ko duro nu e o mi ni ma do ya ben se ni fa je mu oluwa yo sanu fun wa o a ni je ru omo be lodo lo e je ka munu olorun ise ti jesu se o mu wa wo dara hallelujah
1: Friday 16th October odun yi bere lago mejo asale mojumo kedere akori ife olorun si gbogbo agbaye ibi ti olorun yo ti ma lo awon eni ami orore pe won daju bi prophet golden emmanuel asaba wola evangelist sunday aluko tolu obe ti o je alejo olorin ati awon host choir ni won yo ma fi orin wole supale ogun ase ide olojo pipe ma ja lo siwaju ma ba ise re baba wa reverend dr lagun adesanya ni olugbalejo labe ise ranse baba wa saint sbj Oshofa iwo na wa si ti odun yi ajo se iwo na gba ipe olorun sbj Oshofa a si wa sibe
0: ni ese ti esu ni ehe
2: nitori
0: nitori
2: de kan se ni esu tin de se
0: eh
2: nitori eyi ni ama laro se fara
0: yes
2: bi o le pa ise isurun
0: cross lo ti pa ise isurun do bayi continuity wo ti ku pelu e nbo lo wa under tin under isu
2: Any kind of tattoo, Palarum,
0: yes,
2: he does,
0: yes,
2: it's only two rooms and pay no rent.
0: Hallelujah. Any tattoo, Palarum, be he latin bow latin to Palarum being you. 1 Peter 1:23. Beati to you, be
2: shall latin rooting the badger,
0: be shall latin rooting badger,
2: because she take it the badger.
0: Because she take it badger,
2: Nipa Rala rooting Bella, yet you see, duro.
0: Se Jesu ri di baje. Kilo from Jesu. Oro. Ti won na ba gba oro Olorun gbo seed niyan. Ti seed Olorun ba wa nu e. Hallelujah. Olorun fun ara o le je se. If God is in you, sin a wa waju bayi ko ni dodo e. Awon to je ti Olorun. First John chapter 5 verse 17.
2: Gbogbo ise dodo ni ese. Ese kan si nbe.
0: Yes.
2: Ti ki se si ku.
0: Yes.
2: Awa mo pe.
0: Yes.
2: Enikeni ti a bi nipa ti Olorun.
0: Ese. Si ebun emi mimo ni Olorun against. Awon ese yoku la ma dariji e. Hallelujah. Sugbon to ba se si emi mimo ko si dariji. Loro lo se dajo lodo Olorun.
2: Awa mo pe.
0: A mo pe.
2: Enikeni ti a bi nipa ti Olorun.
0: Eni ta fi oro Olorun bi
2: ki
0: deshe
2: ṣugbọn
0: ẹni tabi
2: nipa ti olorun a ma para re mo
0: ki je pe ko kan ri ese ko torun bo
2: ẹni buburu ni ki si fawa kan
0: latani o le dodo e lo si 1:9 1 John 1:9
2: bi awa ba je wo ese wa
0: oni cheri eyan deshe nsin o wa bere si ni wo pe olorun ori won olorun ri ena olorun le binu so won olorun a binu se nitori pe o pon satani le lojo olorun to ba jewe problem e solve oni late judasi o late ngba to jewe ise ni waju olorun ngba to ri punishment ton fun jesu o ti pe ton ti fe pa to je pa kan escape mu won lara je ki 419 won in gbowo won Jesu a ko escape nti e nkan to loko ni gba to a ri bo se treat Jesu wa ro pe rubbish lo nse ti ori ti eyan ba dese lese kese lodo Olorun to ba je wo Olorun Olorun so pe Peteru mo ri pe Satan ma ko e bi alekama ṣugbọn mo ti gbadura fun gbogbo ọmọ Olorun to je ọmọ Olorun lo Olorun ma gbadura fun
3: to na gba Olorun gbọ ṣe Olorun le ṣe iyanu na aye gbogbo lala to ti ṣe lati jọ yi erewo lo ja si ye pada ko to Olorun ko ri pe rere ni Olorun orun yo ṣe ohun to dara na aye wa yo fo ni oro ofe lati ṣe ife re Jesu Oluwa Jehovah Jesu Christ Mike Mimo dupe lowo re Olorun oro ofe re lori wa e ti o fi ran wa lati so Oluwa oro re to jade bi ojo didi lati oro wa sinu aye bi ojo ba ro sile gbogbo n to ti di oku ni o le ajidide gbogbo rara ti ojo re ro le loni Oluwa so won ji ye ko lanu ko mo dodo jade toro oro re ododo ni ti awon de sile se di dara Olorun to ruko re nje iyanu ye ki iyanu re ko bere si ni sele na aye omo re Jesu Oluwa wa a tun ma to yi wa ni ose to nbo e ma ba njo
4: adupe pe okun lowo yin baba wa fun awon asayan oro imisi itasale yi won wa gbaladura pe eni tenugbo lo bi owo o gogo be tin lu ni o ma dun gogo be tin pe ni o ma je won se ni igbagbo pe gogo okan tolorun fun lori ofe lati gba awon asayan oro imisi to jade ni asale yi lenu awon baba wa Reverend Dr. Lagun Adesoya in lati re ohun kan demo ti mo si gbagbo pe yo se aye yin lanfani yo se okan yin lanfani ati gogo awon ere ta awon baba ti su lori eto yi mo gbagbo pe yo tun gbe si aye ore kokan wa se igbe aye iwo si ni wa bakan na mo fun gogo okan to ba wa fe mo si waju si lori awon asayan oro emi si ti ati gbo lenu baba ni asale yi eni oro ofe lati pe baba sori awon ero ibanisoro yi fun awon imoran to yoranti ati awon eto soro nipa irin ajo aye eni tabo fe mo si waju si lori awon asayan oro to ti gbo ni asale yi tabo fe ase adura lori igbesi aye re lori idawole re lori ona re gogo tabi aisan kan ni nbo ofinra ko gbogbo re to Jesu Olugbalawa ohun gbogbo lo le se e pe awon baba sori ero ibanisoro yi mo se n gba ladura pe bi baba o ti ma sure fun won ni gbogbo ide aye re yo ma ja
5: 070-65-89-6331 tabi ki e pe 080-59-68-1221 again pele kan si 080-59-68-1221
4: ni loluwa ran wa lowo de loni lori eto yin eto wa o gbala nigba ta tun ma kale sori eto ibakan na pelu ase edumare logogon bi ta wa ni Bond FM 92.9 mo gba ladura pe gbogbo eti to gbo wa loni eti yin o ni di o a tun jo pade pelu ase edumare lose to nbo ope pataki lowo olotu eto yi ati gbogbo awon amoju ero ta jo sise po lasale yi mo gba ladura pe ba tin lu ni o ma dun baba tin pe ni o ma je wa adura o ni se tori kokan wa ti Oludotun Omokolade ohun le mi nje akanje olohun oro tin fojojumo won lorun ba a tun ma pade lori eto yi ni ose to nbo pelu ase idumare ire loju owo nri o ire loju wa yo ma ri o dabo

0: dede won na ah baba won ni towo la ma do be a kin gbokere ma do do be eh le wa ti foro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dije fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba gba se nbe
1: gbo ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: e wa ke wa jafa ni ewe ati go gani afiji eyin na dije ke ma bo kilo si o kilo yu elenu wa lati da mo wo lo wa nu agba re to ti fa san boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe karaku tai tai jenje ni bi ni ele wo si bi ni olodun ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fe fe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati aye wa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyin soju orun lo ti sele ni abi ngba te nlo ni kankan ba e pi tema boya boya to wa ti dagu ara to wa nbaraje ti o ma ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun je kari sugbon de ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba gba se nbe giloju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: be ma ba gba te nbe giloju wa
1: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
0: e ma le ti na wa be ti de bi kan eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e je itan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisan to na lam o ti se
1: e wo marua to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Dele Arab bus stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Arab bus stop off Abara Jerol ni lu ikotun lekun
0: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
1: 08068216859
3: 08068216859
4: I'm married to you
5: fa ba ni ka play
6: o ti aso la fe hip hop ni ka play jo
7: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
8: ah de ro nke lenu e emi ti so anu ijo ale oni e da yan mo
9: e gbele o ki lo fa to tonu
7: baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
9: baba agba te ni be gi loju se o mo nu egbogi baba agba dua mi gba mo so panu
8: to je pa lohun lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni keyan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lo wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu

arori kojule ti elegan lagbara Eledumare oju ati awon elegan wa ona la se so fa pe en to ba so lenu o sapo yako o ode amale omode wale aro eyin obi ati alagbato eko mo yin lede eko won ni asa eko won ni ise awon alale yin ile yin ati agbegbe yin opolopo awon agbegbe omo kan wa nu ogba lana oruko ade lo nje gbogbo yorugo pe awon oni ilu e asa agbiyanju lati ma salaye fun idi pataki ti o se nilo ede yoruba agbiyanju nipa titi wa awon mo te n tare sodo wa pe ko wa se idanileko iti amo si IT opolopo won loro gbogbo ya bi on ba tin so ede e ko laju re ko ri be be bi o ti e tin sele daada bayi lagbo oselu ni o ti n sele daada ye pe en to lakaki o kawe o ka kembiri o lawon amuye gbogbo to ku sugbon latari pe ko le so ede yoruba o dun ohun na o dun jojo o gbiyanju lati gba awon oluko to ma ko lede bo se so nibi iforowalelwo ti won se fun pe ohun ti n gbiyanju lati bi odun merin seyin lo ti n gba oluko ṣugbọn wọn ni adagba kọla rire ni re ọrọ akọkọ to ma ba awon eyan so lede yoruba o lagbara o fi lapalapa pe labalaba iyen naa lo n ja ran iran ni ode bayi te ba ko te ka omo ni ede yin te ko won ni asa yin ti won o mo ise won iru awon kan to ma n sele ile se eyan le lohun fe se gomina ipinle Kano wa lohun onile sausa bawo lo se ma se se oro naa onile wo eko naa ile yoruba ni ti won fe se gomina bi ti wa gbo yoruba ki gbade wole ma lo di en to ma gbade posita kọlọ ko ṣanu wa nbẹ ko ran wa lọwọ e je ka parapọ ka ronu yi ti o je ede gẹẹsi te n sọ pọnrin pọnrin yẹn e ri he ni o kódà gan e je ki n sọ pe ni United Kingdom lọhun awọn onikaluku wọn ti fẹ ma sọ pe awa naa o le jẹ ki aṣa ti wa rilẹ tori pe ajọ fẹ kọmọ olugbọpọ bi wọn ṣe n sọ fawọn britons niyẹn awọn to jẹ British Isle awọn orilẹede bi Wales awọn naa ti n gbiyanju to ti n ṣe ipolongo o kere tan miliọnu awọn ọmọ orilẹede wọn kaakiri agbaye bẹẹ ma ma sọ ede wọn ti a mọ si Welsh ẹgbẹ laya atijọ awọn adakọkọ mọnu wọn ati Welsh o ati British o gbogbo naa lọ n wa si ta n pe ni England ati Scottish o ti won ko awon eyan nile ko grammar wa nbi bayi ṣugbọn ni bayi onikaluku ife ma faala si oko e bawon ba le ma se be lodo ti won lohun a gbodo gbiyanju lati ko awon omo ti wa naa lede ati asa wa ti Welsh o ba gba pe kede ohun ko lo pe tori English o ti je jakijado agbale ko ma so English to fe ma so Welsh e je ki a gbiyanju lati ko awon wa lede eni ri nkan e to fẹ kú pẹlú ẹ ọwọ ẹ tó ti sọnà kọ tó wọn bàjẹ pé àwọn dúkìá wa àjèjì wọn ò máa bọ sí lọwọ ọlọrun ràn wá lọwọ.

Bond FM 92.9 je ka se ohun to ye ki a se ehn gugu e na ko ni aye Olorun a ran wa ni owo en to ba fe je isin gbogbo mo ipin oju e yo je ka gbianju lati ri pe gbogbo ti a so ye a fi si owo si wa bakan ni baba wa alailuwa oba riliwa ni baba tudi are mo so lale akiolodi first oloye ko baba fuad obo of lagos kutere sa logun baja mo shagiri gbagiri omo yan poto bi eni yori awon na ki Mrs. Oluremi Amzat futi aye ojo bi won oni won ni wa se opolopo odun laye ati ni aye rere bi yawo omo yan ba ti je yawo daada o ti de omo na ni e sugbo to wa ku die ka to yawo ni sugbo to wa ti wa daada o ti di omo ni won na omo le je o lagbara olorun e dagba e dogbo e rere oko ati ta omo yin je be bo se ki a shadura fun yin happy birthday to you Mrs. Oluremi Amzat igba odun odun kan na lo ma je fun lati afi iga idugoran latowo baba wa alailu oba riliwan baba tudi are mu osuolale akiridi for CFR obo of lagos obo kutire salogun baja

0: anu ijale oni e da yan mo
1: obe le o ki lo fa to tonu
2: baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran fe la ni kan play
0: o ti aso la fe
1: hip hop ni te play jo
2: se yin le jo ni en ti ro en tepa e wa n da soro ijo
0: ah dero nke lenu e emi ti so panu ijale oni e da yan mo
1: obe le o ki lo fa to tonu
2: baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
1: baba agba teni be gi loju se o mo lo egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
0: to je pa lohun lo yo mi lowa n te koluba mo bo lowa ara tita oro si so mi n ja gara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olohun gba wa lowa isan fi ni pamo awa fi ni sesin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati bo so mara ile ore mo ki gbugbu awon baba mama at awon aburo wi pe a o ni faisan lugba
4: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
3: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipe ni aisan nu san tabi wo to ni awo kabi aromalegun mo ni kin lopolopo to ma nfa tori ba lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wipe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan no ma ma se pipipi nu agbo are to ba tin rawon nkan bayi
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to nlo se abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apo to yele yasi Number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaraje Road Nelu Ikotun Lekun
3: Ibe n baba agba wa ero banisoro te le fi pe mi
4: 08068216859 08068216859
3: eyin na ma bo gan mi afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bile mo e ma so be owo ti won fi n gbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na lai na ma ba so pe na lai baba agba teni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo lo ogun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
4: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859
3: 08068216859 Iwo dati ni dogun fun boya orin won ku orin on te koluba elomi eti e ma pariwo ni elomi bi se rin lojo na ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ba se rin e ma fe re rin e ma re rin bo se se yan were were to fi di o niyan ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ìdìtọ́jú àti ìmọ̀ràn nípa tewé tegbò.
4: ní number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun.
3: lọ́dọ̀ bàbá àgbà tẹni bẹ́ẹ̀ lójú wá fún ìtọ́jú tó péye ọ̀rìn wọ́nkúwọ́ngú ọ̀rìn ọ̀ǹtẹ̀ kòlùbà àti ìrìn di ọ̀ràn fún wọn ìwọ gan gbogbo òbàdí gbogbo ẹ̀yìn ló ti di wàhálà bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní má jẹ́ kí tiẹ̀ ó di bẹ́ẹ̀ tó bá ti rán àpẹẹrẹ kéékèèké tètè gbéra báyìí.
5: máa bọ̀ sọ́dọ̀ bàbá àgbà.
4: a wà ní number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun
1: ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08068216859 08068216859.
3: gbogbo àdúgbò tó bá ti ń gbọ́ wa báyìí tètè máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá àgbà lórí àti ìrìn dogun ni àti ṣègbọ̀nsẹ̀ dọ̀ràn ni tẹ́lọ̀mí tí bàbá náà ṣàánú wa tó bá gbé wọn gbowó ká tó ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi pàdélé mẹkáníìkì ni ẹlòmí ẹ̀ nílé bá sọ̀rọ̀ nitori pe lomi o le nawo sagwa re agwa ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gugu eyin de ro pe boya mo ti lo le ko si se ma so be sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni gogun apa romi egbe kara romi ati gboragan baba ni pati ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun o ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je keri sugba adua la so ran ju ka gbe igbese ko to won oju olorun to nbe gogo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo
4: sis number 20 Amoka Street Dele Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
3: No, no, Baba Agba, teni beg noju.
4: Ero Ebani Surawa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
3: Eti te kole, te bank bo lale, e jide bendaji, te bank bo losan, e mati jen pari, ke ma bo, e wafu imana, atalaye, ati ona abayo. Lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni wo ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to si jo toju ara e ri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju do iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma n se femi boya gbogbo ara lo n teni ara yin e ni owo kan mi ni egbe kan aro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
4: ni number 20 Amoka Street Dele Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
3: ero ebani soro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
4: etun ba wa tesiwaju
3: ki lo n do la mu kini won ti nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma ja ri ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin lete n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won o so ro gbo birin ni gbogbo to kun to birin lo ni ta so yin o sugba won to ba won wa woju olorun to nbe lona to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abayo olorun lo nse to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi ma paisa atarun ko ba ti bimo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Dele Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to nse afi won se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti dege won na ah baba won ni towo la ma do be ah ki ngokere ma dudu obe re wa ti foworo oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o da je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba teni be loju
4: ni number 20 Amoka Street Dele Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
3: e wa ke wa janfani ewe ati gbe ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo n se o kilo yo elenu wahala ti da mo wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele wo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe lu wa orisirisi ona lo n gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa nbara je ti o mo ba lo mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugba te ba ti wa ri eje ka tete gbe se ka mo pe odo baba gba se nbe di loju
4: ni number 20 Amoka Street Dele Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
3: Me ma ba gba tele be di loju wa.
4: Ero ebani soro wa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
3: E ma le ti nawo abe ti de bi kan eyin e mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so ejo itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
4: Ewo maru a to n lo se Abara Jerol. tabi te ba n gbo ko bo abaran jero ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apart to ye le yasi number 20 amoka street dele ara bus stop of abaran jero ni lekoto leko
3: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
4: 08068216859 08068216859
3: I'm married to you.
2: Fela ni ke play.
1: O ti ba so la fe.
2: Hip hop ni ke play jo. Se yin le jo ni. En tiro, en tepa. E wa n da soro ijo.
0: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu. Ija le oni. E da yan mo.
1: O be le o. Ki lo fa to tonu?
2: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo nu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
0: To je pa lohun lo yo mi. Lo wa n te koluba. Mo bo lowo ara tita. Oro si so mi n daga ara bayi. Atelese to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni teyan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowo isan fini pamo. Awon fini sesin. Ide mi ja. Oju to ba fa koko eni sofo.
1: Ajegun wa lodo baba agba.
0: Baba agba wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara Bus Stop. Abarajeru Ikotun Lagos State. Ero bani soro won 08068216859. Lekan si 08068216859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.

ngba deto ni ke ora ilere dudu ni o bere ilere dudu o mi no buwa ngba bere ise sori ba na fun ami ni odu si di kene gungun oro to ya so po sugun fe gba wa laye ni won ba bo ba telephone mi won o gbo isola afi sele aye.

tí a se ma bere fuli ta ba bere si loju yen eyen pe awon eyan te fe pe baba to ba je ni kan le ndagbo e pe yawo yin kan na bere si gbo to ba le je iya ni kan lo wa nbi bai e pe baba e daddy wa solomon olawale won ti darapo mu wa lori facebook won ti so good evening ma good evening sir an pe to bo labalaboro on le to bond 92.9 fm lawa e ba wa gbe soke baba wa

Yes, so eka bo pada sire to wa ito yin la balaba oro. Ito ora bi aso la rin lokalaya ni ile she bond 92.9 FM la wa. Si etin bo wa. Kedere, kedere. Etin bo wa lori Facebook no. Kedere. Eka bo le kon si. Ki ato lo si odo lo tu wakoto fun wa lori nye. An soro ni pa. Awon kon si ati ko. Ni ori eto yi lati gba ta ti bere awon wo lo stand out feyin awon wo le ti mu lo nbe abi to ba de je pe ni bere pe nkan te ndoju ko awon nkan ti a mu wa fun wa ni ori eto ni ale yin 08023135773 Mura on mommy wa Taiwo Abolarin wa on good evening mommy wa Kira Glow Beauty World e kalema yes ma mo ti gbo baraki ma o e ka bo si ori eto labalaboro e ma gbagbe pe ipade pataki pelu emi oluwa toyin labalaba ti a pe ni Ameno Hub hangout so ma sele Yoruba nijo 27 October ta wa yi English nijo 28 ni yen ejo Wednesday lo je ejo ti Yoruba yen ejo Tuesday lo je lati ago mewa aro titi dago merin role ni a ma jo a ma se idije jo a ma se gbogbo hello sir hello my car was ready to ye yi radio yin pa ka le gbo yin dada oruko yin sir oruko yin ma era sir abi sir oruko yin ati bi te tin pe wa sir lata yi toro okay okay okay ben e ya mi gbo yin dada mo gbe phone se ti gan ben ehe baba to so pe awon je 53 si iyawo won je 32 won de ti fere lati odun metala ipe o ma forun ju awon ese gan ni n gbo yin no ese pe bo se ri gan niyan bo se ri gan bawo le mi se pe se ri lodo eyin na niyan okay so iyawo yin e fi odun mo mokanlelogun ju won lo na je iyawo yin wa le bayi so wa legbe yin e je n ba won e je nkan ti e ki won ki nkan ki won hello ma hello ma hello ma e ka le ma o hello ah mommy wa o fe lo ni e da mi lohun labalaba lo nsoro ah I dey waste the credit daddy eleyo wa oki atolo daddy yen so because oro si baba yen so se gan daddy tete ran mi leti yen oro si baba yen so emi ma wo pe normally nkan ta polopo awon baba to se ma fo mo kekere ni pe enu mi ma ka nkan ton de ki mo ngba mi ni pe seri kanu yin ba ti e ka lati mu wole to mo yin ba ti wole ton to ba ti bere si wa ndagba o ma come into her own a wo pe e lo dududu fun ni another a wa fe ma revolt so ti ye a wa fe ma se pe ah baba yi kan ka mi mo ni ngba ti mi mora mi nkan awa fe ma try lati ma a ma se pe kini hello sir hello ma okay se yin le pe pada ah eni won gba pon ti sun gba n soro seyin eyan na abe en di bon fun wa e de wa na ti sun awon ta gbo won le ti asaye sun si o ga o okay sir so e ma soro yin lo actually

aba te ba ngbe to ye mo pe mo kin a kin spare obirin rara ati e ma so fun won gan pe ti o ba ti e si gan kan se lale mo ti sanwo ile gan kan lale bo yin sanwo school omo gan kan lale nkan ta ma so niyan so ale so too much or, actually nkan ta ma so every day ti mo ni ke gbe phone fun yawo yin kin ki won ara won ba se ma se niyan elomi to ba pe pe yawo awon kin gba na da ti yawo ba si gba ma ma be won ni be pe mo mo won ri I jo ma jo ri be nkan so nkan ka wa lori eto ifun ni yen a de ma so fa won daddy na pe ka won daddy is na kan se eto won then e je kin je ka mo because a lot of the times awo obirin gan ma se bi en pe a nse baba n favor ni lati lale ira wa na se fun o e mo kan so pe tomo ba se dada o to ba so rire o se fun re ni o a le fi yan gan family ele fi yan gan pe omo wa ni but ohun gangan ni number 1 beneficiary orire to se o so the same way to birin ba gbara duro ki baba lo sibi to fe lo te de se labalaba yen sweetly ko nse te je pe baba ti se ti o ti dami o ti lo ti o ti bo ti mu run o wo po na bo se ri to birin ba gbara le o se baba n favor pe oke to gbo fowo obe le tori pe ko fowo obe le so ebi na ni ladi le no o ladile fun eleda eni e den so be obirin to ladile eleda eni se ri awon obirin mi wa right now won ti wo menopause daddy o won oil ibe fun won ara yen ti kidan papa o won nora ni bayi sin won ba won se physio ara won ni nitori pe toxike ni labalaba ofo so daddy ton so yen pe awon so fun grandma yen pe tori prostate en te ti fe ten so pe prostate bo lo to the same way bokunrin se ma nba ton se car wash fun birin o na ni to birin na ba nla le e ma se car wash fun ra daddy but se gbogbo prostate ba se pe kini kankan ko si yen nbe but ta ba nbara wa se even ni opolo wa igbe mental health wa everything mama fine nkan ta nje igbe aye ta ngbe ohun lo ma n ko si boya e kan kini wa nkankan wa gbogbo okunrin e se labalaba pa e se pa beyi ojo ori ba tin lo soke prostate gland yen o mama wule die o normal ni iyan la npe ni pe iyan tin dagba ojo ori tin lo soke sugbon thing is just like aso teyan ti ra ko n saso tuntun but afo dada to ba ni to ba je white da fi bleach si a bleach a funfun dada a lo a fi starch ferefe si a lo te ba to wo a si da bi tuntun the same way ni ta ba a n fora wa ni pelu labalaba mama baba a n fo ara wa ni pelu labalaba ta ba je ki labalaba fo a fo ara ni o ma ki dan papa 08023135773 08023135773 Sherry obirin ti oko e ba n se eto e to n se normal to birin o gbara duo to si n se bakan to n se bakan to se bakan I ni imo lo n se ro eyan be yin as in ko law school school ti mo n so ko n se abd o abc o ko law si school ori e ori e ma bi ni n fe se pori o pe as in imo e o pe ehn tori pe ko ra le se ke ibumbi awon ko tun flash abe ke imagine obirin ti o ba gbara le all things being equal ti gbogbo en lo baba yen try o n tiraka nkan to le se ko de need that to try o gbe laruge igbe laruge lawon kini yen o oko e try ko try e sori one number 1 eto o n fi eto e dun ara eni to ba gbara duro fun oko e lati se labalaba o in fact ti jaba ti e wa mi so pe ki jama wa o wa make sure pe nkan kan o di yen lowo wole ko gba nkan is like pe tonic to ma lo wole ko gba nkan bojo ma anyhow gba tonic e sara ko ti gba sara nkan to ba fe wa se later e ti se pe kini e le wa so later but wo ti gba je sara yen na oni bi to ndi o ni bi to ndi 08023135773 mo fa ka won obirin na pe wa na ki o de to ye pokunrin lo ma saba pe wa e so ti yin na because iru a n se program bayin sin a ni so a kan ma duro si and all that
elomi sa oko eni oni jo soro ani obirin to ba soro npa kini asa ni kini kan abi wo ni fe gbo iyawo e so fe pe owo te gbe wa yen mi like ani tori pe o ti rin kiri ni lo se mo owo kan se kini kan si kan e je ka ni suru funra wa e je a le bere lowo ra je a le confront ra ka le wo ra face to face ba pe oya so bi to ku si fun e so bi ti o se si fun to ni kaluku so ti e ke le fe rin ke fo yaya se ke te ti gbe dada ke gbo ra yin o oro ti eyan ba soro bi labalaba se fu dada laarin rawa oro to serious matter ni en pe fe soro le ise ni because ile ise to nbe le ise duro oni labalaba o by now e ti mo mo so me mo be eyan kan soro ni osan yi awa so pe awon okunrin kan wa won ti e le ma to ba ti so nu ba won ma ma wa nkan ton ma se fobirin yen ni won ni owo awon o ma se o gbowo awon omo to ye pe o ma ma konra ni awon omo na to ba se pe kini a sound omo ba nkan kan nitori pe kini eje ru lo sese keta o je ki baba da sibe awon elomi lo to lo to awon baba yen won de mo ta se won omo pe won lota o de me pe well inu e won ta wa ri ko si nkan ta fe se si obirin to ba fi oko e sinu ewon to fi oko e sinu ewon ti o je ko turaka ah awon malaika ma na o to to ba wa me to ba jobirin to je pe o ni nkan to nse lara ti labalabo fi hun e se ko normal ba mi soro je ka jo se ni woman to woman kin bere awon bere kan lowo e pe ki lo le ma sele and all that o le ma awon kan wa cranberry juice a je ja fun wa lale cranberry juice ya e lo ma mu die mama o mama rin ni o mama nice o mama yo e de mo to ba si awon baba mi gan ma se pe o ti yo ju mi fe ko o ti yo ju iwo to ba yo wa ni kini awon aja bo nbe o de ni bi o mi se ma se kegel o ma he bayi ni ngo lo nja bo lo to ba se jabo da pada wa ja lo ko ja pada kati ye wa every time mo ba soro ni ma so fun wa pe ko yin se pe fido dido nikan o ti ye wa o je ka kan ki nkan bo nkan nikan daddy to kokko soro yen ton se pe awon ma ni agidi tele ta ba gbora wa ye ti repo ba wa ta ba jore ara wa labalaba ma fu ka ba ri nkan owo ti baba yen fi ra washing machine o le decide pe kan fi ra nkan mi na awa kan ma ni owo si ta ba ni mind ta ba ni lokan lati mu aye rorun fun ololufe wa owo yen ma jade nitori pe olorun na to da ife igbeyawo sile o ma fi owo si wa lowo lati se nkan to ye ka se a kan ma divert awon nkan olorun ma fun wa ma divert o pe eyan kan so fun mi pe nkan to nse sanwo a sanwo nibi kan mo lo kokko san ti ani ah iya yin la ro pe ma san last o ni nkan to se tete so ni pe tawon o ba tete san be yen nkan mi ma wa gbowo yen so o ri ele ko wa important ko ma lo wa diverted o ma nsele gan obirin na ma so fun wa mo ni obirin na le ra nkan foko e o obirin na le show care baba na le show care te ba se nkan mi ma lanu ma gbowo yen owo ni kini like that o ni iye bayi o ma fi rin lo o ma fi fo lo then ko n se gba to ba joro owo nikan pe ka ti ese pe epele ba ode ni se kini yen ti wa se o ya mechanic loko yin ni won tell lati se moto kan won ri se around that every time ba ti wa ma so e le pe won ba ode ni so ti se ti yanju e nkan awon kan be yen awon ike

ba je muslim ni tede le se me bi quran se so boye so pe quran so to ba pe to ba je be e ma bayawo yin so na ni but to ba pe si jolade ohun pe ko si nkan kan be e duro lori e eyan kan ti en kan ma se ni pe ke je kan ma gboro eto bayi kan wa fun eto ipade yen ni be eyin ati won ejo wa sa ni be awon na gbo won ra won eyan mi to ma soro pe ah igba awon mi te pe won se labalaba mo tele tele tan si ma won si gbe labalaba ara won tin shine pada be nkan lo cream be ni sa awon daddy na ngbadun yawo won tori ko soro pe ah o ma gba yan mi ayan ayan ti lo sibi to fe lo igbadun le wa. All right, sir. Emma Berry, my T Berry, tell her web. Believe it. Let's just unbury you. Jack, yes, sir, sir. Labalaboro, only to thank. Go let it go, yeah, because all right, we are bringing over any post talking about some more money. Can you come away, my magbon? It's a magbon who sink and to draw irene, who see your tombe, rara, in fact, who need place at all. It's to bad me back home. To your cobbin by Shansara Dada is to bat you about the shin consumer. O ti wa okay ni o ti da be npe anytime e le belu but obirin to ba wa nu to ba ti wo menopause ara le ma kan ibe e le gbe idi isale le gbe kara ma kan ki oro labalaba gan ma rin si lara ko wo pe wo mi fe jare nkan to nsaye mi ju but ara awon nkan to ma gbe fuye lara e na ni karu karu karu karu kaka komorogun bo kini normal normal. So imo awon imo yen on la fe soro npe practical demonstration mi so pe baba ati ya ma wa se mi so yen but awon oro ti pe ama yan no e yes dada to ye pe awon bi to ba nbe na bere yin ka jo ma wora bayi ka jo ma down on lo se pataki ka make sure pa wa nbe lati wa nbe e kan le dede wa bouncer wa te ba si ni code yin lowo bawo de le se ma gba code e gbudo foruko yin ojo ori yin agbegbe bi te ngbe ise te nse yoba le fe ni abi english e fi ranse si number wa 080-231-35773 oni number ti e ma te ba de ni nkan te fe ba e ka ba indasi abe ni bere mi te fe bere ago te le pe labalaba te le pe number wa ta ma ta le ta ba wa nbe ta ma down laarin ago mewa aro atago merin role monday si friday e jo ntori olohun se ngbo wa bayi laarin ago mewa aro atago merin role monday si friday si jimo e ma pe wa weekend rara to ba ti koja ago merin role e ma ida le je ko dijo keji ti jo keji o ba nse saturday ko to di ago mewa aro e ma pe wa ejo ofin ni e je ka follow e jo nto lo ti yin la se to ti ye wa won ba ta wa na fi le yen eyin na e ba wa se yin ni e sisi ojo mejo lagbara le ma gbagbe to ba je pe ko ti lo be se fe ko lo ti mama nkan ti mama o se nda yin lo dada ni pe te ba kan ti se pro e ti se pra e ti o ma njo anybody o ma de mi na because obirin e gbudo ba wa sere ke se shiki shiki nyanga ya you know fiki fiki all that ke wa kan de wa se gri de ti no ko se to like it so A1 o ma fun yin ni sustainability o ma maintain fun yin toni kalu toni o ti iwaju ati eyin ti otun atosi to ma fi bara won be yen lo pe ni laba lepo laba plus laba so atejise le ma fi bere fun A1 abi flusher atejise ni abi anything at all te ba ni yawo to ti wo menopause e ra supplement fun won mo so fun yin o da awon opolopo awon daddy wa lo nje anfani A1 ewon ni gbagbara fun yin en gbe lota ko nse iya to wa nle le fin se kini eyin na mo olodun dem okay anyway sha e lo foruko sile lagbara olodun arira nbe te ba si de e je ka try ka ya photo e je a try ka ya photo so ani aso o t-shirt te ba ti ni e ni da ti ra o ati kembe ankara kembe
only your hair mi te ran ti so lori tri t-shirt atankara ke me ba won daddy wa ani emi 62 se mo le e se yopi wa especially te yan ti mommy ba nbo e se yopi wa se mi ma so age mi fa won yan na ma ni rara labalaba ni bo iwo ke bo se ri niyan mo de ma yopi pa e ri mi ti mo ma yopi pa a ni yopi pa o lagbara olorun won ti won si olorun a ma gba fun wa a dupe dupe dupe lowo gbogbo awon oga wa atori GM wa titi dada awon managers wa engineers wa engineer Bayonle and everybody atolotu wa ogbeni Abiodun for lunch a dupe dupe dupe pe eh bi ta gba goke na la ngba sokale olorun se rorun fun wa a dupe fun gbogbo awon ton pe wa ton ni anfani lati pe wa ton de pe wa ta gbora wa ye awon ton contribute eto gbogbo awon ton join wa lori Facebook eh a dupe na eh titi ojo mejo ama mu akotun eto yi wa fun wa lori bond.9 fm eh ibere te ba ni e fi ranse o mo so pe daddy yen kan pe mi ni eyin eto so ta ba ti pari eto ta ba ti sign out nsin ma si fi phone le e la anfani lati pe wa e bere ibere to je ko nje mo ke kan duro ke ma engage wa kawon mi ma ri wa pe o titi ojo mejo ni ase idumare nta lati ran si ni okay e je kin ki ah eyan mi to se pataki okay ma se video yen loto ma se video yen loto o fe ki gbogbo ate ye po mo October ni wa either o mo October ni wa birthday wa abi wedding anniversary wa emi ni oluwa toyin labalaba the labalaba one of Africa mo nki wa pe congratulations igba odun odun kan ni happy birthday happy wedding anniversary titi ojo mejo ni ase idunare teyin ni toto re o oluwa toyin labalaba one of Africa O double salute.